0: ayeraye nu awon orun oba to joko lori obiri aye oba awon oba olugbeja omo oru kan ogun ni foruko mi ma yin lo nro yi o ani ohun rere ni lati ma fope fun oluwa ani lati ma fi iyin fun olodumare ka si ma korin yin oruko oluwa olorun oga ogun lati ma fi ise un re ife re han ni owuro ati otito re ni ale lara ohun elo olokun mewa ati lara ohun elo orin mimo lara ohun elo ti duru pelu iro iji ti o ni irunu baba omo emi ma gba ope wa
1: amen
0: eni mo esteli gba yin wa
1: amen
0: oba ti akuri tan ri si owo re gba ope wa
1: amen
0: ogo ni fun olorun loke oro
1: hallelujah
0: ari iro ala olorun awon olorun oluwa awon oluwa olorun ojo kini ninu osu kewa ni odun 2026 yi oba to po ni ipa ati agbara gba ope wa ajinde ati iye gba yin wa o oba ta ori tan ri si owo re e se o o se o fun ori ofe te je ka fi ri ojo akoko yi ti se Thursday hey ninu osu kewa odun 2026 se ki kuku se nipa ipa ki se nipa agbara bi ko se nipa emi re atobi jugba ope wa o
1: amen
0: eni mo estedi gba yin wa
1: amen
0: ogo ni fun olorun loke o
1: hallelujah
0: ah ijala oni lojo ominira yesu ko so wa do ominira gbogbo okan to ngbo wa to wo wa nile ase ominira ko wonu aye enikan
1: kan amen
0: ominira to to ko je ti wa
1: amen
0: ko je ti orilede
1: amen
0: ominira to to ko je ti gbogbo okan to ni igbagbo ninu Nigeria pe Nigeria ma dara
1: amen
0: oruko Jesu oluwa se be
1: amen
0: ogo ma ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ogo ma ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ogo ma ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ni oruko Jesu olorun gba

0: se fun aini
1: wa
0: ibamo se wi pe oluwa lo fun wa lalaafia ibamo se wi pe oluwa lo fun wa labo ibamo se wi pe oluwa lo fun wa lohun gbogbo egbo mi na sa le rowura ani ti wa ni egbo mi na o bi on ba ni amowo wa azanwo na azizan we po azanwo mi ibawa se wi pe lorilede yi atun sanwo alavia ti a wa le rowura ani ti wa ni sugbon oluwa to ga to si ju eniyan lo ba
1: ti odumare
0: wa oni npa wa mo ololorun alaini ololorun awon to ni ololorun awon ologbon ololorun awon ope ololorun awon eniyan ti o ni fun le kana awon ti nwoju re ololorun won ni gbogbo olorun to n gbo adua ba wa ba ti ka baba wa ti nbe ni orun fun wa lo njojo wa loni olorun n je ri agbara re ni gba gbogbo awon kan ni won ti nireti ni pa nti won oje won wi pe n to ba wu awon la won je ni ti won koda ki o to wi ati de waju won sugbon awa fun wa lo njojo wa loni ara wora se so olorun oba ni oluwa n toju wa ibamo se wi pe oluwa lo n se leyi ti gbo gbogbo e da la
1: aye
0: agbara wa oka nkan kan ogbon wa oka.

0: ààfin rẹ ẹ gbọ tada fi aba wa Nigeria se ba wa ta gbe be ni na ni Nigeria
1: be awani o awani o
0: se igi ni Nigeria ni abi awon ewu pe ni Nigeria se ba wa eyan be na ni oni tori awon arakunrin ati awon egbe mi imi o ma winisisi pe ki alaafia ki o wa ninu re musolali ana wi pe ninu numbers yin ninu numeri yin you know mo so pe olorun so fun o so fun awon mo isteli pe be ba ti wi leti mi
1: be ni won si
0: be na ni mo ma se toro n gbo gbigbin won to ba n gbin to ba so rere jade jojo mo pe gbigbin re na o mo mu bi o mo mu bayan na ni o wa so pe nitori awon arakunrin ati awon egbe mi emi o wi nisisin pe ki oluwa ki alaafia ki o wa ninu re nitori ile olorun oluwa wa emi o ma wa ire e eje ka wa re Nigeria under bo ti wo kori ibi ti Nigeria de duro bayi eje a da efe eko ko sen to le gba wa
1: be ni
0: wa olorun nikan lo le gba wa
1: yes
0: sugbon bo olorun o ba gba wa emi ati na ni se se
1: be ni o
0: egbon ti Proverbs chapter 14 verse 34 oni pe ododo lo ma nge orilede leke oni sugbon ese ni egun orilede lati no community wa bo la se nse local government chairman bo ni o eyin honorables wa gbogbo bo ni o eyin senators wa bo ni eyin councilors wa bo ni o gbogbo eyin gomina wa bo ni o
1: minister
0: eyin ministers gbogbo commissioners gbogbo bo ni o sajo tun Nigeria ise abi bamu bamu ni mo yo na le fe ma wi emi o ma pe bi pe nikan Nigeria yo da loruko Oluwa
1: amen
0: be lohun tin be temi ewa Nigeria ma dara
1: amen
0: oda e je ka kan ti e wo bi Nigeria ba se be lati gba ominira awon olori ta ni ati epo yi gangan to wa je olori
1: nkan
0: ta wa gbe okan le papata bayi
1: ta sise mi
0: bo ni won se nta lati gba ti ati gba ominira dixi ba gbe musu soke ba gbe soke o se

0: kini osu kewa odun 2026 first of October ojo Thursday mo fa ki gbogbo eda to ni ori ofe laaro yi lati soro bi eniyan ka jo yin ologun ajobo nini ojo ominira eja yin tori pe anu edu lai lai lori aye wa esa ki so kekere ni oluwa fun wa nigba to je ka la ogbologbo osu mesan ja obi bi eniyan ba mo bi won ti dupe ohun to da ni pe a ni ori ofe lati ri oni ohun ope la ni o emi awon woli oni a dupe o asaju ogun lalo ni ayin owo akeyin ogun labo oni a fi emi imore han si ayeraye ninu ayeraye si agbara ninu agbara oba nirin ki iya ko tan ajiwe ri omo dake dake ama ki hallelujah meje si eni la Israeli oba nirin ki iya ko tan ajiwe ri omo dake dake oba ni ori ofe lati gbomi laaro ijajo kini o hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: ohun ti Oluwa ran mi leleyi o we Jeremiah ori kejo ese keji le ni ogun obi bibeli so pe se ko wa si ororo ikunra mo ni Gilead ni abi ko si onisegun adeva ruaba hada yegwede ibere lai si down question without answer Oluwa ran mi fun odidi Thursday meje Friday meje ati Sunday meje Olorun awon baba mi o eni to ran mi so wi pe omo nigbati ko si down lori ile aye aye nba ni juju ko si down emi Oluwa nra baba lori ibu omi the navarua adaya be kwada yanash oh ekiesi ama su awon kankan laaro yi oni ni ojo mi nira ma gbadua o mi nira fun wa laaro ina sugba ki to lo be eh ninu bibeli mo ri opolopo awon eniyan ti mo le lo igbe aye won fun ohun ti Oluwa ran mi laaro yi sugbon mo fe ki gbogbo eni to ba gbo mi e fi okan yin si ohun ti Oluwa fun mi baba mo fi ele isere o idahun si ohun to ti n bere lati jo yi obi ona to fi le ri ni Oluwa fun mi laaro yi eyin kan wa nbi to je gbe tori yin ni adani waye fi fun mi ni ori ofe yi o ran mi gege bi woli si ogun logo awon eniyan iwe Isaiah so wi pe ati yan mi lati waasu fun awon onde eyin kan wa nbi to je wi pe Oluwa yan mi fun iru ojo oni ni gbogbo eni to ba gbo mi ni mo fe ko kiesi igba ti aye eyan ba de ipele ti eyan n bere sugbon ti o si enikeni to le dahun Zakaria ninu bibeli alufa Olorun ni ninu iwe Luke ori kini ese karun si ese kejo won so nipa Zakaria nbe koda aya re Elizabeth idile lefi lona ti wa bibeli so wi pe a le trace ile re lo si ile Aroni na ke barua bahadaya awon ti won dide nile igbagbo kilode ti won o le bimo esa boya nti mo so ye yin ile igbagbo ni won ti bi won ise Oluwa ni won fi aye won se awon baba won Oluwa ni won si sugbon Zakaria o bimo o ko pa ojo kan jeri ko ma duonu temple amo duo ni waju Oluwa sugbon Zakaria obi mo question without answer nigbati aye eyan ba de ipele ti won bere teyan mo ti o fi down eyan gan bere fun ra re ko mo ti o fi down esa ko si down fun be bo laye mi se wa ri bayi emi ta bi sagbo le igbagbo awon ta jo lo school won mo Olorun ki to ku ole won ti fororo adua pa mi lori nigbati mo fe ku ole omi ori oke na ni fi we bo lo se ri be awon ti won mo Olorun e duo class awon ni won mu nkan gidi jade esa second class upper first class ona mu jade ki wa lo de ti emi ori nkankan mu jade kadave kwadayana ade kwadahanas eyin kan wa nbi ohun ti mo so yi wo bi iwo Oluwa ran mi si nigbati aye eyan ba de ipele to n bere ti o si ri da o si esa o ti gbadua o ti gba awe gbogbo awon woli to loruko lu ina ti gbe owo awon le olori ka enabaru abahadash on gbogbo teyan se gege bi aladua lo ti se o para re mo o ki e sara o ba won mumu kumu o jeje kuje o su orukorun sugba sibe nkan to da ko si ni owo re awon ti won yi lo church won gbegan re bayi pe ti olorun re ba wa je olorun ti gbadua ki lo de ti o da olorun ko to da wa lohun nigba ti eniyan ba nbere ti o si down oluwa ran mi laaro yi wo bi iwo ni oluwa ran mi si aja ntun mu enikan si sa ninu bibeli ma wa tesi waju a wa lo gbadua Johanu oni tebomi woli ni won pe koda o lo fi Jesu ran awon eniyan be eni kan bo wa eni ti emi ko to tu okun bata re ese ki ona re ko to esa onti ohun eni to nkigbe lagiju niye e wo bi Johanu gbogbo eniyan lo mo pe woli ni o se ni laanu ni se ni won be ori e ti won fun omobirin to njo ni beauty pageant esa won lo ba Jesu pe Jesu Johanu benu tubu esa Jesu o dawo ni se lo paro ileto o change location emi awon woli ngba ti won si lo ba Jesu pe Lazaru Lazaru ku Jesu lo be o lo ji Lazaru dide sugbon gba to dori ti Johanu Johanu ko re ni kankan o le debi pe Johanu ni kan lo ba Jesu pe e lo bi show ni Messiah na abi ka ma re ti elomi tori to ba jo ni Messiah gbogbo aye mi ni mo fi si Oluwa nu gboyi ki lo de ti won tu fi mi sinu tubu kadave kwa dayana dalia eyi kan be ni bi wo bi iwo lo ni eleisa awe ojo meje na ni ogba leyi awe ni wahala tu bere manabaru abahadaya adua tan ni ogba o ti gba leyi adua wo bi lo ni gbese tu wa fi ose si olorun awon baba mi adua kan lo luwa fi si mi lokan leyin ma wa gbadua ominira fun eyin eyin olorun wo bi gbogbo eniyan ni o pariwo laaro yi la ma gbadua yi oni ni ojo akoko ninu osu kewa olorun kankan wa ba ndasi ibere ti enikeni o le down oluwa down laaro yi oluwa dasi ibere tenikeni o le da mi lohun oluwa ba ndasi ire ajo ti ko ye mi ti ko ye enikankan oluwa ba ndasi olorun ipe iba ndasi olorun kankan dasi ibere tenikeni o le down bo ti ma so na niyan ba ndasi ba ndasi ba ndasi ibere tenikeni o le da mi lohun bandasi o ya adua
1: oruko Jesu
0: na ya na baru abada ya na da olorun kese bandasi bandasi bere tani kani

0: Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ese Bibeli ti mo pa ti mo ka ngba ti mo bere. Jeremiah 8:22. Se ko si ororo ikunra mo ni Gilead. Is there no balm in Gilead? Is there no physician? Se ko si onisegun mo ni Enakaba Ruabahada. Enti won na pariwo niye. Be se ko ti e wa seyan Olorun mo ni. Abi ko si eni ta le lo fun idide mi mo ni. Eyin kan bere nu le bayi pe se Olorun ki gbo adua mo ni. Is there no balm in Gilead? Se ko si ororo ikunra mo ni Gilead. Se ko si onisegun mo ni Ela Bekwada Yanadash. Oluwa mo bi o. Nitori awon eniyan ni mo se wa asotele yokan ni lori ohun ti mo so lo yi ma wa wonu ominira ma tesi waju ninu ipade in ti mo n ba lo yi ma tesi waju ni ola sugbon ni oni ma so ire ajo to bere loni to de ko fun agbara mo n bo nbe e je so asotele na gbogbo eni to ti de ikorita ko ye mi mo Job ba jade ni korita yen to de pada ri dawo Olorun awon baba mi eyi kan ta gbagbo mo so asotele ninu okoko idakeroro to wa ni aro yi imole ma dawo fun
1: amen
0: oh ninu okoko idakeroro ti aye re wa makavaru baliada hadash Loni imale yo ta fun
1: amen
0: ah imale yo ta fun
1: amen
0: ah imale yo ta fun
1: amen
0: imale yo ta
1: fun amen
0: imale yo ta
1: fun amen
0: oh woni egun ni pe iwo yo sa ni ori wo sa ejo ni ori ohun o si san ni gigise sugba ni ise mi o sa ejo sugbon ni se ni oro re ndun mi ni gigise awon baba lo jesu eyin de kan awon mo e wo bi sa egun ti ki se ti e lo ngbe ka kiri bayi on to mo wo to mese o lo ru ka kiri mo duo ninu ase oluwa se ani ibi okoko ti a fi aye re sise to fi sare kiri lai roju tu ona La aro yi imale tan fun o.
1: Amen.
0: Oh, imale tan fun o.
1: Amen.
0: God, we show you favor.
1: Amen.
0: Olorun ipe yi yo fun o ni oju rere.
1: Amen.
0: Ah, Olorun ipe yi yo fun o ni oju rere.
1: Amen.
0: Eja ma so bayi. Obi, omi ni Oluwa ni ki n bu fun awon eniyan. Ni ilu Ibadan ni aro yi ni ori iru eri sa mavalu mini abada yedelia egbo mi ni oru ogbanjo ni mo ngbadua ni ori oke nigbati mo wa ninu irin ajo 42 days ni mo ri angeli ti o bu omi fun awon eniyan esa oluwa ki leleyi oluwa ni o to ma se leleyi wa bu omi fun awon eniyan ninu isi agbara yi gbogbo eni ti won ba to ba ni ori ofe lati gbe omi yen lole wa ri eri bi o ti po gan oluwa ni omo kiesi awon kan ma wonu ipade yen laaro yi to je wi pe ipele ti won wa ti o te won lorun mo oluwa ni omo ojo ti won ti wonu ipade yen ni ipele yen ti mo won o le ri mo nigba ti won ba fi dele emi awon woli oluwa ni omo be awon eniyan yi tori wi pe ohun to da ni pe ko bu omi fun won ni aro kutukutu be won pe kan tete wo bi adua wo bi olude wa ni ola so ma gba o niyanju pe iru ibi ipade to ye ko wa niyan vana kebalia daya de kemos Oluwa Oluwa ran mi ni o ogun logun awon eniyan ti a ba le jo gbadua papo ni ilu Ibadan esa ni aro yi o ma ku fun agbara ago mefa si ago mesan wo bi ago meje ni emi funra mi o ti bere si gbadua pelu awon eyan emi a bi o pe ko tete de o wa akoko ni pe omi ye o ti e le tona so on ti ma se ni pe e ma bu fun awon eniyan bi won ba ti n de bi pade e kiyesi sa eleyi ma jun ti a agbara okoko lero lo eyin kan wa bi e je so asiri fun yin laaro yi wo bi ni gbogbo igba si iru ifihan bayi ba ti wa ni gbogbo igba ti iru asotele iba ti jade oluwa setan fun ominira awon kan niyan be ni sa mo wa gbadua ninu kulu yi gbogbo enikeni to gbo mi ti o si ni ori ofe lati darapo ohun ti won pe ni owo adani duo eyi to modi to kan mu omole mo duo ninu ase oluwa mo so aso tele pe loni oluwa tu o le
1: amen
0: oluwa tu o le
1: amen
0: babola ba ko de ye ne fe kwadash oluwa tu o le
1: amen
0: oluwa tu o
1: le amen
0: aye re gbominira
1: amen
0: aye re gbominira
1: amen
0: aye re gbominira
1: amen
0: onko ti aye re nilo tele oni majemu gbe le olowo
1: amen
0: wa ni eri
1: amen
0: okan re yo bale
1: amen
0: odun 2010 ni mo kori o si bounty o sele ni ojo oni mu oni lojo mi nira Jesu wa so mi dominira oni lojo mi nira

0: baba mi bo so inira lara mi o mo lo sibiti mo ti fe lo gbaru mi ni ojo na ni sele la kan sele ni emi ori gbe mi wo mo ti so fun opolopo eyin te ngbo mi lori radio ina ni ojo kan ni odun 2010 mo nbo lati ori lowo ejigbo mo lo si ajawo estate mo wa gba oke afa eyin te ba me eko daada mo wa gba oke afa mo fe jade si ajawo estate kana kan lo da lo la won laarin esa won kan pa ko sori kana na ni odun na be ni mo ti n gba ibe lati gba ti won fi keno gba ibe ko to di pe won wa kan gisi esa laye gba na 10 naira la ma fun awon mo nile awon na ma duro lenu ona lapa bi ati lato o e fun won 10 naira en to ba sanwo nbi wa jo lo lapa be yen en to ba sanwo lapa be yen wa jo lo lapa bi esa gba temi si denu ona emi o mowo kankan dani bi mo si ti debe won ni oga owo da mo si fe ma soju anu won to ti ye won won wa fowo se bayi bi pe won park mi segbe kan won wa ni nbo segbe kan bayi pe kin ni suru won lawon obu mi awon ole mi o kin fokan bale o pe bo kin bo segbe kan mo ti debe lati to 5 mo fe tete wo se ise ale ni night mo wa esa won si da mi duo di to 7 gan ti e ti lu gan tan nigba ti omokunrin kan ta jo nsise omo ibo ni ohun bo ohun ti pe o nkanju esa won de fi odidi wakati meji o le won de fi da mi duo won o so pe kin joko legbe awon mo de duo fun 2 hours esa nitori 10 naira ibe ni emi mimo ti bere si ba mi soro pe omo wo bi aye omo ologo ti ri na niye nigba to ba denu enu ona iserere onibodi a ma duo nbe bi balogun ba se ase duo loju ona nigba ti daniel gba duo onibodi a ma duo lenu ona iserere abajo ti jesu fi so pe egbe ori yin soke eyin enu ona onibodi a ma duo to ba si ti duo anawo ani diyele reda to ba de ti ni diyele o le koja diyele ti won bere lowo mi lojo na ni 10 naira e mo ni omo ai mo ye to be lenu ona iserere ti won o le koja nitori diyele ti o si lowo won oluwa lo ran mi laaro yi ja ri eyin kan ti a da duo oni ni ojo ominira mo fe fi ojo ominira igbadua fun Oluwa so pe gbogbo eni to ba wonu ipade ni iworodu laaro yi Oluwa ni omi won na kwada ya ne delia gbe fun won so pe kan lo fo ori won bi won ba dele Oluwa ni omo bi won ba de eyan lowo o le ri itusile ni owo bi won ba de eyan ni ese o le ri itusile ni ese sugbon ti won ba fi okunkun abi onkohun deyan ni ori yo be lomi lati tuni iye tumo si pe o di owo olohun eyin kan be ni bi ide lo da yin duo oluwa lo ni so tele bi e ba sami laaro yi oni ni ojo ominira mo duo ninu ase oluwa mo so aso tele pe loni atu ole
1: amen
0: mabaru bi adaya kedalia Loni atua
1: Amen.
0: Loni atua
1: Amen.
0: Ileri ose
1: Amen.
0: Ileri ose
1: Amen.
0: Eja juwe ba ti de ibi ipade laaro Ibadan. Eyin ara Abeokuta ola ni ipade yi. Mama so ti o ni agbara ti Oluwa ran mi ni ola. Mama so laaro la wa mo pe adua si gba sibe emi awon wuli. Oluwa mo bi o ni gbogbo eni to wole ni o da lohun mo yu enikeni sile eyin te fe darapo laaro Ibadan to ba je pe ilu ibadan lo tin gbo mi wo bi isa gbogbo ibi kibi to ba wa je nbi o pe wa gba omi ni owo mi omi ti mo gbe bole latori oke niyan angeli ni mo ri loju orun to bu omi si awon eniyan lowo esa o si so pe idi ti mo se ni o wa bi omi lele bu fun awon eniyan bo ba dele omi ni mo fe bu fun o didi Thursday meje ni ma fi ma se be fun gbogbo eni to ba ndara po Thursday kokan pelu itoni kokan ni mo miss elei elei ni akoko gbogbo ibi kibi to ba wa to ba ti de ori bridge wo road koju bi igba to lo si ojo abi general gas mo bo waju baye wa ri ilepo akoko bo ti nbo ye ilepo roswale koja esi waju wa de ilepo elekeji ilepo poplar filling station ni ori bridge yen na ni ko jina rara ni bi ori bridge yen ni be ni sa egbe ilepo poplar filling station yen ni street church wa wole legbe kan ya wole legbe bere lowo enikeni mo lo si church olohun kankan wa na we si e kiesi sa ago mefa ni si o ti bere ke se ru ite ise tele o ko mo wa debe ko so pe ori omi o mo bi o ni o sunday ko ni mo fe pin omi oni ni mo fe pin olude wa o wa gba omi ni owo mi o gege bi oluwa ti ran mi o eyin te fe darapo te wa mona e wa fe ijuwe number yi lo ma pe o 090 2520 2724 090 2520 2724 thank you God bless you

wise gbogbo eni to ngbo mi o oluwa ni finu fin do gbadura fun gbogbo awon alabi amoni a gbodo gboju ariwo ayo lo ninu ile re ni osu elekewa olorun oba ngbo emi omo bi to wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi eyin mama eyin baba e mu awon omo yin dani oye wa joko egberedi oyin sibi to ba gaju yin lo tabi ke kunle e to ba wu yin ninu mejeji e gbo mi o ipe buku ti ki je ki abi amoduro ma so enikan ni woli ki le nso yen won ran mi si yin la aro kutukutu lati osu baba bayi lo osu ke wayi ipe ti e je ki abi amoran ti mu aso loruko Jesu Christi mo so le kan na ipe yin oni dun fun o loruko Jesu e gbadua emi a mo so ni osu baba ba eru buku ti abi amo ki tuwo oku omo lo nje be gbogbo lete ba tin sami ni kutu ai oni lojo kini mo so tele ni eru buku ti abi amo ki tuwo loruko baba to ma ti temi mimo won mo ni gbe ka omo le loruko Jesu iwa to me fara yin dani e mo stay ami e mo si ami ni gbogbo bi e ba wa gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook e mo stay ami agbara ti ma dari obi lo si boji ni ikorita ati jeun omo amoduo loni loruko baba to ma ti temi mimo e si ami nu le agbara yen wo le nu aye yi in the name of Jesus eduo gbogbo eyan omo olodun te nse ami agbara to fe ko sunkun ale lori awon omo ma jemu to fe ko sunkun ale oni ni wa osu baba balasi wa nu e boluwo se nbe ti emi nbe laye mo ni agbara buku yen loruko Jesu agbara yen oni sise fun won oni sise lori atomo in the name of Jesus e ma ti ami bi e ba wa bibeli ni bi Jesu olugbala mi se kigbe pe o pari ki lo sele aso ikele temple faya ni eni to di eru ekun le fun o eni to di eru ose le fun o eni to di eru wi pe la la re lori omo po won ojo ja sasan ni emi soro loni ojo kini osu o baba bo su ke wa loruko baba mo ni ki ile ogbo mo ni ki aye ogbo ki emi awon woli ogbo lato nilo eni be iru eru be ateni to di ateleru emi mimo je kili ogbe won mi in the name of Jesus aso nsi ami ti won gbo lo won oke wa gbo eleyi osu baba boni lojo kini sa eni to n gbe lori ile to n jeun lori ile to n wo aso lori ile to n gba afefe to n jade ni afefe igi ti n gba sara lori ile sugbon to n wi pe o ni ba won ri ojo ayo omo to n kigbe pe ohun oni ji orajo igbedide awon omo re wa gbo ti eni so furu eni be iru eni be mo pa lose mo ni kile ogbe mi mo bale wijo ni bi oluwo se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi tin ba ti ku onu studio ni isin laaro yi gbogbo bi te ba ti ngbo o di gospel lagbara olodun enikan ni se ni wa sori Facebook no mi wa sori YouTube mi o wa sori Facebook laaro yi o di 12 ago meji la osan gangan lagbara eni to laye ato kini kan si nbe ti ma se fun gbogbo awon ti ma pade ni gospel ki se first wa o gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi lati yana paja ni o ti wo command e wa le fe so kale ni gospel camp ibe ni woli odekunle o ti pade o lajo pade Jesu ni ago meji la osan gangan igba ti o ba fi di 2 a break eyin meji meji pelu osan meta meta la fi side osu ominira la wayi o di dandan ki se ri osan o di dandan ka ye ri osan o gbogbo eyin omo eyin na gba we loni o ojo ominira ni o mama mu omo e dani baba e mu omo yin dani bi bi yawo atoko ba le sowo po pelu awon omo daju lojo ayo awon omo re lojo igbedidi awon omo re lojo ti won sayeye ojo ti won fe mama decorate awon omo mo duo gege bi woli wa sami mama ko jese mole eni eleni oni gba se re se in the name of Jesus
afọwọ kan awọn ilo ni ni agbara to lo ti mo bere awọn omo re to tun wa nki gbe pe ohun o tun ji ori pari e mo ra won ti o mo bere omo ti an tun ropin omo won mo duro gege bi woli mama dide ko gbọn la toni lo agbara yen mo so fun ni ko wole loju e o ni mo boji omo o e ni mo boji omo o o ti mo bere omo e o ni mo pin e sami o egbe tu abi mi gbo aso tele yi enikan ni si oni to mewa bayi in ti e mo bi o se fowo kan mi lawon won ni mo jule fun o oni ni wa un egbo gbogbo eso to tinu re jade baba gbogbo eso to tinu e jade mama baba kan si a testimony won ni oko omo mi o place mi sori salary oh my god oni oko omo mi oni iye ta mo san lo so osu leleyi bi se nke omo ni nke baba awon omo baba ye wa ni awon omo to tinu mi jade won wa se meeting won ni o ti toki baba wa na omo je won omo a baba mo dada ya mo so gbo gbogbo eso to tinu re jade wa laye tan to wa yi bi ka pe leto ti wa won ki je eyan nbe ka pa won omo be ki dide wa gbo gbogbo omo to tinu ti e jade loruko jesu wa je eyan awon omo to nwo yi won be nto si won sunmo loruko jesu won oni fi oni ibanuje won ranse si o e wa gbo o ti won ba ruku wole ti won ru oku jade awon fe mo lori ile ti yin lodo ti e baba ati mama te ji gbo mi loni koni ya le ti e eyin oni rogun ibo bato fo senu ona in the name of Jesus enikan ni woli kilode osu ke wa osu baba balawai emi olodun lo fowo temi lawon mo fe wa asu mi o ti e mo na bi tin gbe baba yi gbo gbogbo le owo to ye ko fi ran mo le we owo to yo fi toju awon omo re ko fi se freedom fun won mama

0: dé kon foke ba bẹ dide ka foke o ni fi ra kusi won e wa nawo waju tomo tomo mo kede re ni gege bi woli taran eni ba ro kuro o to ma ma ro kuro awon omo to bi gbogbo ni to gbo mi loni ojo kini oh iwo ile o ya gbe mi in the name of Jesus alajo okunkun to lo nfe ma ma fi awon omo re dajo to fe fi bori alajo okunkun to nki gbe bo nfe fo awon omo re o fe faye won si ajidewe wa gbo o lodun yi losu meta to ku yi olorun emi awon woli o sa lo gbe iku lojiji mo wa fele ikun oni ni waun oni ni waun oni ni waun gbogbo eni tin se ami ni meta meta alagbara ile yin alagbara ika to sumo ore to sumo to fe fomo pa olekun lato ni lo mo nse olorun ojiji ni mo ni ko kuku ojiji aseti mu be in the name of Jesus en kan ni woli aso tele le mo nso oni mo ni wa oni la bere si da ore majemu mama iwe job 24 oni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e daddy ati mommy se ri ni bere osu 127 amanda ore kan ta pe ni ore majemu gbogbo eyan mo lohun ninu iwe Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu oh se ri ore majemu ta wa mo san lekan losu ati nse lojo to ti pe o bi ogo se nje ti olohun atun bere enikan ni lo ore majemu o bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 10 bo ba se yi o si ni olohun ki je eyan gbe laye ku awon eyan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu yen on la vin se radio program ti emi olohun ba fun ni agbara e wa se ti yen to se tawon mo yin bi mo se nsure fun yin loni e fi kesi yen on le yan ma fi seregun lojo to gun ba le ai mo ya won ti an ti fi seregun ti testimony n tele fun won ore majemu gbogbo eyin te sese n gbo program yi e kan la mo san losu iyen la vin ma se radio program tan ko lo si station kakaki iwo ti emi olohun ba fun ni opportunity lati se ti e loni to ba ni loni se to ba ni o le se lola but order won la ko bu okele ki ra won be ti e se ti e ko se to mo na oh account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 access bank Comfort Life Mission International ni ubeja di account number church ni bi yin oba wole elo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank e wa mo to daju gbogbo eyin te wa zona church e lo se service yin laago mejo laaro yi gba ti o ba bi di ago mokanla e ti pari gbogbo eyin te wa ni Eko to ba di 12 si 2 12 to 2 igba yen leri mi ti mo lete nbo lori afefe gbogbo eyin te wa lori YouTube TikTok era osan n ta fe bi break ni yen meta meta pelu eyin meji meji e mura o osu e wa ki wa lasan o gbogbo eyin te wa ni Saki ati eyin te ta abere church wa na ni Ipetu e je n tun juwe bi ti ati bere n Saki ati ibi ti won ti se service ti Thursday ti won na loni ni Ipetu na engineer e pe awon ara Saki ati ara Ipetu modu ki won wa so ibi ti venue wa wa ago mejo ni service awon omo na tele yin lo service laaro yi
1: gbogbo eyin ara Ipetu modu ni origbo mejeje church olohun ojiji ti wa ni ayedade ni soko ni oju odo soko ni ayedade ni olo awon cooperative o ti dara fun yin o
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki ijo olohun ojiji ti wa ni ilu Saki ijo Comfort Life Mission International olohun ojiji ni Saki West local government cooperative building Saki West local government cooperative building leyin access bank ni ilu Saki Saki West local government cooperative building leyin access bank ni ilu Saki adara fun wa
0: nice ibe yen ni gbogbo awon omo olohun ti pejopo ati ni gbogbo awon sona church wa yoku eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni

Nigeria at 66. Happy New Month. Happy Independence. Ọpọ ilashi. Ọjọ́ kini ninu oṣù kẹwa. Ayajọ ọjọ́ ominira. Omi ominira e ko ni di ni ra femi ati yin o. Ibi toro Nigeria ku si Ọlọ́run a ba wa tun se. Ọrọ Nigeria gbọ lagbara Ọlọ́run. Eje n sare ja wa tan papapa spiritually and physically. Eje n ja yin tan ninu emi ati ninu ara. E farabalẹ ke gbọ mi daada o. E farabalẹ ke gbọ mi daada. Laju e loruko eto yi o. Laju e la pe o. Laju e lo nje o. Kebugi lolotu eto yi. Itunu Dixon o ma laja lo nte lajo ma nse lojo mejo mejo Oluwa Remilekun Adesina big man presenter loruko mi eje nje yin ta papapa inu ara ati ninu emi spiritually physically ni mo fe ja yin ton eyo kokon na ma mu wa e farabalẹ ke gbo mi daada o se ri lowo idaji lowo alaaro bi ile bi ru time ta wa yi ton ba ni ta lo so fun yin be eni big man ni o mo sise iwadi de be ni o Sherita ma lo ni ori titi lagbole loju ona lori street adugbo yin tabadugbo kan le gba koja e wa ri nkan kan ton da sile le kojo bi omi kojo bi pe won fo nkan kan funfun wini wini kojo bi ere kojo bi agbadu kojo bi ewa kojo mo bi iyo kojo mo bi sugar o funfun o kan ma da bi ewa tan fun kaakiri e ti understand it mean so da te ba ti ri loju ona te ngba koja e pe be le ni o e ma te koja e ma gbori e koja o ani shiri ani toju ile mole ani rin lojo ti bi npona e sona rin e pe be le e ma tori ibe koja e ma gba ibe koja o aba ni ki lo sele ta lo so fun yin be eni big man presenter ni tori mi ma tinu mi o ti mi o ba ri ni ki wi taja mi o ba ri ki gbo mba de so fun yin pomi lo njona yi e bere ru e lowo mi ni e ri lowo daji bayi won a fun sile kagiri mi le je bi omi o le je bi ewa bi iyo bi nkan fufufufufun e ma da koje e ma te mole e pe be le mo ja yin tan ninu emi ni yen wa spiritual mo ja yin tan spiritually e je ka laju wa spiritually o ye je ka wa laju wa physically bayi o elekeji rele ti mo fe mu wa o ni tara ni o mo so o mu fe ja yin tan lemi ati lara papapa ni mo nse fe ja yin tan lemi ati lara mo ti ja yin tan ni temi beyen iyen wa spiritual e lo se wo e mo pe ni ise ni o baba ogo lati so mi nkan ni se yin Abdul Kabir Jalaruru Shalafia lewa e wo bi eyin ta n lo moto tabi e lawon to n lo moto legbe e so fun won e ja won tan o e je ka laju wa o ba pata ba n lo sinrin ajo awon okina kina to mo toju aladiye ki sinu ina ti sise mi kan sin o mo boye ti gbo awon okina kina to n toju aladiye ki sinu ina awon eni bi to n pomo lelewe yi won sun won sinmi emi no de ni dake tori ti le mi se n wo gboro kakiri e fa bale ka gbo mi o sori nisin e kan de park moto yin ni o won de ra bo sibe bi o ni nkan bi pa won na ni moto boya waju ni tabeyin won kan ra two plate number e ma won plate number if you know but number ko wa yen won wa two ba pa ti waju ko sibe se fe park moto yin te wa debe lati gbe moto yin kuro nbe okan ni lo sibe lati lo wo plate number waju so pe loni le ru pe fe lo se ko se lo check place number waju moto yin ke to one moto ke to start here e ti believe gbo e ti wa intact te ba wa de di moto yin te start moto ten lo o di rem papa lo na rin ajo awon to two plate number yin won ma gbe moto ti won tabi okada won gbe tele yin leyin won wa gbe oju lati overtake yin won wa mu place number yin awon e mo gbe atama no red card so I want players have yellow card
ah no soke bye alaye alaye ela s s plus number yin re the next thing ni pe e ma park be gan se won ah plus number mi ah igba lo ja mo igba lo yo ta lo yo the next thing ni pe e fe park awon gan so fun igba e park esa esa e park e gba plus number yin re o ti ja bo tutu se ri be se park bi eleyi tawon park ti yin legbe boyo kara na gbe tabi moto won a gbe kini jade si yin lara ni o eni kini AK ni AK 47 ere tutu awon ogbon ibi ton tun lo nsin ni yen lati fi mu yan mole papa lona rin ajo ma da yin duro eyin gan ko ridi kan da yin duro eyin gan ma fe duro bi a press number mi leleyi now be se duro yen ton eru bon fe se yin lore mo fe da plate number yin pada fun yin be se duro yen bayi won a gbe jade ni ere tutu ni o kawale mi leyin te ba ba we pade abi tai lo moto tabi leyin to lo moto te so fun egbiyanju on ko

0: lepa a o ni padanu re Matthew ba ba gbe akobi wa ka gbe lo si bi adua o ri Jesus mo bi akobi Maria Olorun so fun egbe omo Isa o Herod nwa o yo pa o adibe ko mo gbe sa opolopo to ba gbe omo re sa wa sinu adua omo yen ma leta aye ogo re ma njade mama opportunity re o omo to wa lowo re yen ogo e gbono jade o ogbedo rogolo gbe ra bayi e kan na lodun ni ma je kesu oda odu satani ma ni orisirisi strategy yo ma bo soro o le lo sugbon je nso fun bi onisu ejoba ku oroju kan na ko se nti owo so gbogbo eyin te nfe akobi eyin na join wa inu adua yi oru oni olagbara to ba di loru lati ago 12 maju kelele awon akobi o ma gbadua won ma ke won ma nbe lohun sugbon ba ti di ago 3 osan ta fe break gbogbo wa pata la jo break papo o awon ti nperan won ti wa lori oke awon ti ndana won ti wa lori oke to ba dago 3 osan gbogbo wa pata a o jo celebrate a o jo jeun a jo yin lohun logo a de to gbadua loruko Jesu ibi oni ba o won anu asi fun o be lo ma ri gbogbo akobi to ba fe kogun o tete se e je ki won se nkan meje yi number 1 iwo akobi je omo amale sora re po mo Kristi o nikan o la kobi to sasiyori yo ran lowo lati sasiyori John chapter 1 verse 1 to 5 o ni imale na amale inu okunkun okunkun ko si le bori e elekeje to ba je akobi ma teri ba fokunkun gbogbo nkan okunkun to le da aye re duro ko danu ko sumo Olorun loruko Jesu mo gbadua o okunkun aye ko ni bori re eleketa o gbodo fere awon aburo re ko de dariji awon ti won se o laarin won enikeni to ba dariji Olorun ma nferan won lopolopo mo gbadua emi ati agbara ti Olorun o fi feran re loruko Jesu ko bale o gbogbo akobi e ma gbo sa elekerin ma ba awon emi okunkun wi ma de won pelu agbara adua ko ma so pe gbogbo eye emi ma serere to duo ti mi gege bi akobi e faye mi sile akobi bo ba tin tenoma ngbo ba ya orun a dide anu soro elekarun o wa gba woli re gbo to re ma gba woli gbo o ma njere woli e te owo yin e so pe mo ma se rere
1: mo ma se rere
0: e so pe mo ma ra anu gba
1: mo ma ra anu gba
0: e so pe ninu ogo
1: ninu ogo
0: akobi ni mi
1: akobi ni mi
0: ninu aseyori
1: ninu aseyori
0: akobi ni mi
1: akobi ni mi
0: aye mi
1: aye mi
0: dide latoni
1: ma sare
0: aye akobi mi
1: de
0: latoni ma sare be lo ma ri gbogbo eyin akobi te ti mo Jesu mo fi Jesu lo e mo gbe ko e lorun o ya latoni lo o ya ko ma feran Jesu agbara lati ma tele o ya ko wonu aye re be lo ma ri akobi ri oni ku o ogun oni bori e o ti se be be lo ma ri Jesu oluwa wa mami oru oni ni akobi oru awon akobi o emi de fi gbogbo emi ati gbogbo ori ofe t'Olorun fun mi lati fi pe yin ohun ti mo le se na ni ki wa sori radio ki n so fin nipa pade yi kemi ati yin o wa jo gbadua ki n da ororo si foto yen lori foto yen e ma ko nkan meji seyin re e ko anu si leyin ati iranlowo seyin foto akobi yin ke ma mo bo sori oke inu mo wo oni October 1 e ma je ki satani o da yin duro e gbera bayi e ma bo sori oke loruko Jesu yo dara fun yin orun anu asifo be lo mari Jesu.

0: Eku oju ma layo fun toni. Eku oye to la peregede kaakiri agbaye. Te tin gbo wa ketekete fun ti oro yi edo ki iroyin to nkile to hale o le n gbo lowo onibi yowu ti ewo ja ikanin lage lu FM oke to gajo ke to ba n fe de fun toni apede o pembori bi erinrin okan ojo kan awon aweroyin ojojumo ile wa Nigeria won se be won te fadara si waju wa o ba se nse ayajo ominira awara wa ti Nigeria to je pe adura wa ni pe ominira yi ko ni di omi enira fun wa o ate eleke wa o ni di ate onla eledumare yo te Nigeria si waju ni o ire e to nbe ninu osu tutu yi osu kewa 2026 oni o ma je ti gbogbo wa o gbogbo aforigba abe gbogbo awon kan la bi tin be nbe ajogun e tin be nu osu kewa eledumare yo je ku fu wada tebi tebi tara tara tojuluma ti iye kan pelu ati ore alaba sise po akode pe nbo bi erinrin o edo kiroyin to nkile hale on lagbe kai mo temi tayo ye ladun aboro lo ko mi eje apegban ka ma ba apegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin ati mi ani fa ka kan je ko o osi ni nje be koni tale wa o eku ojuma layo fun toni sina
1: akiyin o eku amojuba osu tuntun ni gbogbo bi ti e tin tete gbo wa lase lowo olohun eledumare osu eyi adepo ire adekun ire oni yo ko wo de ko wa wa o gbogbo ibi eleyi ti ko wa to ti le mo foju gan ni latayin wa ki eledumare ko fi osu tuntun yi ko ipale won mo nwaju wa kiyin e kaabo sori edo ki iroyin Nikon ni lagelu 96.7 oke to gajoke afin ti oba debayo akande ta kale si fele le nbadan ninu ile funfun una latin ki kaabo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi o
0: oda ja bere si fun lawon akori iroyin to wa de foto ni ko to di ripe alekwe saarin gbogun e iwe iroyin punch ibe mo ti muroyin akomo to je pe aso ogba oni ada fun gba iroyin lo fi di oro mule pe bi ile wa Nigeria se pe odidi odun menedini adorin 66 years starti gba ominira egbe awon osise Nigeria NLC oni won tin bere fun owo osu tutun lowo ijoba ati pe ki ijoba apapo Nigeria sise o lati ja epo owo epo petiro wale nile yi kara o le ba de teru tomo o
1: ninu iwe iroyin Daily Post oro jade latenu eni to je are ile asofin agba orilede Nigeria Goswill Akpabio nibi to ti soro si eti awon mo orilede Nigeria pe ki won dakun osera won ni ojula lakan fi sori bi eto epolongo ibo bo se bere ti eto edibo 2027 to si sunme etile itori pe opo awon oro tawon eyan o so nibi kede ipolongo ibo oni opolopo won ni awon eda kan ni won mo dogbon mo lu ogbon atinuda ati igbalode eleyi ta mo si artificial intelligence AI lati mo se mo karuru re mo fi darugudu sile ni imura sile eto edibo won o pe eje atira wa loju la lagan fi sori o lati da oju da oro mo yato si awon oro to je ti AI ninu eto edibo ti nbo yo
0: oda omi iture to nbe nwaju temi o eni to je are fun ile ise ifoko Dangote iye Aliko Dangote o ti di ebiru awon to je alagbata epo labele ati awon ile ise epo robi ni agbaye pa gan na ni won wa ni di tabi ti won ko na mo ifehunwa iye to waye lori ile kan ti won ya soto to n fe fi ko ebu fopo mi ile ti ore o

0: gbẹgẹ ló jàgbàjẹ ń kiwa kú iṣẹ́ àsìkò fọmọnìyàn ṣe ìrìn àjò ọdún mẹ́rìndínláàádọ́rin kì í ṣe kèrémí rárá nínú ìtàn orílẹ̀-èdè nàìjíríà barrister kim adédèjì agbájẹ wa ń rọ gbogbo wa láti jẹ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè nàìjíríà rere níbikíbi aṣojú orílẹ̀-èdè nàìjíríà tòótọ́ láàyè káàyè wọn ni ká jìnà síwá ìbàjẹ́ tó lè tapó sí aṣọ àlà orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti wa ká múra ṣiṣẹ́ ká má ṣọ̀lẹ́ happy 66th independent anniversary barrister kim adédèjì agbájẹ àdéhùn ló ń kí gbogbo wa
1: Akinyin o etun kaabo pada
2: sori edon ki iroyin aluyin logo enu pelu
1: eyo edon ki iroyin te siwaju bayi
2: awon agba mi ela wa
1: yi eyo awon akori te ye ti gbo ka to loju oja lekan
2: agba mi lade
1: aboju agba mi ko lo bele mo bele o ti aya wa e ka bere si mo tu oko re lo si owo waju tori pe iwaju bayi oni opa ebiti ni mo re si o eje mu akomo iroyin yi ninu iwe iroyin Nigerian Tribune eyi to jade o latenu are le yi Bola Ahmed Tinubu eni to tun ti bo si gbangba wale ale kan si lati fi die mule wi pe awon ise akin atuto eto oro aje le yi eleyi ti isakoso ohun to gunle oni ohun mo daju pe awon igbese to le dan to wuwo ririn bi o se irin oni ohun gbe to si je wi pe o le po lara awon omo Nigeria looto sugbon se ka mo tanra wa igbese pataki ta nilo lati gbe o nle yi o ki orilede Nigeria ko mo ba ri sinu agbami isoro eto oro aje eleyi to ti fe teri ko won to de pare Tinubu lo soro yi ni oni to je ayajo ominira orilede Nigeria ti se ti odun 16 ni adorin iru e 66th independence eleyi ti are to ti se anfani e lati ba omo orilede Nigeria soro lori akori kan eleyi to pe ni lati inu atunto bo sinu iserere eleyi to gbaju gbaja to ra jaja nile yi o ninu be ba gbagbe ni bere isakoso are Bola Tinubu ni ojo kokandinlogbon osu karun odun 2023 oni are ni o fi oro lo fi pe ohun fi lede o pe se ri looto isakoso eleyi ti won fi se agbekale owo iranwo ori epo ewo nigba to ti je wipe opin ti wule deba kohun o to de lori aba eto isuna lati owo isakoso eleyi ti ohun tewo gba ohun na ti faramo o lilo to lo yi o lo gbere ti enikeni o tun ni ri mo ni o oni be una lo si kun kede ngba na wipe se ri ilana pasiparo owo Nigeria si ti le okere to je wipe oni oniruru ohun lo je pe te ba ri niye kan lapa bi oto niye te ba ni apa abomi ohun to fi opin si eleyun na eje amoye ti owo naira ba to gan loja oni are Tinubu ohun lo gbe ni igbese ngba na o are Tinubu ko sa tun kede o wipe nigba to ti di wipe awon isakoso eleyi ti won ti wa saaju ohun oni se ni won mo mo won yowo lori ati gbe igbese eleyi to je wipe o le looto sugbon to se pataki lati yo orilede Nigeria kuro ninu ogbon isoro eto oro aje eleyi ti o wonu e lo to si je pe igbese to le dan yi o nikan lo foju han de yo mu idagbasoke tooto ba ile yi ati eto oro aje re are lo wa se afiwe isoro eto oro aje orilede Nigeria bi eni to je pe o aisan jejere indalamu sugbon to gba lati ma lo ogun ti o ma din irora re ku kaka ko fi lo ogun eleyi ti yo pale gbogbo arun eleyi to je jejere ohun mo ninu agu ara re sugbon ogun ti o ma din irora ku oni lo aisan jejere yi si re oni gbile si ninu agu ara re lojojumo yo are pe lati opolopo odun ori awon ileri eleyi ti won fun orilede Nigeria ki se awon ileri eleyi ti yo mu idagbasoke tooto deba orilede Nigeria o pe lodun 2023 oro airi na airi lo ise ati osi oni o ti gogo nile yi oke lala lo wa oni be
3: o ni o si si ireti mo fun awon eyan orilede Nigeria ni asiko ohun o ni isoro ti orilede Nigeria bara e ninu e o ni ninu okunkun birimu birimu eleyi ta riru e ri o ni Nigeria wa ngba na o ni esi a mo wo ko wa si nkan mi ti a le ri sa ta le ri musa logun ju wi pe ka gbe igbese ta tin sa fun lati odun modun seyin lo o ni orilede Nigeria bo nse wi o lo dabi eni tara re oya ohun o to je pe nigba ti an so fun eni ohun pe to e wo aisan jejere le ni o o ni dokita si salaye fun wi pe e ma gbo itoju re yo nira o yo si je ki oje yi ti o le koko fun yin sugbon ti eni ohun pe to ibi ti nkan de duro bayi o ohun to ohun nilo o ni bi irora e o ti e se koko diku na e sa mo bo fowo pa loju ki irora ko diku o ni looto o lo je wi pe eni tara re oya o ni anfani ati mu eyi to ba wu ninu anfani meji yala ninu ki opin ko de ba jejere eleyi tin de ba abi ko mo ro amo dogbon fowo pa loju o ni en to ba mo nto fe ogbodo mo wi pe bi aisan jejere yo se ku opatapata ti won wu ti gbongbo la gbodo mojuto ki se pe ka ma lo ogun kan fun ni pe e ko ma ba mo inira pupo nigba ti kini on ba ndala mu jejere ohun nisin ran mo lojojumo yi oni oda bi en pe ona to mo orilede Nigeria ta ti Musa logun ta mu pon lati opopolopo odun seyin oni ona lati kan je ki ka ma ra ma fowo pa isoro loju ka ma ge ewe e ka ma ge eka re ka mo wu ti gbongbo lati le o leyi lo fa o to e dabi en pe loni abara wa nbi isakoso to ni oboju eyin lati gbe igbese to ye ka gbe lati le to iwa je wi pe ara pada de ilu pe aro pada de ilu ni ojo waju gege bi are bo ye soro ilekun o Nigerian Tribune loko iroyin o nbe ba nife si e bonu e keka si waju si
4: o da wo kan re to me waju temi aso ogbala da fun gba oro ayajo ominira warawa e ti Nigeria fi pe odide odun meredini adorin 66 years to je pe oni gangan in loko to je ojo kini osu kewa 2026 egbe awon osise Nigeria NLC won won tin pe fun ki ijoba apapo Nigeria gbegbese lati ja owo epo petiro wale ni tibuturo le yi ki won re daju wi pe won se agbeyewo owo osu awon ise ni Nigeria kan bere si san owo osu tutun fawon ise le yi gege bi iroyin se wa te waju won se ikilo wi pe bi nkan se gbo lori goboy nje je ran ko ti se akoba fun awon ise Nigeria to ye pe inu hila hilo ebi opagba fo meke inu iponju o ni opopolopo awon osise ijoba ine won gbe bayi egbe NLC on lo npe fun awon kan won yi o ni ayajo ominira ile ti won pe are won ilo fi gbolohun so sita yen ejo ajaero lana ile ti se ojoru nbe na in lo ti pe oro to so wi pe ireti awon o nbe lori igbese eyi ti awon ba gbe gege bi ajaero se wa tesiwaju o pe egbe NLC o na in lo je pe nkan ta won bere fun yi fawon osise in to se pataki ni o nitori pe bi nkan se gbo lori goboy ni Nigeria o ti se akoba o fun igbaye gbadun omo niyan wa pajulo awon osise nigba to si n toka si awon nkan to nje kori ota awon ise Nigeria oni akoko owo ogbe kugudi oko ekeji onje ti won gogogo eleketa owo ile gbigbe o ti lo soke lalala ti pe opopolopo ise ijoba gan ni won o le ri nigba mo ti pe opopolopo awon ti n gbe ile le na ti n ko ku si ile fun awon ise ijoba o nitori pe iye ti won san o le je pe iye ti won bere fun apa osi ijoba o le ka oni elekerin ewewe in lo je pe owo eto eko na o ti gbo lori gobe ti je pe opopolopo omo mekunu ni ofe le lo si ile eko mo be ni won pe awon nkan won yi ini je ki ori o ta awon mekunu lawujo o pe lati gba ti ijoba Nigeria ti yowo ranwo ku lori epo petiro ni 2023 oni nkan yi ti gbo lori goboy to se mu ki ori omo ta ma Nigeria oni ewo lasiko yi epo petiro oni won ta ni owo to bi egbeje naira o le siwaju si
2: ni 1400 oni lawon ilu kereje kereje mi o tun won ju be lo o tabi lawon ese kuku ni mi to ye pe won orira ni awon ile epo to ye pe black market iye ni won tun ra lowon gogogo nbe o wa safo mo pe bi epo se nlo oke si be ni egbokegbodo oko lowo re na nlo oke la la la si lawujo wa o ile to si wi pe awon kan woyi o ti se akoba fun igba igbadun omo niyan papa julo awon osise le ti egbe nurse to wa nbere wipe ijoba apapo ijoba ipinle ti mo ijoba ibile o ni won gboro bere si sanwo osise to kere julo lakoko yi kan ajo yiri re wo lo je pe owo to ba mo san yo ba oju aye mu pelu bi nkan se won gogogo lawujo wa o
5: ilera loro kala o ji pe ninu ekurere alaafia nikan le davile se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki gbata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won tin sayewu lodo won to ju asiri bi ta isofisebu ba lareda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara Pi Online Mo Nisan Mesa Ni Okasi
6: Oyo

0: sojuko fun mi awari isola erin ayo ati bebe lo big mouth presenter lo ma dari eto redeem christian church of god press sanctuary ile to wa ni lamadational estate odureno of akron road olorisogbo ibadan lati ma pade o taiwo febe lo pe gbogbo wa o je ka jo pade ni be
1: Tikaka kibadu oba ti wo dutele onarebu akiwale oluwole magaji agbole moto oran yan badan magaji ti oni fi waru po fenikan je don kede isi soloju ipologo ibo lojule sojule house to house campaign by the northeast local government fun olidije dupo gomina ipinle oyo labi ase agbe oselu all progressives congress barrister sharafatin ali pelu olidije lo sile igbimo asofin agba nilu abuja onimero aderebi oseni atawon olidije labi ase agbe oselu apc onarebu akiwale oluwole magaji agbole moto oran yan badan wan pe gbogbo megbe apc ati gbogbo eyi te ni fe lati darapo mo egbe wa lati wa pade awon oludije wa barrister sharafatin ali ati engineer adam oseni to fi mo awon oludije to ku ibe si so loju ipolongo ibo lojule sojule house to house campaign ibadan northeast local government to ma waye lojo eti friday ojo keje osu kewa odun yi ni ward 3 agbole meto legbe ojo ran ye ibadan bere lago meje abo san eni mona la tele ta fi ni fi gbosona mo gaji meto to tele o si ni ja wa ni tomo alaji rashid ayde merende to ma forin ipolongo ibo lojo na honorable akiwale oluwole mo gaji agbole meto oran yan ibadan lo kede apc Progress.
2: On Lagilu FM 96.7.
3: Aki, eka abopada. Edoki iroyin te siwaju nikoni Lagilu 96.7 FM. Nifelele mbadon. Oyao, ejembo sinu iroyin yi. Eitin sheni alaye. Wipe, oka gbogi. Ele iti, oje eko shelu. To lewaju iko ti amasi obedient movement to tun je opo eleyi ti ogbe egbe oselu labor party ro ni ipinle oyo ogbeni sunday oni un lo ti ko egbe gberun awon alatileyin re ati awon eleyi ti won je olooto si ninu iko na to ti egbe oselu labor lo sinu egbe oselu all progressives congress apc be lo si jeje ati leyin ati pe ohun o sise o pelu gbogbo awon eyan ti oro kan ninu egbe oselu apc loju na ati ri o wi pe aseyori eleyi to daju un lo waye fun gbogbo awon oludije egbe oselu na ninu eto edibo apapo 2027 oni awon ekan gugu egbe oselu apc ni ile ibadan oni won tewo gba sinu egbe oselu na lanojoru wednesday ninu eyi ti atiri eni to je alaga egbe oselu apc ni ipinle oyo oloye moses adeyemo ati oludije dupo gomina ninu egbe oselu na senator sharafadin ali ati gbogbo awon adari ninu egbe oselu apc nipinle oyo ninu eyi ta ti re honorable aderemi oseni eni ti o je oludije to fe lo re soju awon eyan ekun gusu oyo nile asofin agba ile nigeria eyun senate gege bi oro to so nigbati nba awon opolopo eyan eleyi ti won peju pese sibi eto ohun soro oni un lo so di mimo wi pe ipa mo ni gbagbe un lo nko ninu awon ikan oselu eleyi ti won pawopo ti won se atileyin fun gomina Seyi Makinde ninu eto edibo 2023 sugbon to pe ohun ka ba mo wi pe ibi to pada jade si leyin oreyin awon pada ki ka ba mo bonu ni o ninu isakoso eleyi ti awon se atileyin fun labe gomina Seyi Makinde ngba na o se lalaye o de gomina Seyi Makinde o kuna lati mu gbogbo awon ileri eleyi to se pelu awon omo egbe oselu labor ngba na se oni pelu bo je pe awon pada fi oju wi na opolopo nkan to je wi pe gbogbo nti oju awon ri tawon farada fun lasiko eto edibo gomina Seyi Makinde o pada boju be woran mo o pe gbogbo awon eyan eleyi ti won wa benita ti an bode lasiko ohun o na ni won mo yombo egbe awon iko obedient ta mo si obedient movement fun bo se je wipe won duro won fi ese rinle to si je wipe egbe na uni o se opolopo ise fun oludije dupo are egbe oselu labor nigba na lodun 2023 ogbeni peter obi lai na ni gbogbo tin sele nigba na o wa pe lasiko yi pelu gbogbo to wu ko de o ori mo ba ku irawo kan dondo loke gbogbo akitiyan eleyi ti awon lo fun peter obi ni 2023 oni lasiko yi tara lawo dari e si inu sise atileyin fun gbogbo oludije egbe oselu apc ati are bola tinubu to nti sharafadin ali senator to be di gomina ipinle oyo labi ase egbe oselu ohun pelu honorable remi oseni ati gbogbo awon oludije yoku ninu oro eleyi ti o na so nibi eto ohun senator sharafadin ali un lo korire ki ogbeni oni ati gbogbo awon eyan mi ti an je alatileyin atawon ti won se igbelaruge fun iko obedient movement ni ipinle oyo fun bi an se gbe igbese akin lati wa darapo mo egbe oselu apc eleyi to se apejuwe e gege bi egbe oselu kan soso eleyi ti o feju keke to le fi aye gba awon ti an je olooto si ile baba won ati ipinle oyo ni gbogbo awujo ile yi lati le re o wi pe won darapo mo egbe na ti won si nsise idagbasoke fun isejoba rere eleto e ko waye ni ipinle oyo won pe gbogbo awon odo patapata ni won ti wa ti arabo igbese lati re o wi pe won darapo mo ijoba yi lati se atileyin won ti e pe eni to je oludije dupo igba keji gomina ni ipinle oyo adesoje adedeji won ni eleyun o na ni awon fun ni anfani o lati le je ki o se gbogbo nti o te awon odo lorun ni ipinle oyo tori pe ibi ti o ti jade wa awon tin sojunu be ni awon osise ati awon osise feyin ti ati gbogbo awon eyan ni ipinle oyo ni won tun ninu won dun ti ara o si de won lara awon adari egbe oselu apc eleyi ti won wa ni bi eto ohun lati ri right honorable asimiyu niran alara pe alhaji taufik lamidi honorable fatai adesina omowe adekemi opatunde honorable yemi aderibigbe honorable sola ogunbode olawale sadari honorable tunde oloyede alhaji shina alabi honorable sunday aborisade honorable tunde elegbede ati comrade olalekan oladejo
2: o da be je mi o lo tara sinu egbe oselu adc egbe olowo bowo ere to je igba keji oludije fun ipo are labe egbe oselu adc nigeria iyen roti mi amechi oni o tuto oke ofoju gba wi pe lai ohun o se tan o lati feyin di oselu bayi de to se nso fun gbogbo awon to je adari ekan egbe oselu adc wi pe bi egbe oselu apc to be jawe olubori pere inu eto dibo are ti nbo to je pe are bola tinubu ohun na lo dibo to wole gege bi are nigeria fun sa keji oni e gbagbe e gbogbo awon yi patapata ohun na la ti fidi remi o ta si ti feyiti inu oselu le toro gbogbo awon adari ekanu adc ni gbogbo ipinle patapata to nbe nti butoro nigeria ti oyo gbogbo awon ijoba abile ele pe ki won ri daju wi pe tinubu ohun na ini o padanu ibu ni gbogbo ibudo dibu ti nbe lekun ko wa won o lasiko eti amechi to nsoro nibi ipade kan to je apero apapo awon obirin adc nilu abuja lana ibe lo ti se kilo wi pe bi tinu ba ifile ja olubori bayi wi pe gbogbo awon patapata an fe itinu o inu oselu ewe eni to je alaga to si je oludasile fun ajo eleju anu kan ti olowo ojoba nu tamasida ka foundation to je agbakin boba jiro tile badan iye dokita kazim adesina abidi kugu ti gbogbo e mo si kso ohun lo ti nki gbogbo omo nigeria ni loko lodo kaakiri agbaye bayi ku popo sisin ayajo ti ominira warawa e to ko loni abidi kugu e to na ndije lo sile gbimo asofin apapo keji lekun edibo ibaran southeast northeast federal constituency labe egbe oselu olowo bowo adc yin lo ti safomo oro dimo ni pe looto lo je pe gbogbo ala re ti Nigeria ni o na ni o ti ijo pa pa julo ile ti awon to je baba nla wa ti won gba omira fun a ti won ti fi ipile re lele oni sugbon o ipe inu ohun dun won si ni gbagbo pe bi Nigeria bo je tin pe odun mere dini adorin by 66 years o pe Nigeria yo si pada se ase italakan sepo Nigeria o debu ti ogo re be lo pe ara n to si je idunu ata fo ni pe Nigeria si kuku wa ni isokan ati alaafia abide kugu to je dokita onime isegun nipa itoju opolo to fi le gesi se bugbe inu gbolohun to fi ta nlo te wi pe bi Nigeria se nse ayajo ominira e odun meridini adorin bayi ti ati gba ominira o oni e moje agbagbe gbogbo awon alaare e ti Nigeria to ti ni ile to je pe ma to ngan dagba bo ehun wo awon eto to wa nle fun Nigeria nigba na lohun wa safo mo pe looto o Nigeria sin ra koro ni sugbon o ireti idagbasoke ati ilosiwaju nbe fun le wa Nigeria ti sun ro gbogbo omo Nigeria lapapo pe ki won lo anfani ominira e to ko loni lati gbadura fun alaafia iduro sisin ati itesiwaju Nigeria abidi kuku kesi gbogbo eyan patapata ti nbe ni joba atawon mi na ile to pe na won ni erongba lati ri pe ana de ijoba bi pe ki won mu ko je pe ife omo Nigeria ife araalu ini nbe lo ka aya ti won ti oni je bamba mu moyo e mo pe bi npo mo eni kokan ninu alaye to se oni pe oloselu mo gboro mo rira won o gege bi eni to wa sin ilu ni ki se alaje banu tabi en to je pe yo kan di adari ti o mo pase wa fun awon eyan ti won gbe wole sibe o pe ka mo Nigeria na ki komo adupe o ipe Nigeria o si wa bo si wa bayi bo ti le je pe opolopo ipenija ini nti koju wa lati gba ta ti bere isejoba wa ara wa lati 1999 sibe asitun wa nu sokan alaafia se njoba abi kuku kesi gbo awon yen pe ki won faaye gba egbepo laafia ka gbara wa ba ba se ri lori oro esin lori oro eya pe oro eja eleya meya elesin mesin ni ma ba nkan je ni ka kura wa po ka le gege bi eyo kan ki isokan ati itesiwaju ko le ba Nigeria
3: ninu iroyin mi eleyi ti o kale siwaju mi pelu bi orilede Nigeria ti se nse ayajo popo sisin ti odun ikerin din la adorin ti agba ominira senator oloye Rilwan Adesoji Akanbi okan lomo ile Ibadan un lo ti kesi gbogbo awon omo orilede Nigeria pe ki won lo anfani lati pe ara won si ajo to ni irori lori irin ajo eleyi ti orilede Nigeria ti rin lati bi to ti bere titi to ede bi abade yi nigbati nso di mimo wi pe ireti ati ifarajin embeu lati ri wi pe ani orilede Nigeria to pada besue yato si bi nkan ti se ri lateyin wa o Senator Akanbi ninu ise ikini ku ti ayeye ominira orilede Nigeria eleyi ti o fi sowo un lo ti so di mimo wi pe se ri gbogbo nkan eleyi ti o nkoju orilede Nigeria lasiko yi oni onilo ki ati gbogbo omo ile Nigeria ati awon adari re ki gbogbo won ki won duro ki won wa fi ara bale se apero ki won o si boju weyin lati wo ibo gan ni Nigeria ti bere irin ajo re ibo ni irin ajo ohun de lasiko yi ki wa ni awon idojuko eleyi ti nbe nle to taku ti orilede Nigeria ati pe ki gan ni iru orilede ti awon omo orilede Nigeria fe file fun awon iran mi eleyi ti nbo ni ojo waju okan lomo ti ile Ibadan papa julo ninu oro re o lo ti wa kesi gbogbo awon eyan wipe ke won ranti o wipe kaadi dibo alalope PVC oni yo mo di gbigba ni kopẹ yi to si ro gugu awon mo orilede Nigeria to ti to bodi ati awon to ti fi oruko sile wipe ki won fi owo to da mu kaadi gbigba ohun nigbati ilekun re to ba di sisile Senator Akanbi lo se apejuwe kaadi oludibo gege bi eyi to je ohun amusagbara fun awon eyan ninu ijoba wa ara wa pelu atenume wi pe ara ilu ogbodo peto awon kawoke awon jupale fun àwọn tí wọn díje du ipò òṣèlú lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan nígbà tí wọn bá ti pé àwọn sọ ẹ̀tọ́ wọn nù láti kópa nínú ètò ìdìbò nípa lílo agbára tí ń bẹ lórí ìka wọn láti lọ rèé tẹ̀ka yan ẹni tí ó ṣojú wọn nínú ètò ìdìbò ó wá ké sí gbogbo àwọn olóṣèlú ní ti ìbútòrò gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú pé kíkó wá wọn kí wọ́n yàgò fún wàhálà ìhàlẹ̀ àti sísọ àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó jẹ́ kọ̀bákùngbé tó ń ti ìbanilórúkọ jẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ burúkú lásìkò ètò ìdìbò tó lásìkò ètò ìpolongo ìbò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu ọ̀kan lọ́mọ ilẹ̀ ìbàdàn sẹ́nétọ̀ àkànbí ó pe ṣe rí ìpolongo ìbò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó jẹ́ pé n tá a forí ẹ̀ sọ ó ní àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe irú èròǹgbà tá a ní àwọn ètò eléyìí tí olùdíje kọ̀ọ̀kan ní tí ó ti là kalẹ̀ àti àti mọ́ ṣe bo ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn tó ń ti bí olùdíje kọ̀ọ̀kan bó ti ṣe fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tó láti lè pèsè àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí àwọn ìṣòro tí ń fi àwọn èèyàn lápè yàtọ̀ sí ká máa ṣe àwọn ìkọlù alágbára àbí ká máa búwe búkè búkiri ó ní eléyìí kọ́ ní ọ̀nà àbáyọ ó wá rọ gbogbo àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ òṣèlú kan wípé kí wọ́n rántí o pé àwọn tí wọ́n jẹ́ alátakò wọn náà ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni àwọn náà jẹ́ o àti pé ètò ìdìbò ọ̀wá yóò sì lọ ni ó ní tó sì jẹ́ wípé àjọṣepọ̀ àwọn èèyàn àti láàrin àwùjọ ó ní bá a bá ti lè jẹ́ kí ètò òṣèlú àbí wàhálà rẹ̀ kọ́ dárú ó ní ká rántí pé bẹ́ẹ̀ náà láṣe mọ́ gbé o torí pé àwọn èèyàn ti ń bẹ láyìíká wa tá a ti kọlù nítorí ọ̀rọ̀ òṣèlú àjọ mọ́ gbé lọ títí la ẹnìkan ò ní sá fẹ́nìkan o alága iléeṣẹ́ elépo rọ̀bí Saturn Epic Energy and Gas Company Limited SEEG ọ̀hún ló tẹ̀síwájú láti ké sí gbogbo àwọn olóṣèlú pé kí wọ́n fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní àǹfààní láti lè yẹn tó wù wọ́n láti ṣojú wọn nípa rírí wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò tí wọ́n ní fún àwọn èèyàn kí wọ́n sì máa bá ara wọn ṣe ìfigagbága lórí àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó ń ṣe àkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera ètò ààbò ìgbanisíṣẹ́ ìrónilágbára àti ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú yàtọ̀ sí kákàn máa ṣe ìfàǹfà eléyìí tí ò ní láárí o.
2: ó dáa bẹ́ẹ̀ jẹ́ kémi náà ó tún múka kòyìn ìròyìn ló ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ o wípé ọlọ́dún báyìí ìní máa mọdún ẹ̀ lọ́dún o wọ́n pe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC All Progressives Congress ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ti ń dọkọ̀ pẹ́pọ̀ tí wọ́n sì ń kí ọ̀rẹ́ wọn adarí wọn ọ̀nọ́rẹ́bù Abiodun Awolẹ́yẹ dada tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ kejì ilé wa Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó ń ṣe ayẹyẹ oríkádún ọjọ́òbí ẹ̀ lónìí nínú àtẹ̀jáde ìkíni kú oríire oríkádún ọjọ́òbí èyí tó kò lónìí títí ọ̀nọ́rẹ́bù Abiodun Awolẹ́yẹ dada ọ̀nọ́rẹ́bù Adéromu Adésínà nu àtẹ̀jáde tó fi ìta létí yẹn tí gbogbo yẹn mọ̀ sí símbọ̀ ó pe gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó pe wọ́n mọ̀ ṣàpèjúwe ọ̀nọ́rẹ́bù Awolẹ́yẹ dada gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ẹ̀kan olóṣèlú tó ti kó ipa ribiribi tó ṣa ipa ribiribi fún ìdàgbàsókè ìlú àtọmọnìyàn tó sì ní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú ọmọ ẹgbẹ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó sì jẹ́ pé ojoojúmọ́ ayé ó ní wọ́n máa mọrírì rẹ̀ nínú àlàyé èyí tí ọ̀nọ́rẹ́bù Adéromu Adésínà ti gbé mọ̀ sí símbọ̀ èyí tí ó fi ìta níbẹ̀ ni ló ń pe ọmọ ẹgbẹ́ APC ó ní wọ́n ń dúpẹ́ pàápàá jùlọ wọ́n mọrírì ọ̀nọ́rẹ́bù Abiodun Awolẹ́yẹ pàápàá jùlọ fún bó ṣe farajì ṣiṣẹ́ fún ìlú tí wọ́n sì gbàládùá pé kí Elédùmarè kó tẹ̀wájú láti di ọ̀nọ́rẹ́bù Abiodun Awolẹ́yẹ mú kó tún fún ní ìlera pípé ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí ó fi lo òye tó pọ̀ jù nínú ayé rẹ̀ lè tó tún kù gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ti ọ̀nọ́rẹ́bù Adéromu Adésínà símbọ̀ èyí tí ó fi ìta ó pè ṣe ẹ̀rí ayẹyẹ ọjọ́ òbí yìí òun náà ni ló tún fún aláǹfààní láti dáwọ́ ọ̀dùnnú pọ̀ pẹ̀lú aṣòfin tẹ́lẹ̀ ọ̀hún pàápàá jùlọ nítorí pé àjọ ní àjọṣepọ̀ eléyìí tó gúnmọ́ dáadáa látẹ̀yìn wá pàápàá jùlọ nígbà tí àjọ wà ní ojú kan náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nọ́rẹ́bù Adéromu Adésínà símbọ̀ bó ṣe wàá fi ìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀wẹ̀ wọ́n lo àkókò yìí láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ìkíni kú ayẹyẹ ori kadun ojo bi sowo o si honorable abi odun awuleye dada pe ikini ohun ina lo lota tara o sodo ri awon en to tun je ikan oloselu adari ele to dantonio be ni won wa ran leti o wi pe baba wa da mi ori yo bese wa ni o baba se boju ta bo enu tan agbon sale sina in la pada dari e si won pe won awon pa lowe fun ona ni wi pe ile bayi oni abo isimi oku ile ti won wi pe ki honorable abiodun awuleye dada ko ma wo ibi to tin bo nu oselu ko si ma wo ibi to lo o ni tori pe lawon ta won o ninu egbe oselu ta wa n ta won APC ipe an mo riri honorable abiodun awuleye dada ni tori pe o je olooto eyan o je atofise ogun to se guruguru meje ya aya mefa iye fun ilo si waju ilu ati idagba soke omo niyan awon egbe oselu APC ohun ewe ona ni won ni pe awon ki honorable abiodun awuleye dada o ku ayeye ojo bi eyin to ko loni pe ki eledumare ko tubo oro won loro daada ni o tile tebi won o pe ki eledumare ko si fun ni opolo pipe ko fun ni emi gugun ati ilera to pe pelu ile ti o fi rin gbogbo irin ajo won patapata yala ninu oselu ni tabi ni awon eka mi
3: ninu iroyin eleyi iko ipolongo ibo fun oludije dupo gomina labi asia egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo Senator Sharafadin Ali campaign organization oni won ti bu enu ate lu gomina ipinle Oyo to tun je oludije dupo are labi asia egbe oselu Allied People's Movement APM Seyi Makinde fun bo se ti bo se je wi pe o kuna lati fi opin si ebi ati airon jeje to nti ponpon na yan iya eleyi tin je awon eyan ni ipinle Oyo bo ti e ti le je wi pe owo eleyi to po daada to buyari oni ri gba latodo ijoba apapo gege bi won se se lalaye be iru igbese yi eyi ti gomina Seyi Makinde Okato lati le je ki ara ode ara ilu ti safihan re pe ko ni oju inu toto lati le se isakoso eleyi to gbangban le awon eyan lori ni ipinle Oyo ni iko ipolongo ibo ali ohun oni won soro ninu atejade kan ti BC Oladele eni to je adari eka eto iroyin ati ipolongo ibo fun ti senator Sharafadin Ali ohun ti won fi lede oni o ti so di mimo wipe bi gomina Seyi Makinde gangan funra re se gba wipe looto oni opolopo owo tulu ni nwa si ipinle Oyo latodo ijoba apapo o lo ti fi die mule wipe aseyori to tobi to gbangban oni atuto eto oro aje eleyi ti isejoba egbe oselu All Progressives Congress APC ti won se nipase are Bola Tinubu un lo ti mu wa fun awon eyan ni orilede Nigeria oni bi gomina Seyi Makinde se soro ni ilu Lafia ni ipinle Nasarawa lojo aje Monday wi pe ipinle Oyo ti n gba owo to po daada o lati odo ijoba apapo sugbon to wa pe amo sa o ohun o lanfani lati di iseku ni ipinle Oyo gege bi oro to jade latenu iko ipolongo ibo ti senator Sharafadin Ali ninu atejade ohun eyi ti awon fi lede ni ojo isegun Tuesday won pe oro to jade o latenu gomina Seyi Makinde o je oro to bani lokan je to si nse afihan re wi pe awon eyan ipinle Oyo nkan to buru jojo oni won tin la koja inira oni won tin la koja o tori pe ko si ijoba rere eleyi to mo ntoto ni ipinle Oyo laarin odun meje seyin won pe bi ipinle Oyo bi o ba je wipe owo tin gba lososu lati bi epinwo lososu latodo ijoba apapo bo ba ti je wipe o ti buyari si bi gomina na se jeri si won ni a je wipe se ka mo bere lowo gomina wipe se o tun wa aye ko je wipe ojuse are Bola Tinubu ni o tun je lati tun ma so be se na owo ohun sona toto ti ara o fi de ara ilu bi won pe boba wa ti di wipe ijoba ipinle Oyo ti jewo o si ti gba wipe owo ohun e n po lososu looto ti awon gba owo to po latodo ijoba apapo ta wa ni ka pe gomina tun reti lati wa ran lowo lati fi opin CAB eleyi ti nbe ni ipinle Oyo lasiko yi saare Tinubu tun ni won pe idinu o to ije wipe awon eyan ipinle Oyo won ogbodo duro fun ojo kan lati je ki aye o tun wa fun ijoba gomina Seyi Makinde lati tun je wipe yo tun fi elomiin sile ti o tun wa je eni ti o duro nipo tayo odun 2027 lati tun fe ise ati ebibuku buku iloju si fun awon eyan ipinle Oyo won ni awon ara ipinle Oyo ogboro je kiru eyo sele o papa julo ninu eto edibo ti o waye lojo kefa osu keji odun 2027 oro ohun ohun na ni bisi Oladele en to je adari fun eka eto iroyin ati ipolongo fun iko ipolongo ibo fun senator Sarafadin Ali bo ti se ko o na ni awaka laaro yi lori edo ki iroyin
2: o da wo eje kemi na o tumo ka koyin olu adije dupo lo sile igbimo asofin agbale wa Nigeria labe egbe oselu APM Allied People's Movement Ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo o na lo ti dupe o ye o tin ki awon olugbe ni ipinle Oyo ku orire o ayajo ominira warawa ile to ku bayi to se nki ogbo omo Nigeria na lapapo Ajadi Ogotoyinbo nu gbolohun to fi ita lati file ma dokan pepo pelu omo Nigeria lori ayajo ominira ara warawa iye to ku yen ni oni ti Nigeria ti pe odidi odun meredini aadorin iye ti ati gba ominira be in lo kan sara si faraji awon ara ilu o ti eje wipe eto oro aje o na lo le dan die to nti awon ipinija ti nkoju awujo ni Nigeria bayi be lo nke si awon omo Nigeria lapapo wipe ki won da wodunu

0: bo ti le je wi pe awon ipenija bi eto abo eto raje atawon kan mi onkoju Nigeria oni sugbon o ooto to wa nbe o na ni pe Nigeria o si wa ni sokan bo ti le je pe okun ojo kan ipenija ini onkoju re aye ope si pada yo gege bi ambassador ajadi ogo to yinbo se fidi oro mule npe ohun woye wipe October 1st 1960 ti Nigeria to gba ominira ko lowo ijoba munisin Great Britain lohun ajadi o wipe fudi eleyi ohun kan sara o fun baba nla wa eyi ti won gba ominira fun Nigeria fun ipa ati akitiyan eleyi ti won sa ngba na lati gba ominira ko lowo ijoba amunisin ti won si fi ipile re lele in Nigeria ile to ye pe ona si ngba ladua wipe gbogbo gbogbo rere ati afojusun eleeto e ki Nigeria oni ipe laipe laijina agbagbo ki Nigeria yo de be oni won wa gbosuba akari o fun awon ikan lara awon ti won ko ipa takun takun ye fun angba omira Nigeria won kasara si oloye oba femi awolowo pe ikan ni won o ko won o si le pare ninu itan laye laye ni nitori ipare eeti won ti ko be ni won ro gbogbo awon eyan iyan ambassador Olufemi ajadi ogoto ebo lekun idibo aarin gbogbo oyo central senatorial district pe ki won te waju lati ma se atileyin fun isakoso gomina Seyi Makinde ti egbe oselu APM ati awon oludije won na eeti won dije dupo senator ati po gomina inu eto ribo ti nbo labe egbe oselu APM wa fi dan loju ta wi pe an gbagbo pe ojo waju Nigeria te nwo yi o si da gan ni o pe be ma ti e wa dibo fun gan ajadi ogo to nbo to ndibo wole lekun aarin gbogun oyo mukudun ojoba wa ara wa yo de odo teru tomo ati korokondu ti bu ati oro to nbe lekun dibo ton ti se aarin gbogun oyo Oyo Central Senatorial District Ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo ina lo ki ogbo omo Nigeria ku orire o ipe agba ominira ati pe ominira ohun o pin oridi odun 84 bayi
1: oda e ja ma fi eyi didinle amo ka to mo lo e ja ki awon eyan wa iya Adisa ni omi oni ni ojo bi won iya pe 76 loke pelu ni lagbara lowo Olorun Olodumare ke pe ki e dagbari ke mo dagbaya lase Eledua asin ki Alaji Costa eyan wa dada
2: Leba
1: Cooperative Building ni Lebanon Street Logun Pambada oni baba kale si lagbara lowo Olorun e ni nikan saye o
2: seyin o ni ise o
1: lase Olorun
2: akasara si o
1: esun
2: temi tayo ye ladun aboro lo ko mi Ojo aba meta ni eja pade lori eto yin eto wa bo se nlo laago mejo saago mewa bo ba wa di loso oni gudugbero yin o tun wa de gege bi ise wa ago mejila saago kan ni ire atayo
1: Oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa n loruko temi nje ire atayo nla fi pade odigba

0: mi o fe story to touch o e mu phone re nibi to tin charge ko ti e kokko mu lowo laarin iseju mewa si iseju me dogun ina tori o wa lara awon ti n o pe laipe yi pe won na je laaro yi o tojo meji jo meta to tin da bi ogbon o n da bi ajo sugba kokan oni to wa fe kan lo tun fe dagun la mama relent mama wura re ran okay let's go there omo yi 50,000 naira kokko re 091 lo bere re o pari pelu 8840 8840 50,000 naira kokko ni yen eba ta lo ni olofa rara ogoma ti da pada abo wa woju kini ni mama o ma drop kilode kini n to sele kini n to sele abi o so lori phone abi wa gba mi ni 0091 money lo bere re 8840 ko ti e so nkankan ko ki e ni kankan
1: hello
0: e ka ro o
1: e ka sa
0: akojumo sa
1: yes sir
0: e ze ti number yin drop ti drop ti drop
1: next month ni sa
0: ibo le wa oruko yin
1: jeriko mo wa
0: ki lo oruko
1: jeri abiodun ni sa
0: jero gadafi
1: be ni sa
0: igba o le tin play cash e
1: o ti spend out
0: e me lo le ti jeri
1: wa le ni o je gakari
0: o ya e fi 50k wo kan laaro yi
1: Olorun
0: se mo independence ni 50,000 naira e fi wo kan laaro yi won pe yin laipe yo won bere candidate
1: yi
0: ko si je ni another 50k 081 0814356 4356 another 50,000 naira lori owo yen kereji kereji o connect lowo kan hello e karo akoju mama
2: ojumayo
0: oruko yin atadugbo te wa ima
2: o wa ni odo ona o
0: ewo mu awon odo ona opo
2: e je ta ni o ba so
0: olokada
2: olokada ewo
0: eni ki wa gbe yin
2: to e fe gbe lo di ka se yin
0: o da gbe be na ni oruko yin atadugo te wa yi gangan
2: oruko mi ni ade olofola sade
0: odo ona iwo nbe
2: odo ona edewe
0: okay lewe ni gba o le tin play cash
2: baba mi o ti pe o
0: set je
2: mi o je ri o
0: okay ara e ja fi 50,000 naira wo kan laaro yi won pe yin laipe wow mo so pe 50,000 naira won pe yin laipe yi ominira ni olorun ominira
2: at last
0: won ma pe yin laipe yi won bere account details yin egbon bo se je niyan iyen ti lo e ja lo sori 100k 100,000 naira 080 lo bere 6848 lo pari e 6848 100,000 naira egbe ko hey laaro kutukutu o deni ama to wa nbi ogbon kankan o won delete e ni o o de ni o kekan hey ogo mama dalese mama dalese
2: the customer you call
0: olo eran tukun delete what is say me mo wi ama yo gbo nkankan what is say me 081 lelo yi 7340 7340 7340 taloni
3: happy independence day copy this tune for 100 naira weekly press 1 for auto renew press 2 for one off
4: Hello.
0: Ekaro.
4: Ekaro.
0: Akojumo sa.
4: Eleza.
0: Jare.
4: Hello.
0: Oruko yin atadugo te wa isa.
4: Apata ni mo wa.
0: Oruko sa.
4: Adepo ni ga so di oruko mi.
0: Igba wo le tin play cash e.
4: Mo tin ta ti pe, ti pe, ti pe.
0: E me lo.
4: Eh
0: Jerry. Eh
4: Jerry ni Jerry
0: yeah
4: ni Jerry
0: o set la ro yi congratulations
4: thank you very much
0: 100,000 naira leje 100,000 naira
4: olohun se
0: customer ke ma pe yin laipe yin won beere account details yin
4: e se mo dupe o
0: bo se je niyan lagba be yen oh Jerry o si kari bonu la ro ijo yen ko je Star 347 star 1004 star 2 ash. Oya jalo. Another 100,000 naira. 091. Lobere. 2890. Look parire. 2890. Look parire.
3: The customer you're calling is busy.
0: Murasi. Murasi. Mazi bon. Murasi bon. Okay.
3: The customer you're calling is busy.
0: Oya pe ni e wa lori call ni. Ja lo ku nbe, ja lo ku nbe. Ja fi le be yen na. Ja lo se 150 a wa pada wa sori e. Sugbon o. Anfani ti mo fi le yen na ni pe ta ba pari 150, ta ba e pada de be. Akoko ta ba fi le se to wa tun mi le so igbo wa busy be yen. Olo niyan o awa ko mo ti try be yen o e ma pe ro po to mu phone dani ti an je ti an fe je jare a delete a se mi ni o sakoko ni o 150,000 naira ja lo se yan 070 leleyi 6502 lo pari e dani
4: e
0: ka ro
4: e ka ro
0: a ko juma sa
4: Ah,
0: mo ka se la ye mi first time. Hello sir. Ah. Hello. Ni waju
4: ni. First time in history.
0: E gbo program
4: First time. Baba first time.
0: Oruko yin atadugo je wa. Oruko yin atadugo.
4: Ah, kasi bo lo ka ti wa pe lo baba.
0: Kasi bo lo Okay, but let him play cashier.
4: It's been long.
0: Won ma pe yin laipe customer care ma pe yin laipe won bere account details yin bo se je yin ada eja pada sori 100,000 naira yen eja pada sori 100,000 naira yen 091 lo bere re 2890 lo pari e 2890 100,000 kan ton so po busy yin
5: Hello.
0: Ekaro.
5: Ekaro.
0: Akoju masa.
5: Lo ase o.
0: Mo ti pe yin bi e meji n so pe busy.
5: Ayi o pare.
0: Ayi o pare. Okay. Olorun si ni je o pare bayi.
5: Olorun ka yi ka bayi o ma ti pare bayi ni gbogbo na la lo. Mo fun ni pe o da ni.
0: Okay. All right.
5: Emba ti ku o ti pare ni.
0: Ben. Eh, is the seba mi send the owo yen. Mi te ti ra nkan la nte so pe network o da pe ma si transfer si.
5: Ni bo ni lu bo lo wa.
0: Ibadan mo wa.
5: Hello.
0: Ibadan ni mo wa.
5: Se lo ko e.
0: Hello.
5: So me to ma. Hello.
0: Abi se daddy mo ti ti ko yen.
5: Mi
0: ti daddy ma jojo.
5: Tawani mo ba zo.
0: Okay, ayo pa yen loruko yin. Ah. Se ba dan na le wa.
5: Ni loruko ti.
0: Akim eni Olorun mo.
5: Akim eni Olorun mo eni o meni ara.
0: Olorun mo ni. Sugbo Olorun mo mi.
5: Olorun mo mi.
0: Hey, bo cashier te abi se mo yen.
5: Ewo.
0: E ma cashier nje.
5: Mo ma cashier. Eh, awon na je no te cashier.
0: Okay. Ah.
5: Awon ni.
0: Okay, mo yen.
5: Ben ta.
0: Be me ni Olorun mo.
5: Gba na na ko ton mo.
0: A je gbe run number mo pe ni yen, e ma binu.
5: Mo
0: se
5: toje
0: tin
5: ati
0: card ni.
5: Mo
0: se
5: card ni yan. Na
0: mo so mo ni wrong number mo pe.
5: I don't know. Eh, I don't
0: know. Ewo ni ka mu bayi.
5: A di se nke ayi o pare lo ko ti bi o.
0: Wrong number le leji mo pe e ko e ba nko ti e.
5: Eh, wrong ni ni do so.
0: Ewo ni ka mu bayi ni si. Ah, sayin mo fe pe ni.
5: Ta ma jaye pare.
0: Sayin mo fe pe ni.
5: Olorun lo ko be.
0: Ayi o pare arugbo le wa isa.
5: Tu ma ni asasa.
0: Igba o le tin play cash.
5: Ah. Mo ma tin belenje every day, ta ka ko le.
0: Belenje every day, so ti pe ni.
5: Belenje mo wa
0: se. Igba o le bere.
5: O ni bere lati odun yi.
0: Se ti jeri.
5: Jere kori.
0: Elo le je ngba yen. Elo.
5: 25,
0: okay. Congratulations, e je 100,000 naira laaro e.
5: Ah. Ni, Olodumare. Ba ku ti o tawo Oluwa Eseun. Oluwa Eseun.
0: Ami o, congratulations. Ami, congratulations.
5: Olorun lo pe.
0: Won ma pe yin bi won se pe yin gba yen te je. E se kini?
5: Iwaju Olorun ati eyan lori ile ti mo bu wa yi. A ti fe je la
0: re. Eh, man te fe je, n bo le ti wa ro da bi play.
5: Ti ma. Se go lo ni, abo lo nko.
0: Bene. N gba ti ro wo da bi play.
5: Ya lo lo.
0: Let you see.
5: Are you a pare?
0: Can you buy from there?
5: Come on, walk. I'm a go. Come on, buy
0: me. 100,000. My world. One mark, baby.
5: Mark,
0: baby. This is Danny. Ebi oni power. Are you a pare? Ebi oni power. Eja lozori 200,000 naira. 200K. 091 lele 2189 lo pari re 200k leyin eyi oku 250 ta lo ni number yi.

0: FM.
1: Talon Jebe.
0: Cash, yes.
1: Kilo Goyi.
0: Anthony Bisi Anyade.
1: Anthony Joshua.
0: Anthony Joshua, Paul. Anthony Bisi Anyade.
1: Se radio wa legbe yin ni.
0: Mo ti kuro nbe.
1: E n gbo radio tele.
0: Mo n gbo radio.
1: E wa n wa ri mi.
0: E seun. A seun Oluwa seun. Oluwa seun.
1: Mr. Anthony, igba wo le tin play cashe?
0: Ah, o ti pe die.
1: Emi lu le ti jeri.
0: E ti jeri.
1: E de n play lu gbogbo gba.
0: Ben.
1: Eh, si wa stop ngba te je.
0: Ah, mo mo pe to ba ya ere temi na ma de.
1: Okay. Ju gbogbo e lo, Mr. Anthony. Congratulations eh. Eyin le je 250,000 naira la ro yi.
0: Oluwa seun o, Oluwa seun o, Oluwa seun o, Oluwa seun o, Oluwa seun o. E seun.
1: Congratulations sir, congratulations. Won ma pe yin laipe yi, customer care a pe yin wa bere details yin. Let's go.
0: Okay.
1: Bose Jenny, congratulations. Bose Jenny, ya vota aro yi. E jama lo ere gbogbo. O diago meji la lo son. E mama egbe lo son ye na. Hey. E nyan malo mi yo tu gbokpa. O nikan it is plus 10.5 FM. Boli e tuta lo ta. Won yo ma gora are. A wanti yo jen je u. Eh eh. Toba di lo son. Oh, je la aro ni yo ma je lo son o. O ti wa je la aro kutu ni yo ma je lo son. Kompo kase yo meni kakari. Ba mi degbo e ga ye walking iyan buru afaja alu aseju ba ba ojo ba mi o wole baye lati ma gbe yin trabaye ta ba nso nipa ti onrosi tojo tozi ni kani on love a girl e bi ama lo a pade losan lori eto ta lo ta e ku kale
2: Wagyu FM 96.7.

0: agbowo o ma kanju ngbo ba subu ya kata loju ona o rire bo wo ko ni suru o ngba tolorun ba fe so da olohun o si gbanu dale ai beyan nto ba wo ni o da lara dada mo bodo gba ni dada mo bodo ri ni to ba di ta koko ati ri to lo bi kini kan falagidi o kan gba kule na ni o ba ko ri le e awa fi jo ba tan
1: ayo ko ri so ba re awa fi jo awa pa yo ko ri so ba re aye raye
0: ohun aye to fa gbara wa yen
1: awa yo yo
0: ba ku woni kanu yara o ma seju peu peu gbogbo to ni so dana ninu da ogorun boya lo na da ogun be a le da sese ni a le lowo na an ton na wo fun ni fokan bale wo ton wa gan o ronunka ma raju ma camera nbe
1: iba o me saya ma o du bale
0: mokin loko lodo leyin ole ama ku odun oni ke odun ominira Independence Day.

0: emi mo tin ba bo ni odede inu ode to wa lo mi ni ra nbe ominira so ominira ewu ominira ohun gbogbo egbe ya soke lohun kawo bo se lo so olominira to to npa so wiwo olominira nipa irin lori ise ninu ile laarin oja ti o ba ti so minira fun yanu aye ninu ila ile lo le dawa tori pe won ma control aye eni won ma yin kokoro aje pe kokoro gbe si aye e o ti wa lowo enikan won yi bi o ba wu to won ba ni bi nton lo ni ani no pada si bi o de ni wa ni agbara la so pe be ko toro ti totan o ti lominira oma ti ababi to dagba to to akoko ati lo le oko ti o ti loke lominira le baba e to ba wa tun ku nle oko to ku nle baba e tan njo tan ba ti fun lominira igba so ba wulo le pe baba ati ya won ti fun baba ati ya ko dabo niyan mo je pe awon oluyoko awon mc lo nje be won ma so pe iwo baba won ti an fo ma re dalara loju aye re ni reception won ti fu o ka san lo eh oko ya o gba kitchen sen ele wa ni gbenun ko nbe yo sa gbe sibe na ni baba o se ma wo ba ati ya won ni so pe gbenun ko me ko se wi be la lo mo ko baba ati ya so mo mi la le won ni am fight re manui o ti gbo mi ni ranjo yen won atoko e loko o wa ku bo se lominira ile oko re to nlo yen awon ti je ka lominira ni iwa ta ba ni iwa to da ta so mura sise a lominira asomo a tun ma fi adu ati ka ma bo sowo awon ti a tun ma pakada re daada ti so ni pada daku re te laye ominira gbolohun to lagba ni o odun ke lore ta gbo ominira le Nigeria e gbogbo ni na le mo ndun si ni abi tun ndun si ko ni kan fa wa o nto ba pe fun rare lorilele to wa ni o ma je te karo ba on Nigeria o se dun karo bi Nigeria o se goke agba karo ba wa nu o se ga pelu e nbe karo lati ran mo ni keji lowo lorilele ta wa karo lati sunyan si waju ka ma sunyan seyin karo lati ma se yekene omo la keji karo lati ma se duku omo ni keji karo lati ma se ilara fun omo ni keji karo lati ma jale onle boti aleyin ta ba le fi le ewe lori ka ma tun ko ewe ajawele karo lati ma gba se lowo omo elomi karo lati ma gba se ti mu nje wa fe nikan to ba ti se o ti so de alai lominira niyan en to ni yawo nle ti o le bo oko yin o ti gbo minira o yawo na ti nbe nle ti o ni se lowo ko ti gbo minira njo ti ja bade tabi duku yo so fun yawo e ni pe e lo ah eya mi ye bayi eya mi ye bayi to ba ya ngo fun yin yawo ti o lo lo ko le ni eleyun ti diranse o ti diranse anytime niyan so mo ti ni se re to nji lo lararo oko na ni ti e ma yara e ma ara yin lowo ni ominira to to niyan nipa be mbo la bade o mbo le balele o mbo lo won mbo la bade jo ba bade nu ara re ladugo ara re lori ise ara re ninu ile won na ma ro nu ara re ani kaboku mbo
1: Lagiliwa FM 96.7.

so miliki special la bala la bala lito abala oko orin tese ni bitire mi atire mi ti ma ma gbe yin debe pelu awon orin alujo to yi bobo abala keji kilo sele ladugo yin ni bitete sise ni office yin

wi pe tin yin me lo gbogbo eyan badan ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kensago ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 2000 naira pele lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ribadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo kaadi ko bere atalaye 070 1015 2255 oju lo bara oni din do mo wa lagbari Charity PR I Care Foundation lo nlogun tatata wi pe tin yin me lo gbogbo eyan badan ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kensago

0: Tugas Tugas. Otojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Tugas Multi Dynamic Concept. Ile ise to sara oto. Nipa kafe ti won ti gbo pelu ogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Tugas to ti ba won tin sise fako jeji ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Tugas Multi Dynamic Concept. Kasi ara ewo gbo wo tako jeji nda laun. Tugas aba powder ni obere fun. Bo si je kedere le ti yin. Tugas liquid ni ke obere fun. Tugas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbo ogun wa ni Nafdac kiti ni won te. Gbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Tugas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wo pe awon alagbata fun gbo awon ogun wa. Ile ise Tugas Multi Dynamic Concept. Fun Akala Express. Branford Bus Stop nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Tugas sori 09032949024. Ile ise Tugas lo ni ani fasan lugba. Gbo ti se oye agbara egbogi bileka.
1: Your Nescafe is not just a drink, it's

number ti mo wi le kan pe en ba kokko ki won number yi ni o 081-4995-3684 081-4995-3684 won ti fun ni 10,000 lewo. Hello.

0: yonda.
1: Baba kawe ba kose owo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo san isara titun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e won a je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ile ise mod stream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic haba so lo su wa niye se awon ogun ataraji maraji pe pe mejeji jinga haba extra ta fi tewe te bo bi merin logorin pelu e ati ruso ta fi egbogi metal wa pelu e oni ru rice lo lugo sagwa ara jinga ama extra basa la pade e were bi ogan ni wo san bo sin la la lo be ni o tun ma dowo fun o to ba toke fe lo mi ra loruko ara e bo fe le yo tabi lara tun ta ma lo tara si doju ko ibadan notice local government secretariat woro de ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station loke ado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani la ni ginger aba extract ati antiseptic aba ide lagu aro ni pojupo
2: e kabo so ri eto yi elekun ki loruko yin o alagba
3: oruko temi ni olayinka olayinju mi soju ile ise ton pe ni multi stream tm limited ile ise ton se jinja aba extract ati iru antiseptic abaso o tojo meta ta tin so
4: pe jinja aba extract ti we ati gbo ti won fi nse tin toju alafia to tun wa nfi owo si wa lapo lo so se
2: jinja
4: jinja ni jo friday to koja ba mi jade laye baba to bi mi o jade laye ni friday ko to 1 hour or 2 hours leyin ti mo ra lati jinja ni won pe mi pe baba mi ku
2: nbe lati an lo
4: awon eyan o mo gbara dale teyan ba to eyan ba ku to mo loku ba gbara dale bakan meji ni o isida ko sowo abi ko si bo se fe ran baba abi eyan to yo pada lo se ni oriro e sa ba nse le e ba nse le tori jinja multi stream n sanwo fun mi
2: ti a wa
4: e mo bo
2: ise o le be mi ti ma te fun lo tin bi ra won kan wa si
4: ba won wori a so yun kan mo kan wa fi ijeju marun so yun a le so tan wakati meji now sheri won ni cement di 15,000 nisin emi oriro tori pe n to ba ti ta ba ti foju kan to ba ti wa lapo era ni gbogbo aye n complain pe osowo ko sowo ko sowo emi o si nu
2: epo
4: nitori pe multi stream n sanwo femi
2: epo nko
4: epo mi ibere yi e saba n fulu eni to ba ti kun ma si sanwo ma ma lo to ba
2: mo fe dore yin lato ni o
4: bad multi stream dowo po owo na o si mo ri n temi na ri emi mo so kini kan ibi ti Nigeria n lo ni isin oni ni independence day se apo wa wa independent to ba n wo nigba to ye ko wo to si na nigba to ye ko na o wa independent ṣugbọn to ba n gbọ kan le won gbe bo ko se n tin gbe nkan kan bo mo ni isin o ibo ṣugbọn ile ise multi stream to ba ba won duro
2: ko eh
4: eh to ba ba ile ise idowo
2: ti o ma yo nkan
4: ti o ma yo nkan kan o ni lala si e wa je ka se kini kan nitori pe won ni ajoje I
2: ke to lo be nkan kan mo n wo
4: o ya kini
2: bi en ba lo ja to ri lu bo o ti ri bo ti lo te n ba lo ra penapu o ti ra o ti fo nkan ti lo
4: be ni
2: be ba ra jinja ora ko lo
4: ora ko lo tori owo re tun pada bo lapo
2: e ona wo
4: in ti awon mo nso fa awon eyan niyan se mo pe nitori ijoba koko ani le tepepe tori e la se mo nse agbekale idanileko bi ta ti ko yan ba se nfi jinja toju alaafia wa ta tun wa ntoju alaafia apo wa tori ilera meji lo wa ilera tara ati tapo mejeji lo ye ko jo mo rin teyan ba lowo lowo ti o laafia ko fi jinja wa alaafia teyan ba wa laafia ti o lowo lowo jinja o to fun lowo je ti ri egbe n mejeji ni o wonu ara won ti wo ba wa fe ku ni po mi o ni won bo lola surface wa loke ado agume wa bo la ro la tori awon ti o lo kirun ki won ka le ti pari ki olukaluku le lo sin lohun
2: yo ra o ejinja yo wo san
4: be ni
2: yo tun do
4: yo wa ri owo ba se wa se ibe lati so fun wa nitori pe a fe ki gbogbo eyan ni nti le se
2: now
4: en to ba fe wa si ibi ta tin se lola te ba gbera lati dugbe te lo sona oke ado e bole ni ile epo dove complex en lo fe gbe ti dove to ba jona mole tele ti nbo te ba ti koja oke ado e bole ni ile epo ap ati dove fe koju sira won complex wa lo wa legbe dove lago mewa abo laaro la imo bo ka so fun wa bi a sise o wa dabi pe oru yin loju e fe mo be se debe
2: e ma ti pe number
4: kini
2: n to mo ma wa lo sonse awon yan yoju o
4: won yoju won yoju
2: e so number fe ti o ti mo
4: fun yin te ba fe lati ba ile ise idowo po ke mo lowo lo ke mo complain pe o si ko si e pe number 08072991935 je n tutun slowly 08072991935 eyin kan pe
2: ka ka ewun le kan si
4: o da o 08072 0809919935 lagbara olohun a pade lola lagbo mewa abo
2: ese ile o mo de won ge ipo npeju la afila beti ari to to ni tare ni bo igara wa loruko mi o titi ojo mejo ta tun pade lori eto ara la ma da ani down o da bo
0: Lagili FM 96.7 Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
5: oga mi egba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
0: omi yi dara o gba yi koda o tu ni lara pese o mo lolo okan mi bale
6: omi yo lo ta o
5: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amo lolo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadaki fun telu koda fun mi gbogbo eniyan lajugbo ninu ile office ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Owudi Estate second gate apata Ibadan ofe laba yin bedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 0903510446 tabi 0089510143 like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara

0: ja o ja mi olohun ni je ko baje fun ko si ni baje fun gbogbo wa mo feran bo se ja mi ko mi o tete get sugbon mo be ya ba
1: alabosi ko tete get
0: sugbon ba de ya ba ti ja mi emi tete mo ja
1: ko tete get
0: ko da ge janja lo ku ki ko ro sele gan mi o tete wa ronu de be pe ah eyin o se farawe o o se o ni dam
1: aki
0: gbogbo eyin fe n gbo wa
1: aki fori wori mi eye tabi n to fe so ko
0: deni deni elomi ba yo mo wo sun bayi ni yo mo wo sun ni
1: dere
0: o ti nze
1: ibi kan lagbe yan ri
0: ti o kin se pe zize
1: kan lagbe yan ri se
0: lara o
1: kadara o papo ni
0: eh mo mo mo mo mo mo o mo emi o ronu debi to kokko soro de tele
1: yan kokko de emi na ti wa gbe de be
0: o se oju oni ti wa edakun ejo
1: abegbo
0: edakun e mo fori wori o ani da
1: ki fori wori mi yin
0: an ki gbogbo eyin olugbo wa nikan ni lagelu 96.7 fm okay gaj okay aki bi pe ku dede asiko yin ni gbogbo obi te wa te tin gbo wa nikan ni yi o adupe lowo olohun oba ojo ominira ti are lorilede wa nigeria ominira ko wa ni di ominira fun a gbogbo ogun ko ba ole olohun oba yo se lase wole tan yan lorilede wa nigeria gudugbe laabi ko si ni sele seni kokan wa an ki ka bo sori iroyin eleyi ta npe ni gudugbe nikan ni yi fola shade ajala loruko temi eleyi ti mo nje ezi mo pe gudugbe iroyin bi o ba gudugbe a ni mu wa fun yin gege bi iroyin gudugbe tori pe o gudugbe gan la se mu wa lagbara lowo olohun oba anu olohun ko ni jina seni kokan wa mo ta na ka mo ke sara oju oni ti wa o ya tayo
1: oju ki ti na le mu ki pe e ka san lokunrin e ka san lobirin o ka kiri agbaye towo ja kanin lagilu fm okay to gajoke to n fe de foto ni funfun bayi ni yeyin
0: be ni
1: egun gaga ni ye orun
0: be
1: yin o ba ju meji lenu lo ko ti se giran je e ka san akotun royin ta pe ngurugbe lagbe kaimo mewa n sele ni ju agboletile ara etile n gbo won pa mara ni aburu aye o kere opin koni je ipin eni ko kan wa o e ti wa mo pe bi ti eleko magbe n sokun ibe ni alayo gbe n yo aburu aye oni je ti wa o temi ta yo oye ladun aboro lo ko mi e je pe gbon ka ba pe gbon jini jini bi eni ojura mu aboro to fo mo luabi to ba denu e yo do didi a ni sonu ka to sonu ateyin atemi a ni fa kankan je ko o si ni nje be oni talewa e mo pe baba ti gun wa bayi bi oju ba se meji yo ran kedere atele se se meji a rinna gija awa gan ti joko ti pan ape meji bayi ni ka gudugbe royin foto ni ka bere si ko abara bo sekere ko mo poto fun e sile ni o e ti wa mo pe o gere ori e ele nja ori e
0: la ko ko
1: ma fi to yin leti na ko to di pe agun wa bi oloba soju agba mi gudugbe royin foto so oni temi tayo yin ladura bo lo ko mi lekan si o iwe royin daily post si wade ajo akuro njo le wa nigeria o gbe yin ori iwe royin punch tribune gbogbo e lo wade foto ni
0: won te fada ara le ni
1: elo gan la wa kanu eyan adipele
0: won
1: ni sinu orun tejo ode egbe egberun erigi le mule ra eyo a bere si ma tari awon oriyan hun se ti gbo yin ni
0: o ya oni papapa lai dara duro awon royin eleyi to nbe niwaju temi nbi o na lo mo fi salaye oro wi pe iru nkan be ninu aye to je nkan ta npe ni gudugbe se riroyin akoko ti won kokko mu wa se ti gbo yin lati nu we royin the punch oni mo ti ri iroyin ohun kini to sele si royin yen gan won pe ni ilu eko eko akete oni sele yi lo mo ti sele won pe enikan ile itoja pe akeko ni tele tele won ni akeko ni onitohun okunrin si ni won ni se lo mo sumo omo obirin ọmọ obìnrin ẹni ọdún mẹjọ wọn pé ngbà tó súnmọ ọmọ òun ká wọn ní ngbà tó súnmọ ọmọ òun ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ló ti súnmọ ọmọ náà o lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọn ti á gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti wà níwájú ilé ẹjọ́ ti wá gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lé lórí pé tọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yìí ẹ̀ ń bá ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò ṣe rí ojú tiẹ̀ gan yóò rí nǹkan tẹ́nìkan ò rí ni kó kọjá lọ sí ọgbà àtúnṣe tó wà fún àwọn tó jẹ́ arúfin kó wà ń bẹ̀ láíláí ìjọba ni ó mọ̀ sanwó ilé ìjọba ni yóò mọ sanwó oúnjẹ gbogbo ọsẹ tí ó fi máa wẹ àti nǹkan nǹkan àti nǹkan nǹkan ìjọba náà ni yóò mọ yanjú gbogbo rẹ kó ṣàmúyàwá síbẹ̀ ọlọ́run ọlọ́dà kó ṣàánú wa kó má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé wa kó dojúrú ẹ̀yin ó gbọ́ ìròyìn lọ́sàn-án tòun ni ó ti di ròyìn tá a pè ní gudugbe.
1: ẹ já lọ tààrà sínú ìwé ìròyìn daily post bákan náà ibẹ̀ ni mo ti mú ìtò ń bẹ níwájú tèmi o eto nsafomo oro di mimo wi pe olori abule kan ni ipinle Kano o ti dagbere faye o leyin bi ojo die ti awon ajinigbe ti jigbe Daily Post lo ko o ofere gege ka lo si ipinle Benue iko agbarejo po alabo kan ile itamo si Operation Windstruck o na ni won ti kapa awon afurasi agbesumo mi nibi ikolu ko gbaye to waye ni ipinle Benue ni joba abile kan to pe ni Yukum iroyin bo lori e lekun keke o
0: oda na e je ki n si wa ninu iwe royin ti the punch eleyi to wa ni waju temi o mo lo si ipinle Kebi pelu royin eleyi ti mo ri gbamu to wa lowo mi won pe awon ti won ja jinigbe won ni mo se ku pa baba kan won ni tun se ku pa awako re won ni be na ni tun se ku pa iya re won ni be na lo tun je wi pe omo won to wa je omo okunrin o nikan lo jajabo kuro lọwọ awọn ajinigbe yi iya ti lo baba ti lo eni to je dereba awọn gan ti ma wa malebi won won ri onitan na o tun ti dagbere fun aye pe o digba o se ipinle Kebi o ni isele yen lo ti sele adua o ni royen mu bonu pe olohun eleda goda ko kosa anu wa ko mo mo je asirin o eyo gbo losan tuni
1: o da be e je kimi o mele ko yin pa pa pa iroyin tun be nbi lo n fide oro mule wi pe gba mi omo yagba omo eran ko nle mi bo wa yonebi won wi pe ama o esuro padida o tin le ode lo o awon vigilante meta ototo nijoba ibile Shanga to je ipinle Kebi o ni awon afurasi agbebo ti demi won legbodo lasiko eleyi ti won pe awon dari bo ale lati ipinle Niger iroyin bo lori e lekun keke
0: on fere gege mi ti bale si ipinle Kaduna pelu iroyin to je gudugbe eleyi ti o nbe niwaju temi o ninu iwe iroyin ti Daily Post oni mo ti ri iroyin wo kini in to wa sele ninu iroyin na iroyin yi lo je ko de mimo fun ni pe ile ise olopa lorilede wa Nigeria e ka ti ipinle Kaduna nu won pe won se tomo ko eleyi to yato si tomo ale o won pe ile ise olopa oloko awon ti won je osise re won ni asi bo soju ise awon pada ti awon kan eleyi ti won je afurasi awon afurasi ohun awon afurasi ajinigbe ni won won pe ngba ti won bere si ni ka won leni leji leta lerin won pe won lo bi merin le ni ogun ni ye won ni owo ti awon afurasi ohun o koda gan awon kan jagun oloro eleyi ti o le gbemi eyan lojiji eni won mo ba lowo awon ara bi agbegbe bogan ni won ti gba won mu sikun eye tele mi lo sinu royin eleyi ta pe ni gudugbe fun tosan to ni eyin o gbo ni agboye o
1: oda be e je kimi na o tun mu mi ko yin papapa royin lo nsafo me wi pe awon agbesumo mi swap
0: okay
1: ti won je onimolebi eleni mefa
0: okay
1: o na ni won ti kawo ke o fun le ise omogun le wa Nigeria wi pe e wo awon ti yowo kuro ninu an se igbesumo mi e ko la kuro leko eko o kola awon ti jawo kuro lapo ti o yo bayi bi pe awon sowo le o fun le ise omogun le wa Nigeria ni bonu
0: o da iroyin kan lo tun wa ni waju temi to je pe ni ipinle Kano o ni gudugbe yen lo ti ro papo mara won o iroyin o salaye oro won ni okunrin kan o ni owo ti te wi pe nise lo ngbiyanju lati kogun jalu ni agbegbe kan yen ni ipinle Kano won ni se ri nise lo lo gbimopo pelu awon ti an je janduku pe kini e ro awon adugbo e ro gudugudugudu ti o dabi amala ti won ro ni ori ina ni e wa mu ki gbogbo re ko dojuru gan won pe okunrin ohun won poruko re ni Sulaiman Fulani won ni sugbon kan awo ti pada te omokunrin ohun ti an ri gege bi afurasi kini to fe gba ninu ki gbogbo oro ohun dojuru abi awon aparo mo ni eyin etele mi kalo sinu royin leyi ta wa n pe ni gudugbe fun tosan to ni shoki iroyin yen o ma bo sinu etibo yin
1: ile ise omogun le wa Nigeria bakan na o ni won ti ri adu agbubam kan to je adu loro ni ijoba abile Gwoza ni ipinle Bornu ile to ye pe won si ti yo hun o je ko le bugbam mo enikan to je woye awujo ti mo so to nsele nipa eto abo Zagazola Makama ilu forota Daily Post on lo ko fun to so ni
0: o da mo tun pada wa si inu iwe royin ti the punch ile to wa ni waju temi bi ipinle Edo o ni iroyin ta pe ni gudugbe yi lo ti sele ko ti e sa ni sinta ni ri ninu iroyin gudugbe won ni owo ti te omokunrin kan omokunrin ohun won pe ojo ori re je eni odun metadin ni ogoji ni ye 37 year old won ni leyin igba yi lo ba sumo mama kan won ni mama ohun mama titi to ti nwo arugbo lo ntian won pe ojo ori mama o je 70 odun mama je 70 year old woman won pe se wari omokunrin ti o je bi odo langba yi to je eni odun 17 ni ogoji o fi agidi ba mama ni ajo se po iyen ni ipile edo ki lo tun akuri sobu mama oni ro yen lo nbere gege bi bere eyin ma gbo losan tun ni o
1: o da be okan re to nbe nwaju temi o e to na nsa fo mo ro di mo wi pe oko ikan e to je osise to koranje bakiru hawa o na lo ti dagbe faye o leyin ti won pe abala le kan le tun wo lo owo lo na lori iyen ni ijoba abile ariwa niwe lohun ni ipinle anambra won pe owo togere ba gbe
0: ara
1: e ni fi ilu won pe ba ja baji bayi amo okito kan baji iwon aji elura re ni o won pe ori okunrin na oni lejin le
0: to olohun ba ko saanu eni o iroye yi to wa nbi lo tun salaye oro wi pe nise o na ni omokunrin kan eleyi ti won pe oruko re ni danladi ina lo mo bere si ni pariwo nigba ti pe o gbe keke okada re o gbe ni guruye o ba mu o ba wa kale iyen ni waju letaja kan lo ba sare wo inu letaja ohun lo pe o da ohun fe ra nkan ninu letaja yi o won pe nigba ti o se tan ti o bo ta pada nko okada re ile to gbe le tete keke tapagan elese meji ti gbogbo wa to mo pe ni okada won pe won ti pale re mo nigba pe ogoro ni lowo ohun bo ni won wa sese e wa fe mo ibi ti sele yen ti sele sebe yo ni yin radio ti yin kuro ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke iroyin yen a mu wa sinu itigbo ti
1: e je atun lo tara sinu we iroyin daily post ibe ni mo ti mu royin mi to nbe nwaju temi o ile to n sa fomo ipe iko alaabo kan ta mo si operation fashion yama o ni won ti dola awon yen marun to jobere ku lakata awon ajinigbe ni ipinle Kastina
0: adupe o ni iroyin eleyi to wa niwaju temi loje iroyin muso won pe iroyin yen ipinle Adamawa oni muso yen lo ti sele won ni iko ileto abo eleyi ti won je alajumo fowo sowo pojo sise papo ta mo si joint task force won ni eleyi ti won to pe alaje won ni operation adinkai won pe iko labo ohun o na ni o ti se aseyori o iru aseyori wo eleyi lo wa se won pe awon kan ti so ra won di kan jagban agbesumo mi lorilede wa Nigeria ti won pe awon ni je ki alaafia ko joba won ni awon ni ton ti n lo bi meridin ni ogun eni won ti ba gbogbo mo won je won pe gbogbo mo won eleyi ti n ro papo lasa to ti da wahala le gbogbo e mo pada jo o won ni leyin yi nko opolopo awon kan jagun oloro eni won mo gba lowo won lasiko eleyi ti awon osise ninu iko ohun ti won se ise won lo ni ipele Adamawa iroyin muso yen eyin o gbo losan tuni
1: e ja re polowo oja papa papa ngba ta ba de leka polowo oja wa lodo sola re o abirunmu bi agba mole a re gbogbo gurugbero e futo so oni ibe gangan o la gun wa se seun tembe nbe fun wa
2: gurugbe

0: ba mo ja sise
1: eyo wa o pa mu bi buredi
0: mo lo pe ndaye nigba to ba kokko bere
1: to ba kokko mi wo lo
0: gbogbo e ke ma ja le
1: o mo bi wo lo
0: ola wa lare
1: bi wo lo fo
0: ola mi to je pe ntin duro de
1: bi wo lo fo
0: o gba wa ni
1: eh ti o pa mu bayi wo lo fo re kan na je wa ju bayi bi buredi adana sun
0: eh ngba to wo abere ati ogun wa do
1: eh ko ko ko sa bi ko wa ko bi kiki wa bi lili wa ko
0: iyen le o
1: abi bi buredi ti oko temo le
0: iyen le o
1: bi se ri
0: onje le wa olo ba wa
1: la sori ro ba tan dana sori o ni se se
0: ah yo su ko
1: ba ro ba da
0: wa so bi a se mo fe to bi bi lo se to bi to tele tele
1: olo nko se arun ni
0: ami o
1: ma ta mo je
0: o ga o ni agbara o ya o ni papapa ati wa ninu
1: oyin eru iku e je asora
0: se be ni oro yen niyan ninu royin to san to ni a nte si waju lori e nigba ti emi o kokon mu iroyin kan eleyi ti mo ri lati inu iwe iroyin ti the punch eleyi to wa niwaju temi ipinle eko o ni isele gudugbe yen lo ti sele o oni ni ipinle eko ile ejo giga eleyi ti njoko ni ikeja ni ipinle eko o na ni o mo ti gbe idajo kankale o lori enikan eleyi ti won ni eni ti se oluko ni tele nwa tu Isaac o na ni oporuko re won pe igbejo eleyi ti ile ejo to gbo lori oro re ti a si wa gbe idajo ohun kale o lo safihan re wipe ki won mu lo si ogba atunse fun awon ti won je arufin le to je pe ibe lailai o na na ni o mo gbe o ta mo si live imprisonment gege bi royon won ti se je ko di mimo fun ni won ni esun ti won fi kan onitohun yi o na ni esun to ni se pelu ni mo fe mo dogbon fi pa ba omode obirin kan ni ajosepo won ni omo obirin kan eleyi to je omo akeko ti won pe onitohun eni odun mejo o nlo mo won se won ni ile eko kan ti won pe ni Elbosa Nursery and Primary School eleyi ti nbe ni epe ibe gan ni isele ohun lo ti sele gege bi iroyin gudugbe bo ti gbe eni ti se onidajo ninu ile ejo giga ohun won koruko onidajo ohun ni Rahman Oshodi ninu idajo re eyi to gbe sile ni ojo segun Tuesday

a wo wi pe ewo ni Folasade Ajala tun gbe jade lojo toni se be mo pe oni oni ojo kini ninu osu kewa odun 2026 gbogbo ojo kini ninu osu kewa ododun lorilede ti wa ni Nigeria lo ni tumo gan ojo ojo eleyi ti awa fi ma nsami odun eyi ti orilede wa Nigeria to gba minira kuro lowo awon ibo awon nisin awa dupe lowo Olorun pe todun yi o tun soju emi gbogbo wa lagbara lowo Olorun Eledumare yo ye wa ni oko ni yele ruko Olorun obo ga agba ohun loruko ba Adebayo Muritala Akade MFR loruko gbogbo loga ni kan ibi ta wa yi

0: ẹyin wo pe kilo ti mo fi lo apo o gba wo birin lo loja ojare akan nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ta wa wa yi wa kan la de wa nbe yi ta na oja yen awa nta oja yin na de tun ba wa na ja yen oni baje lai lai oya gan ni tarata ka lo sibi nta ba wa lode toni lagbara lowo olohun ko ni baje o eh mo ni awon alejo pataki pataki meji kan ninu ile agbara nbi eleyi to je pe awon gan oni won mo npa oja eleyi ti a ba nsoro nipa oja gangan pe oda ka ma na oja ka ma ta oja ka ma sowo oja won ti wa ninu ile agbara nbi awon iya wa mejeji eleyi ti won ti joko tepon bayi lati jo ma fi awon oro yen ka jo ma fi jiroro ka jo ma fi jomi toro oro won ti wa nbi ninu ile agbara nbi mo ni iya wa kan to nbe nbi oloye ni won abileko ni won won si tun mo npa katakara ta ba nso pe oro jare ni ipinle oyo awon ni abileko titi layo la wow ti won je iya lode idi iroko adewole iya wa e kasan o
1: kasan o
0: iya wa ni mo ki iya wa titi lo ayo la wa o eyin ni kokko ba mi ki gbogbo awon eyan
1: e ku le o
0: e seun
1: le yo ma ju yin se o
0: ami o bo loja
1: adupe fọlọrun o
0: e pele pupo aja aja oni bu aja
1: ami
0: be na tun ni iya wa nbe ninu ile agbara nbi iya wa oloye abileko aminu lai ti won je iya loja iwajo wa ijoba abile iwajo wa nu ni igwere lelohun ni iya wa ti wa nle iya wa o
1: e ka san ma
0: e ka san ma
1: gbogbo nigeria e ku le o
0: won ki yi o
1: awon na da
0: odun ni o odun ni o
1: asope o
0: ami o
1: won ki gbogbo okunrin mo ko birin o
0: won da won
1: won ki gbogbo osowo ajajo ni buwa je o
0: ami
1: ani fomo taja o
0: ami ami ami
1: inti
0: ami ami ami ami ase edumare lorilede wa nigeria idera ni o mo je ti wa ko ni je inera iya wa gege bi mo tin ba bo lekan teyin na si joko sibi lori eto ta pe ni agbajowo awon nkan ti mo fe ka gbe yewo loni olon se eyin na kuku wa nkale amon fanfa ni eyin te ngbo wa fanfa ni eyin te ngbo wa papa julo awon ti won je obirin ti won ntaja ti won sokowo ti won mo bi eyan se le fi sile marun to fi le pa sile mewa ti awon na si feran eto yi tawon na fe lohun nbe won fe so nkan kankan awon bi kan ta ti e ti menude awon nkan kan tawon na ti ero wi pe ye ka awon na so gege bi obirin to ntaja ni ipinle oyo to fi je wi pe agbarijo ko jopo awon obirin ti won ntaja ni ipinle oyo won fi jo goke agba e wa fe pe e le pe yamo po sori ero bare ni soro ti 08033243549 egbo lekan si 00332433449 e si tun le pe sori ero bare ni soro yi yamo gbo na le pe o 08052106928 e tun gbo lekan si 08052106928 iyamo po gan ni tarata le pe si odo won se wa ri eto yi ngba ti asiko ba to ma ma pe number ile ite mo pe si teyin no fi ba da si e je nbere latodo wa iya wa oloye titi layo la wow iya wa so loja ni
1: be ni o
0: e mo ntaja be se wa yi
1: be ni ntaja o
0: kile
1: ntaja nraja
0: ero
1: nta so
0: enta so
1: beni
0: iru aso wo
1: ah ankara lesi
0: le enta bayi
1: beni
0: gege ta ba ni ka bere yo ti todun melo yo todun melo bayi te tin ta oja ohun
1: ah ta ba wo ti o ti le ni ogoji odun die ti mo ti bere
0: ogoji odun
1: beni
0: le tin ta oja yi bayi
1: beni
0: ah e ti pe nbe gan o e ti pe nbe gan o bo wa ni gbogbo re bo ni tita re bo loja nlo
1: n lo die die o
0: adupe lowo olon yo mo

0: lo die die tori oju yi
1: rorun
0: oju yi si wa ndada
1: da dupe fọlọrun o
0: ko ni baje
1: amen
0: o ya ni papapa mo fe bere bere kan lowo wa tori nti mo fe ki ka ka jo soro lori e loni ni se mo wi pe eto yi ta pe ni agbajowo
1: fi soya
0: abi agbajowo o
1: la fi soya
0: ajeje owo kan ko
1: meru dori
0: eto yi wa fun awon ti won je obirin oloja ni ipinle oyo ki se wi pe boya egbe oselu kan lo gbe kale ki se pe boya a fe po lowo elegbe oselu kankan ki se pe boya a fe bu ijoba a fe so tinu wa jade e je ka wa so tinu wa gege bi obirin loni lori eto awon lana kan wa ti awon tan je alase boya ni ijoba bile bi ta wa ni o boya ninu oja bi ta wa gan ni abi agbegbe ta tin taja awon lana kan wa to je pe awon to je alase nbe ni won gbe kale ki si se pe irufe ilana kan na to ti wa ti pe ti pe ti pe opolopo gba lo je pe won mo yi ilana pada won mo yi ilana po ati bi won ti se nse ijoba ati bi awon kankan to kan awon oloja se eyin ti ni iriri pe papa julo ni ijoba abile ti won ba fe gbe awon ilana kan ati awon ofin kankan le se eyin ti ni iriri pe won ma pe awon ti won je oloja na boya bi awon asoju won lati pe kawon na da si aye ejoko a fe gbe ilana tutu yi kale o a fe se ilana yi bayi o a si fe ki o soju yin se o n sele be
1: ko fi be sele lo titi tori wi pe bi a se bi a ba ri awa obirin awa gan la ni oja ta po ni oja sugbon awon to je baba wa ni awon okunrin won fe fi be to wa leti bawo obirin la gbodo ta ti e soro soke pa a ba ti pe won pa awa na wa nbi o
0: tori tori to je ma wa na
1: to je ma wa wa obirin gan lo je mo awa gan gan ni to wa nle awa la ilu oroja awa ilu je mo tori pe ko si nkan ta le ta bi mo se so wi pe mo nta so yi mo nta biscuit na se mo
0: pe
1: mo to nta biscuit
0: Ah. Oh God. Eh gan ni ya jolowo.
1: Jolowo e sorire. Awa gan ni ya jolowo. Gbogbo nti o ba wa je mo nkan oja. O ye ke mo pe wa si. Tan ba pe wa si, awa na ni nta da si. Nibe. Sugbon won fi be pe wa si nkan yen. Afi ta ba yoju ta wa na soro soke. Ta ba soro soke pe. Kini bo la se ngbe lo nbo le ngbe lo. Nbo le gbe si o. Nbo la la gbegba ti gbogbo o fi rorun
0: lowo lowo bayi ijoba abile bo ni eyin ti je oloja
1: oluyole ni
0: le ti je oloja
1: be ni
0: e je n pada wa sodo iya wa aminu lai iya loja iwajo wa ijoba abile iwajo wa ni eyin ni iwere ile lon lon
1: be ni ma
0: iya wa
1: yes
0: e le pupo
1: yes ma
0: ni apa bi ti eyin ti wa so ni nkankan ti awon ijoba abile ti won ma n ja fun yin bi bi iwe te fowo se te fowo gba se won ma n jawe oja
1: be ni ma
0: se ti awon lana kan yu fe lana kan ta ba fe gbe kale ni lana toton toton fun awon oloja pe bayi la se fe ki oro ma ri bayi o ninu oja fun idi bayi fun idi bayi fun idi bayi se won ma n pe eyin ti eyin na je obirin tabi awon to ja soju yin tori won o le ko gbogbo obirin le kan na papo ko si gbọn gan bi ti won ko won si o lekan na ke a fe wa soro ni joba abile ti wa a wa fe ko gbogbo obirin o saye ki asoju le wa se won ti ma n pe eyin abi pe awon eyan yin to je obirin gege bi asoju
1: e se
0: sinu awon oro be
1: e se ma mo ki ile ise yin
0: e seun
1: e ni damu ko si ni jona
0: amen
1: ododo oran ni nkan te so sugbon ijoba abile odo wa a ma pe wa si nkan omi nsin be ti o ni pe wa
0: se eyi ti won ba pe yin si ni ki se oro to kan yin
1: oro to kan wa ni gba ta wa ti salaye fun won pe to awo obirin iya yin la je leri eto oloja yi oja yi la si fi to yin ni ile eko
0: gege egbe tan ba le
1: oja yi ni ọkan wà ní wọn tí máa ń pẹ má sọtàn má láá sọtàn ọjà yìí la fi tọyín nílé ẹkọ pẹlú pẹlú bẹẹ tún ṣe é ṣe àwa nìyá yín tẹ bá fẹ ṣe nǹkan ẹ máa pè wá ẹni tọwọ wà ń bẹ lọwọlọwọ yìí.
2: opo pa so fun wa pe nkan ta fe ko won se fun oja ka list e wa e ta won ba ti se awon ma mark e as list e lo fun sugbon won ba ni lagbara won ka lati se e ti won le se lopo
0: e ti won le se lopo
2: be ni
0: e je kin pada wa sodo ya wa titi layo lawa o ati mo wi pe ijoba o le mo gbe ofin kale papa julo ni ijoba bile ni mo wa bayi o ati mo pe lopo lopo gba awon ti won je asofin na nbe ati awon ti won oro kan pe ki nkan ma baje awon gbiyanjo ati ma yi awon nkan kan pada ngba to ba ya pe o da bayi ni bi le mo nduro si tele tele wa fe ke duro si be mo wa ti be ati be be lo se wa lero pe o ye ko birin na papa julo awon ti won je iya loja awon mi o so awon ti won ja ewe oye le o ti won npe won ni iya loja o gbogbo obirin patapata lo je iya loja o ma na oja tori iya lo ni kaluku ninu ile won o si le ma ma wa loja lojojumo se eyin wa ro pe o leto pe ki awon obirin ma mo nipa awon ilana tutun tutun abi awon agbekale kokan kokan to je mo won to je mo ja to je mo awon obirin eyin oro wi pe ye pe ki awon ti won je alase lawon ijoba bile yi ka ma pe won si
1: n to ye gangan nu o ye ki won ma pe obirin si gbogbo n to ba je mo nkan oja ni
0: awon awon obirin oja ni mo so awon obirin ti won loja ni pe le o
1: ni pa jo wa na ja ni o nkan to jo leto si fun wa ni o ye ki ajoso gbo n ti o ba nbe nbe awon na yin asoju to ba je mo wi pe ki won ka ro mo po bi nkan yen o la soju ti o fun won labo na la won kokan ti won fori oye mo lori yen o fun won labo pe ah nta la se ni o iru boya won jawe tele ni o boya muri kan ni won ja tele o o wa ja be mo o abi won ni ka mo do legbe titi mo ni o abi bi kan won ni ka duro o se mo wi pe o ye ka ji ki awon na mo bi se nlo
0: ki wo ke awon obirin na ma gbo si awon
1: obirin na ma gbo si
0: ko to di pe won wa gbe kale gege bi ofin abi ase ti won fa se le
1: ko to di pe won fo ase le ajo wa nlu ni ajo wa loja ni o ye ki gbogbo nkan ti won ba se lawon olori yan ye ki a je ki awon obirin ma gbo si ko ni je pe won se ma wa fi popa le yan kaakiri titi ngba ti o ba gbo si nkan ti an le fun o ye ki won ma so fun wa pe nbi tawon ngboro lo ni o ba won o se fe ni o a si wa jo mo ka jo joko ka jo jiroro pe ah nbi tan se nti an wi ni o eyin yoku mi won ni a mo se bayi o ba o se ye ni ka se o so ngba ta ba jo joko ka jo so se ba wa na a jo wa nlu ni a jo na ja yi ni o si ye won so fun wa o ye ka jo mo
0: pe o niruru ijoba bile ti wa o a fe mo se bayi o loja bayi
1: a fe mo se bayi o iba se nse ni o ti o fi ni je wi pe a jo mo wa foju lai fi wora wa se mo pe ta ba jo so won ni teyan ba jo ajo ro ngba ba jo ro
0: ni jajero
1: n jajero ngba ba jo ro nkan la jo mo ba se gbegba ko ni je pa won kan da kan se awon kan wa nda kan se ini nda luru ko ya ki awa ni iyo oja
0: awa ni iya wa ni obirin ni iyo oja
1: ah obirin ni o

0: ya wa yin mejeji mo kin e ku joko awon nkan kan wa ti awa ti fe ti ko gege bi ise ti wa ta wa ba nse se mo pe lawon bomi iyawo kan wa pe roro bi pe awon o te mo nkan kan ti wa wa kan sa le jo wa nu oko a le jo wa ni ibudo ko a le jo wa ni awon apejopo kan awon ba ti da wa awa na wa be ni awon ra joko ara ma woye kin lo nlo awon obirin kan na wa si rojo gan nka ta won ijoba gan nigba mi ewe agbalopo agba lo je pe ki won ti e to wa ma gbe to kale pe o da na o bi a se fe se re o eto osuna wa ta mo si budget a fe gbe kale bo se fe lo bo se fe lo awon kan mo gbo ninu royin ni ko si pe ki won ti e po obirin kankan si pe ah eyin obirin o a fe se gbe kale bi eto osuna wa yo se lo o papa julo to ni se pelu eto oro aje o a si fe keyin na wa nbe se se yen na da ni nilu to lo ba to ni joye to je pe ijoba wa ara wa la se mo wa fe bere lowo iya wa oloye aminu lai se egbo se ru gan be se dandan tun ni ki ijoba sese mo pe awon obirin tori pe won jo loja nitori pe awon na sa nsowo nu oja pe awon o da ba se fe se lana wa re o lana gbogbo to ni se pelu eto suna wa se iru nkan be yin na gbewo se o mu be se dandan ni kini ipa to bi fe ko nbe lokan obirin nu e emi kan wo be ni o abi bo le yin ri
1: e se mo mo ki yin le kan si bo se ye kori gele
0: eniyan ni pe ko obirin na ti o je
1: obirin
0: ka won na la soju
1: olutaja ka ni asoju ni le ijoba
0: ti o mo ba won o se ko kari
1: le ri eto suna be ne bo se ye ko ri niyan gele
0: kilo de ti o fi ri be
1: wa ti o fi ri be ni wipe awo obirin ni yo aye awa oloja awa lagbeluro oloja sipo bo sise ijoba lo to sise ijoba ba sise fa nbi oloja yi na ni o pada si ti won ba pe awo obirin awo oloja si bi eto isuna iye bayi ni won fe fo oloja ye bayi lo le to wa a le mo nkan to ye ati un ti o ye a le mo un ti won fun wa ko ni ni di pe ki kaluku o ma gbowo ti o ye kakiri mo se mo pa iri owo sise o so opolopo obirin ro ni sina ba won obirin se gbowo gbo mu le lanta ki ko te wa lorun owo ti o boju mu ni opolopo obirin ti tori e ku opolopo obirin tori e do nsina opolopo obirin domo re sile nigba ti oro to ba se pa won ijoba wa npe wa ipe eto sine ta fe se yi o lati je pe ire teyin loja na ni be o a mo pa yin ninu ilu o bo la se fe awon eni to jo lori o le pe n te le se fun wa ni
0: iya wa sugbon bi pe won ti ri pe awon obirin anyway ko kankan se se won so goda na o ye mu asoju kan wa abi pe o tawon lori kan joko sa tun ni ri lara wa na to tori tutu tutu abi pe ya na pe sa tun ni ri lara eyi obirin na ti o tun so pe ko ko tan ti won mu ko ni tori awon mi na so wi pe se ra wo obirin gan wa na ti o je ki won mo pe wa si nkan po ai duro loju kan ai ni te lohun a mo sa mo rojo a mo se a mo mo se to ba je pe won tun se ru e bayi se ro wi pe ko tun ni si awon awuye wuye kankan labenu tawon obirin o tun so pe ta ni ofisi ki sa soju wa ko mo ja ko ta ko ni sobu oja se ro pe ko tun le se re be iya wa
1: bo se ri na niyan bo lohun se da obirin nu
0: ogbon o la wa da si
1: ogbon
0: tenu wa o fi wa ko
1: ogbon be ya yi ti poju ka magbon lo iya yi poju ka magbon lo
0: seyin te je agbarijopo obirin gan ni pele oyo te te nta oja te je oloja se enu yin ko laarin ara yin gan
1: oko tele on tin ko bo bayi
0: o tin ko bo bayi
1: ah o tin ko bo bayi a eko enu won ni a ni po ejo n se ku pa won ngba to birin na ti mo on tin lo pe iya yi po enu tin ko bayi lagbara olohun enu wo si ko dele
0: ami ami ami ami ase edumare
1: emi ojo owo oju mi tin ko itin ku o
0: onikaluku ti o n gba fun
1: awon pe ta bi so lori gba fun awon ka eni e ba gbe kale nla tele ohun la tele bayi eni won ba ti gbe kale la tele
0: oda mo n bo iya wa.

0: obirin ni emi ati ronke sunshine losan ti ni ma rin gbere bi eni egbendun ma tun sapa genge egbe okukudun o ra keke sadani wayi lorun ni bu ni ekule eke aso eku yale tani gbogbo te tin bo wa aye obirin na le de ti gba yi losan ti ni o ni lageli that is 6.7 fm okay gaju ke le fufun bala ni felele be la ro dede se lo lagba la oke losan ti ni bo lori happy independence day nigeria ogbe ayamo nigeria lati losi nigeria mo pe 66 odun kerin din ni adorin odun kerin din teyan ba jo mo 66 years old o won si di grandma ati grandpa abi bo ni grandma nigeria ti dagba
1: o mo 38 gan se grand grandma
0: ebe pe e mo ja lo na abi
2: e mo se to kan ati bale
0: gbẹyin lolufẹ aye obirin ominira o ba aye gbogbo wa lakotun agbara olohun agbara to laye lagbara eledumare gbogbo wa ni saseti o inu wa o dun okan wo bale tori ta ba ni amọ ro ka ma gbewe latun losi bo nigeria se je se nra koro ni se rin ni se nfo ni se nsare ni
2: aka ma se lododun na
0: aka ma gba bi eni gba bo ti na ni awon mo ma nso kini kan ani bo se re o ba nbe ati mi ati oni pe nigeria yi ti gbogbo wa ni ko ma gbọdọ bajẹ tori ko si bomiran.

0: da Nigeria owo mi lo wa owo re lo wa iserere Nigeria o wa lowo gbogbo wa ta ba ni ka wa pe ko kan mi ba je won kan je je owo bo sha ni gbogbo ta fe pe lu wa nationality yi ti wa na ni ki se pa fe sonu ba ti e lo ki o ko gan ta gba identity mi I'm a US citizen I'm a UK citizen iran na ni omo root re omo bi ati jade wa omo bi o ti se wa I'm not ipe I'm not holding a blue passport I'm holding a red passport fine ale odi blue ama mo pe green yen inu eje wa ni eje asekuda eje tun le se you need daddy show ki le ni somebody tun le se somebody daleru seyin tun se ni aven daru lagbon odo tin lera yi obirin losan tun ni oro independence na lajo mu gbo na rin gbogbo se mo pominira la pe iru ominira wo ni won toro so fe so se gege bi oko ominira wo lo n toro fun yawo re iwo yawo na iwawo lo n toro ominira fun lowo oko re lori eto na lati jo ina fele fele losan ati a do seto losan ati ni ko si pa n de do kankan se a to se ojo opo ile ni won ti wo ti de Nigeria yi gege bi obirin gege bi okunrin gege bi omo gege bi agbalagba kini to ti e wo pe o ye ki pe mo pe mo ku mo pa le lanfani kawon ijoba wa ni omo gbo wa losan tun ni boya ta ba ti e wa mu ta nso fun wa leko okun ejeji ka ma fi gbogbo e se gbe ya oro aye Nigeria yi o kan gbogbo wa ninu Nigeria ina se laye obirin na wa kule sa lo a le sa lo be ni kankan ni le yi o inu e na la jo wa bo wo le se ro pa se le se to le dun ti gbogbo kan se bo wo le se ro pa se le se ta fi rin lona to to won ni mo nwo ohun wo n ta ba jo wo bayi gugun ni ogun to ba wo re temi na wo re ta jo gbe wo tun lo sisira won awon akini yi o ti yori si dada mama o wo pe eyan ko le ma fa soke keyan kan ma fa wale ka wa ro pe yo duro yo ja pati laarin kan na ni o wa ni wuro ni leke mo ja sile leke mo ja sode ibi kan na ni o ja si amun ta ba fara ba de ba jo gbe yewo ta jo wo lotun ta wo so si ti se pe a wo pe afemi se mo ko ba so kini mo pe afemi yen lo ba gbo wa ni bi ta re loni
1: selfish interest
0: afi aje mo fi ayo ti fun ni loko odi opero opolopo mi awon pe ah ko kan mi na kini to ni se pele mi pelu yen mo ti se temi o ti kuro nbe na ni
1: kini ti wa all right
0: amo n to topo o ti se ti e to ba ri pe o ti se ti e ta ye si ku nile oga ogo to le fi to gbe lomi na si o to le be lomi na yanju ti e ko na wa ni nkankan gbogbo e na la le yanju papo laarin ara wa ti o si dun ti gbogbo kan si ti o se daada ti gbogbo o si dun e mo ja mo wo ni wo pe kokan mi o saye e bo ba se wu e ta ba ni ka mo wo be ni o baje won ni ogede n baje a lo n pon ta ba wo ha pe ah kini yi o se wa ri bayi e o ya e ja mo se lapa bi e ja jo tun se e ja jo ye wo yo si dun gbogbo kan si yo bo soju e yo bo si ba se fe kori Nigeria happy birthday to you once again aseyin samodun ninu owo ninu ola emi gigun ati foko bale ti se bale oro won ni irorun igi o na ni won eye ti Nigeria ba ti rorun ti ni Nigeria dun ima wa ta wa nu re ni o mo dun awa ta wa nu re na a mo se rere e ja mo sadura fun Nigeria bo ba ji laaro to sadura tan oju orun ko fe se tele ko wo sanmo ko ni god bless Nigeria bi Nigeria ba wa blessed yo kan mi yo kan o ti Nigeria ba wa blessed ta ti abe lohun fun adari rere ta abe lohun fun ogbin ma ti oye lati ranrin lati to lona to tu asona to ye yo mo dun gbogbo kan si o si kan o kan mi gbogbo ka mo pe ah iro o kini je kin sare boy kote gbogbo wa bayi lo ba wi
1: bene
0: traffic yo wa awa kan lo doju kan to ra nbo jeje won ni mistake afa mo straight line ka ra mo lo jeje oju o mo kan wa ni
1: oju kikan yen
0: Nigerians a ni kini kan a ni suru ri laye
1: nibo kan ni e make straight line ke wa gba nkan
0: won
1: ma daru ni
0: o ti le bank ta fe ti gbowo ta fe gbowo jade straight line elomi omo elomi o de yo silekun yo fe bo si waju ni bi en pon to ku tan to yen
1: won
0: ni se
2: ah ise ti ri yen o ti e wa po o po lara wa mo ni experience yen to ti e wa po even agbalagba ma wa on the line by awon omo kekeke won de ma jump bo si waju ma wo pe na e wa ri agbalagba to duro to duro to to sori la eyin te je kekeke e wa ntoro aye waju be je fun mi laye waju
0: awon to mo leyin yen ko igba to mo pe n to se yi konju konju lo ba de o ba ti tete ide be to mo gbadura to pe o possible ko si nkan to fe fi ko ma ba won eyan be sha wa tete ide be pe o ya o ko le tete to amọ ro ni oju o mo kan wa ni fo fo fo fo fo fo mo fe be yin olokada na lo so to ni ko si bi en lo ko si bi en lo ewo le re so nu junction me yan ba de junction ti o kon ri te yan ma te break ni eyan ba te yan ma fa ni eda kan e mo sa won eyan dara agbo bi e mo so won dara sabo ebe la nbe omokunrin ye yo fo
1: pe ojo nro pe le
0: ile gan mo yo
1: okada ti oni to je npe eyan to gun ni body
0: esi komo lewe
1: ohun ni body
0: ogbe kan waju oko meta seyin ere ni lalala
2: arin gbere ni o poye dele asari te
0: be ni ko se nti o sun sona gbogbo wa na la dele yin oni ka mo sase yore yin oni ka mo pawo ta pa sowo to pa lataro lo fe kan chupa lale lo fe to gbogbo e papo ni e ja fi suru sayin wa e ja fi suru se oni bu kun olodun lo mu ni la life na la se ta ba to bo se ye ku ri ta rin bo se ye kan rin yo to yo to e ja se suru ere kun lori eto aye obirin losun tun mebala akoko iyanju na lagbara wa e ja se suru ta ba fi suru to e de bi ta fe de a de ba a de nta fe je a si je eyan e je asere to ba sere temi na sere ilu wo da ti mo wuware ti won na wuware ti se pe iwa to wo yi pe ta n fe mu mi opolopo yen na pe ko si nkan to fe sele elomi o wuwa baje ton yo to so fi pe lopolopo are wa bo te wa si pe abi na de na ori iko na ti o pari leni ti mi o ba fa oro re mo olohun ba ko fa ko ti olohun ani malu ti o ba le ja Allah ni ba le sese en ta ba si le mu a fi le fun lo na ni eyin ara le lageli la wa wa lo so tun ni o okay gajo ki a fe lo po lowo oja ti a ba ti lo ti a ba de a wonu ati aye obirin lo lo ni san san e mo lo bi kokon a je le ti lo so tun ni mo nbo e je lo taja

ama kira wa ku dede akoko yi ni baba bi te tin lori ofe ati mo gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 FM oke gajoke ile fufu bala o la wa ladugbo ofe lele nile badan adupe fun olorun oba ele to so wa lo lati ana ade tu wa pada wa sori eto lose ni e ma se wa kuko o anu la mo rigba abi bo wa ni anu ta rigba na lo ni gba ko lowo wa o se ma je niyan ni wa ba ti e ba ti se omo e dada mo to ba ti je wi pe olorun oba ni e wo eyan lolufe ikanni o ma du gbagbo tu ma kan si losan teni o ori wi pe awon ibere yen tu ti wa nle awon ibere yen tu ti wa nle e tu fi se faje hey e jebu taya lori eto lose ni afa ipe wole la afa ijebu e ba ti pe wole dandan taidan ke jebu lori eto yi iyen fe n to ba takini o ti ese wo ti mo to mo n fe nu ja konfu o mo n fe nu ja konfu elenu chicken eh eh gbe n to taki to yanyan to mo pe ta ba dale katusa ohun takin awon ohun takin ohun takirin o awon la lo ni eto yi tori an ba ti de bayi an fi ebun se faje ni o se ma je niyan o papa loruko lo tun eto yi oga wa tun de olawuwo abdul qadir adelagba loruko temi alafida o se je niyan e je ka won temi o pe wole an fi ebun se re falafolu e ma lo soju opo ikanni bari dare facebook ikanni lagelu 96.7 fm lagelu fm e lo ma wo life and direct niyan e ma wo lori lagelu fm life and direct bakan na be ba tun lo sori tiktok todo temi gangan alafida 23 e tun lo re ja wole nbe yen e ba pade e ma ba pade kajo ma ko ma lubo ni o ba ti mu yes lagban be yen alafida 23 lori tiktok e lo ma ba pade nbe ke ma je mukutun re o se je niyan o abdul qadir adegba ruko temi alafida e je ka won temi o pe wole ko fe busere falafolu number te pe sire 091-23-708-675 091-23-708-675 081-424-91006 Eni mo ti ya fefe ju Eme binu Limba ti wa lori eto bayi Bi igbe nyan wa wa lori ipapa ni Eme kwe be nyan ba wa ko lori ipapa O si duro ko si ma duro ma rose Emoni ti paso kongba ma duro ma rose

0: nanki e emi nanki e o emi ni gan ogogogo
1: ma duro ma ro se ni bo ba ti wa lori papa o wa ma iro o o gbe body e 08142491006 hey e dem fi ese kan ya bara ki sare fun yin je ori pe losan ni hey ba se mo tun ti ta e water o wo nbe losan ni biba ki le ni October 1st aki gbogbo awon mo rile de Nigeria ki a ku odun aku yedun odun ominira lagbara olohun ko ni dinira mo wa lowo o

ba se wonu October yi November December inu ayo alafia ni o ba Oni gege bi eni se je ayajo mi nira yi ti oni dinira patapata oni dinira fun wa oni ka won eyan o tu gba owo ah nigba ti ma fi woju owo yen kirapo o jowo te yen le koyin si lo wi di eleyi awon eyan o tu je owo lo se ni lori eto mi bo ba ti takase bo ba ti talata ro bo se ngba mi o je tete mo takase e ori pe lai pe jina aji koto olowo o tu gbowo losan teni bo se je niyan eni bo le se ona wo le gbegba 347 *1004*2#*347*1004*2#. Ola fi takashi e lo san teni. *347*1004*2#. Yay! O tun ti de 50,000. Yay! Kashi e te jeje. Won lawon oni te jeje. Ani awon fe fi owo dabira. Inu osu baba bata wa yi esi mo gbagbe wipe ati ja yin si lati inu osu to koja wipe en ba win ni galo yo waye ninu osu baba bata wa todun ye kole September ti lo October la wa e November bembe December na si bembe en ba win ni galo owo baba ba yo bale bage si odo awon to takashi e 347 *1004*2#. Eja ma beri aniyan bo. Awon wo lo wa loju opo o. Amo eja nkan sa won ton duro ti wa loju ori kore. Lori eto yi, kan ni o gbodo te ti o gbodo ma te waju ni. Mr. Tony Bodurin. Oko fun mi number to lo nda lola. Jen soke ko jen sapo. Baba niyan lati agbon United Kingdom. Up Liverpool. May you never walk alone. I want to hear a United Kingdom. Abiola Yali. Lati Hamburgi, lorile de Germany. Ufulani ungogo Germany. O woto poti o letan. O bata atuma withdraw iwo forole. Ilu Germany lowa. Totin pa wa yo wale. Man lowa la ba on Ben Switzerland. Is Zurich. Ton jaye fleri. Aye ipo. Man jaye. Omo to ba sise dede o le o ye ko lasiko gbadun. Man jaye ori e. Kanu pool la ro oni. Ero lo nba mi Nigeria. O wa se video nu omi. Olo. Hey. Ara me riri. Mo rori ologbo late lowo yali. Aba tun di aje tun mo bi. Baba jet lati Ireland. Awon ti Chelsea niyan gbogbo Chelsea. Awon eyan Sabi Alonso. Ni gbogbo Ireland niyan. Awon ti aniyan to duro ti wa. Ti o ja subu ti o ja so jabo leji ka wa. Lagbara Olorun ba apada si aburu oni kan yin. Oni kemi na. O si ni ke gbogbo awon lolufe ikanni lagelu efe. Hey! Eje n gbe ipe. Kawon eyan o pe wole. Kan jebun falafulo. My face show. Eka sasa kilo duko yibola tin pe wa.

0: ma gbọ yaya mo mo ya bada la gelu ara pata mo mo ja o
1: adebayo timi leyin ti money lati yana fadipe academy asit sali olugbile o na gbori wole e ma si are be se won akado ni mu yin lowo eh bo se je niyan *347*1004*2#. E je kokko se 25,000 naira ina. Eh e je kokko se 25,000 naira. Eh ka kokko se 25,000 naira lo santini. Ta lo ni number e, ta lo ni number e.

0: Olympics. Only number tell them for that if you can la gelu FM. O se je niyan la pa be yen. Hello my face show. Eta san ki loruko yin?
1: Ah, wa ma ni yura fe lati Alalubosa.
0: Alalubosa ti bo.
1: Ti ni ti on after bi after gbagi.
0: After gbagi okay ton gbagi. O da ko si laburu. Ti wo ni sa?
1: Arsenal ni o.
0: Gunners ni?
1: Gunners for life.
0: Up Gunners!
1: For life.
0: Up Gunners! Hey! I was not hot body wallet. I was not body wallet. Oh, yeah, who bear it,
1: sir?
0: Bear it, like a number 9. It is the Olympic. To why not do 2024? We let the world by the jury.
1: Olympic. Paris, Loyal de France.
0: Paris, Loyal de France, not to why?
1: Ben.
0: Oh, yeah, the France, and I look by the jury. Only the France in the Bali Jolie. Oh, yeah, who better like it, sir?
1: Number 15.
0: Iberi, number 15.
1: Ben.
0: Iberi, number 15. Iberi. Near do 2024 stroke 2025. And I do quite babble who talk bam, yeah, yeah. But I would like babble to me. I want you to know DJ, you are Champions League.
1: 2024.
0: Stroke 2025.
1: Lofa.
0: Oh, Lofa, Abi.
1: 2025.
0: Ben, Nisa. Kile Mbappe. Kile Mbappe. Kini. Yetu se Mbappe, man. Kile se Mbappe, man. Oda. Akoko onye zilo. Akoko. Eti gbagbe Rafinha. Rafinha ni. 13 goals in Loni. Tofi gba. Bose Jenny ye la pa benyen Rafinha lo gba. Bose Jenny ye. Eja tu wa lo mi loju opo. Abi bo wa ni. O lo o lagbara o. Hello. E ka so sa. Ki lo pa yin sa o ibo la tin ba yin soro. Mr. Labode Olusola lati bo lata pete em ka bo sori eto yi e mu bere sa
1: ibere kini
0: ibere alakoko number 1
1: ben
0: se ma gba bolu kan tan pe ndoku ninu ko Manchester City
1: ben
0: yeremi ndoku omo ile de wo ni
1: omo ile de Belgium
0: omo ile de Belgium oni ndoku abi
1: ben
0: o da ko si laburu egba omo ile de Belgium na ni o ye mu bere yi elekeje ile to gbeyin
1: e fun mi ni bere keta
0: ibere eleketa ile te lanfa lati mu lodun to nbo idije ile adulawo o waye
1: eni
0: ni odun to nbo idije ile adulawo yo lanfa lati waye
1: beni
0: e do ko ile de meta ti o gbalejo ka mo lo wọ́n lọ pàkásọ lágbọ̀n ọbẹ̀ yẹn ẹ ti gbàgbé orílẹ̀-èdè kenya orílẹ̀-èdè tanzania àti orílẹ̀-èdè uganda àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n á jẹrí pọ̀ wọ́n á lẹ̀ pọ̀ bí ike tó bọ́nu ná wọ́n á láǹfààní láti gbàlejò ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́dún 2027 ẹ ṣe tẹ́ ẹ pè wọlé hello my face show hello
2: my face show my face show
0: kí lorúkọ yín sà.
2: Peter Lata Pata.
0: Peter Lata Pata.
2: Ben.
0: Emu Bere.
2: Amba 10.
0: Ibere leke wati lo. Emu Bere lati ogun si ogbon.
2: 21.
0: Number 21. Agba bolu kan gba bolu ri fun iko Manchester United. Ba kan lo gba fun kun fun iko Manchester iko PSG. Edison Cavani oloruko re. Se mo.
2: Ben.
0: Omo ile de wo ni?
2: Uruguay.
0: Uruguay.
2: Ben.
0: Oda, omo ile de Uruguay na ni. Oya mu bere yin to gbeyin.
2: 23.
0: Number 23, number 23, number 23. Abi?
2: Ben.
0: Nisa 2022 stroke 2023. Nini ge orile de wa Nigeria, iko wo lo gba league orile de wa Nigeria lodun yen.
2: 2023.
0: Eyimba bibo. Ki la pe?
2: Eyimba.
0: Lo gba ligi. Eyimba lo gba ligi.
2: Ben.
0: Eyin so da yin loju pe Eyimba ni.
2: Ko da mi loju.
0: Iko wo le tun fe mu?
2: Eyimba
0: international na lo gba Eyimba na ni. Number yin pari pelu 6281 bi.
2: Ben.
0: O da ko si laburu. E ti jebun lori eto yi. Abiola yali yali. Lati Hamburg lo ile de Germany e ti jebun lori eto yi. Bo si je niyan. Number yin e fi pe wa pada. Number yin e fi message wa ka send card si. Hello.
2: Alafia.
0: E kuro le.
2: Alafia.
0: E kuro le sa. Ki lo ko yo. Afisi Abiodun. Lati Olodo. Emu bere sa.
2: Be. Number 12.
0: Elekeji lati lo. Emu bere lati ogun si ogbon.
2: Okay, number 20.
0: Number 20 ti lo.
2: Number 21.
0: Number 21 ti lo.
2: 24.
0: Number 24. Ideje Spanish La Liga ni odun 2010 / 2011 iko wo lo gba.
2: Baka
0: lo gba. Baka na awon na gba baka na lo gba e gba iko Barcelona na lo gba e bu bere yin to gbeyin
2: number
0: ki le pe
2: 27
0: number 27 ibere number 27 ibere number 27 ibere number 27 ile te lanfa lati mu o gbeyin wa si ile adulawo idije afcon ile adulawo e mo se inte mu mo fun yin
2: emi da mo pe la na
0: se fun yin temu na mo fun yin o ni kin be lo pe lodun 2006 ko wo lo gba idije ile adulawo
2: 2006 Cameroon
0: Indomie table lion lo gba
2: Cameroon
0: ko lo gba o Egypt lo gba hey o se je niyan la pa be yen orilede Egypt awon na lanfani lati gba lodun 2006 ta ba so nipa idije ile adulawo e je n bo si ori cash e bayi tori pe ojo tin lo wa arojo mu so lokun se e tin ta cash e je mo gora yin 50000 lokun tin pin 50000 naira o lokun ti mo fe pin olusola oloyede aye oyeleke lori Facebook o na gbori wole Jelil Sulaiman o na gbori wole up Chelsea eye ti e binu tan o wa da bana Chelsea bole lori Facebook kan le lagelu efe awon tan be lagban be yen seyin no ba ti de be e lo ma share yen losan eni bo se je niyan e wo naira ti wa le lose ni eleyi ti mo tun fe pin bayi 50 lokan cash ya ti ta owo yen si mi won ta owo si mi won tun send receipt won ni alafida owo yen ti wa nbe oya awon en to tun wa nbe ti o gba 50000 naira e ma ta lo

0: gbogbo eyin omo orilede Nigeria oloselu Nigeria e wa ja mo bi ra wa wipe ibo la nlo gege bi ibere ta tin bere lati igba pipe seyin awon lori kanrin kanrin Dr. Sikiru Ayinde Barrister odidi awo kan lo se to fi bere pe omo Nigeria nbo la nlo na sugbon o ba tin bere bere yi lowo ara wa e ja tun ra mo kira wa ku odun ku yedun odun ominira eleyi to tun ko lodun yi ama sa e ba wa be awon afia je mo fi ayo eleyi ti mo fun ni loko odi opero awon ti won fi agbo fegun ti won ko ti won yo nda okun re ba tin bi awon eleyi lawon eyan kan tun ni iyun mo tun san ki la fe so nipa awon ara ile orilede Nigeria eleyi ti ofe ko orilede Nigeria o ku sugbon ti ofe o je yan boroboro atara atara nu le e wa jajo pimo po ko orilede Nigeria ko le ba goke agba ka ma ba kan ma fi odun ka odun Nigeria at 66 odun 84 be yan ba pe 66 years loke pe o ti gbodo gbe nkan re si dada ti gbodo gbe nkan re si ko ma ro omo omo ko si ma na ka si awon kan re to ti se iru fi ojo oni ninu tan se mo po ni na ni ojo kini ninu osu kewa ta gba ominira lodun 1954 orilede Nigeria lo si je kan lara awon British colony ngba na lohun sugbon nigba to di ojo Saturday ojo abameta ojo kini osu kewa odun 1960 Nigeria gba ominira re o lowo awon amunisin nigba to di ni ojo isegun Tuesday ojo kini osu kewa odun 1963 irun fi ojo oni bakan na odun keta leyin ta gbo ominira orilede Nigeria gba republic ninu awon orilede commonwealth to je pe a ni gbe ejo wa lo si odo privy council nile gesi mo to je pe supreme court lo wa replace won orilede Nigeria irun fi ojo oni ninu tan nanu e wa je ki gbogbo wa ka te pa mo wa daada tori pe nta ba se ni opada di tan e ka bo sori to ta pe ni la lori kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala felele ni le badan nje lo ko loga loga ni kan ni yi latori oga wa tunde omo olawuwo kenneth ogweje kebugi ni olotu eto yi ademola asisi asisu baba lo nila ina ni olowo button to je ke ma lanfani ati gbo wa a ni so pe oni jojo popo sese kala ni wa si office wa se to fun yin tori ke bi o ti dana la jomba kakiri lori eto e la loro lojo tun ni o ko temi oyi pada bi demi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale won ni ade bi se mo se agbalagbo le ni peru won ni ro le yi mo ni awon alejo ninu ile agbara sugbon nigba ti won mo mura lati lo odo won gbogbo wa nla gboro ti are orilede Nigeria o wa wa nile yi are Bola Ahmed Tinubu ile to so to fi ba wa soro oro apile ko fun ti ojo ominira ta se leni oro ponu we kobo o wu mi kin te jade fun yin sugbon tori ijoba akoko ko ni si anfani e sugbon la oro ta are Bola Ahmed Tinubu so oni iru fi ojo oni lodun 84 le seyin ini won ta si orilede Nigeria fun igba koko ta di orilede ta da du lori ese ara wa pelu bi ati wa ni omi le ngbe opolopo nkan ta si je omiran ni adulawo the giant of africa olorun fi orisirisi nkan ji nki wa awon eyan loko won da ko an bora wa oro po sugbon lara awon alaye ti are Bola Ahmed Tinubu se won ni soro orilede Nigeria opolopo awon eyan ti an ti se sakoso seyin won pele won pele ki o da bi igba ti jejere nse eyan ti won wa fun ni ogun lati mo je ki jejere won mo nila sugbon ti se gangan jejere tin je cancer won o se nkan kan si oni won wa da bi igba to nde bi igba ti won pe dokita oya e wa sise abe fun ti tari ro ta mo kola nigba to si se gbogbo si abe ohun tan won pada mo fa mi si la bi pe kini ra won mo po o wa ni asiko le ra ni ra o ti koja lo in ta nwo lowo waju ni bi nkan to se best way si lorilede Nigeria won soro awon odo oro agbon ise agbe oto raje o salaye oro wipe bi an tin ji epo ko lorilede Nigeria o ti diku oil theft e wo oro po nbe ibere ti mo fe bi ni role yi ni pe e ma bo lori Facebook wa kini nkan ti are Bola Ahmed Tinubu so ele te wo pe ah oro wa ti gbo pelu nta gbo yi orilede Nigeria ti o ti lojutu ikeji oro wo lero pe reti lenu are te wa wa ninu gbogbo nti an so fun bi iseju 18 te wa titi te ri nbe to wa je to ja ije kule fun yin to ba yin lokan je ninu apile ko oro ti are Bola Ahmed Tinubu so laaro tu ni e ma bo lori Facebook wa lagilu 96.7 FM nibe na ni a fi lanfani ati gboja yo wora wa e fi ateje yin e fi si agbon be e fi si agbon be tori pe mo orilede Nigeria le ni bi o ba da gbogbo apata na lajo lowo nbe se wa mo wi pe bi dagba soke o ba de lati le pepe lo soke ni won mo ni bottom up approach gege bi asan welebo orilede Nigeria won pin si ipele eyin loke ijoba oke federal government ani state as ni local government ariwo ti a n pa kiri ni nsin ni pe a je gomina a je are a je eyin federal house of assembly a je senator a je state house of assembly ariwo to po ju nu sugbon nkan kan be ta gbeju eyin to je pe be gangan loro tin bere ni ese kuku ani 774 local government orilede Nigeria ko si ipele abi ki n gbe bayi gbogbo tin jorilede Nigeria ijoba abile ko kan na lo ni ko si bi kan to le wa lagbon Nigeria te wa ni ko si joba bile to ni beun now baba wa fe joro lojutu isale pepe ina lati mu orilede Nigeria at 96 ni ro le yi mo ni okan lara awon eyan ele to nwo pe be ba je ko won moju to joba bile won si dada ni joba bile ila orun gusu ibadan ibadan southeast local government ama ba mi lokan je bi ma koja lawon local government nkan ti woji to ti jeme honorable Said abi Bola Oladi meji wo ni fari lati joba bile Ibadan southeast local government ku rolesa
1: muki gbogbo eyan ara le muki gbogbo eyan mo Nigeria muki eyan akegbe mi muki eyan baba mi muki eyan iya mi muki eyan egbon mi mo si ki olotu e ku role
0: ṣeun lori oro dagbasoke ile ita nso Nigeria 66 bi omo ba dagba de agbon bi kan e wo pe n to file to bayi lojo ori o ti gboro pari ilewe alakobere ko ti wa ni ilewe girama tabi bo mo ba dagba de bi kan ni o ti gboro lobin le abi ko ti wa ile oko bo mo ba wa to oko ni abi to tobin ni ti o ba ni won ni baba to loko a loko ni baba to lada lada bi o ba wa ni yo wa da bi apero fo meriwo yo je ibanu je fa won obi e pe o mo se dagba to bayi ti oni ni Nigeria 66 ibele ti mo bere lowo awon ara ile won bere lowo eyin na pe ninu oro ti are so kile wo pe e wa tu ye be ye be o ye ke ba kini be wa ba ati pe oro wo le ri ti are so pe oro wa tin loju tubo going forward
1: e se lotu seri lori oro ti are Bola Ahmed Tinubu so ni awon e o je ohun to ba mi lokan je gan pupo
0: isawo
1: mo ri wi pe oju tan si fi wo wa lati aye wa se wa lati 1989
0: okay
1: mo ri fi wo wa ni 2026 we baba ti ko nkan jọ baba ti fe nudun pa won so ta ba ti ru won so so won lo si won tun da kenan ni ko si ti won se si won wa fi egbole won palapalapa won fe tele won palapalapa
0: isawo won fe ko tona fun wa
1: a ni isoro to po leyin to je pe ijoba Bola Ahmed Tinubu lo dale leyin to je pe egbe won lo ti dale lati bere pepe kan Bola Tinubu to de be to je pe ati yanju isoro yi nkan kekere ni ṣugbọn aarigbele na arewa
0: isawo ki le reti
1: ke lo Nigeria n pariwo lori oro owo epo iro pe arewa soro pe emi ti kan de o e ri pe owo epo ohun lo fa igbesi aye mi ati yin ti gbogbo nkan ta ran afi lewo lori njo emi ati yin ti gbọnju ta ti jọ wa n lui njo re gbọ pe nkan to ba loke Nigeria wa le ri
0: won ni igbesẹ to ye ki ijọba gbe tipẹtipẹ ti won gbe lawon gbe won take bold step
1: igbesẹ buku wonu ni kaye wa ni awon araalu ka mo ro njeje ka mo ri legbe kamọ ọrọ náà rìn àti romi igbó yóò lẹ́tí ẹṣẹ́ ilé ra omi ní ìsinmi 5 naira àbí 10 naira ìgbà táwa gbọ́n ju 50 kọbọ̀ 120 kọbọ̀ láwọn romi omi ti di 100 naira ní ìsinmi 50 naira báyìí kódà ẹ̀ lè romi gan 50 naira bá dáwọn àyè kan se gbe se to ye kan ti gbe ti pe no ngbe un se gbe se tan gbe un se yo so mo so mo o mu kan ronun fa wa ralu abu mu kan le fun wa
0: se won wa ma woran ti jejere tan ni nje wa lati jo ti o fi wa je apa ni
1: awon na tun ti kun jejere wa bayi won ti fori fifu atedo fifu won ti fi kun fun wa
0: money going forward pa wo lu YouTube
1: ladun wo
0: beleyin ta won suppression ta bayi ni sin pe kan Nigeria
1: ladun wo after 20 years of APC in power abe ti gbagbe ni pe buhari lo mo bere won ni Jonathan o le se aja foko le eja figile buhari lo loto buhari no President Bola Ahmed Tinubu na lo se awaju ngba na te ba ti gbagbe
0: ki wa ni nkan te reti ninu speech won tan so loni te wa le wa te
1: ri gangan won akoko ti o ye ki a ta fe gbo lenu won a mo pe ba se nsoro in to n ta gbo mo Nigeria lese ni kikan oni oro wo epo to mu nkan won wi we not saying ni kan da subsidy pada abun a need refinery many o toton lui ikan ko sise
0: won sise de lori
1: La elo ni salary ohun osise e n fi kun salary ohun osise e tun fi yakun ya fun won e le se minimum wage sorry 70,000 abi 100,000 e so wepo di abi wepo Jonathan so wepo ni 120,000 gugu wan padu pe kini ti poju eyin gbe lati 189 na ye Jonathan e so di 1500 naira abi le repo leni
0: o ti loke
1: e wa compare iye percentage nkan ti epo fi lo soke si iye tan fi kun owo osu awon oje si iye ti nkan fi take kan fi won se loja nisin e na na bag rice like Jonathan 7000 65 5000 a bag of rice is 60,000 naira minimum wage 70,000 so you tell somebody ile kokan e ma lo bi kankan e le rowo oko e le rowo epo e lo ni e divide iye to se ngba ba iye liter epo ke wo liter epo to ra ibi ti ya ti nbere le ta mo bo ma lawon ti operation o bi operation tan se sa won se operation tin se Nigeria won se operation ara won tan se de lati lu oba ni tan se operation ara
0: e mo gbo ntimo wa mo fe je ke so enu koko kini kin to ku nbe pe nkan kan na eni won soro nipa re ki le reti pe ki won so pe boya awon se bayo ninu e lori oro ile po te so yen
1: inflation rate in Nigeria kilo wa over double digit la wa sa itun mo ni pe be ba fi 100,000 si account yin loni ni 2015
0: gba reti
1: to ba le ra phone kan ni isin ko le ra koda sim card mo won ti kankan se sin o ke se jere do waju won o e ti fun yin ni keji se jere waju won sa ni o ni pa sin ba yin soro kini interest rate fa won company ti won yawo 28%
0: ti jere oke
1: e sumo ni pe bo ba lo ya 100,000 lati fi sowo o gbodo wa bo se rere 30% to won san fun bank e ti wo je o ti bank yo gba lowo re awon iya wa kina fi n se owo pomule lanta nkan kan won wa n sise bi alaise
0: mi ba se wa yawo do lain ayun ti e wa
1: won sise bi eni won jeje leri won ri kankan se sin yun sa
0: oda eyin oda ko buru e je n file baun ma lo si oju oja sugbon gba ta mura lati lo soju oja se idagbasoke ka wo pin lese kuku lori lede Nigeria true word of federation se o wa mo ti ye ko wa tori ngba ta constitutionalizing tin je joba abile lori lede Nigeria 1979 won gbogbo nu ofin gangan nisan se idagbasoke lese kuku tori idagbasoke local government na idagbasoke Nigeria se idagbasoke wa at 66 sa wa nibi to ye ka wa inte damilonu lori baba ti de la tojo oja elebe won e ku kale

0: e ka bo pada lati oju oja ikanila gilu 96.7 fm ile fun bala fele le ni lebadan lori to ta pe ni ela loro tori pe ela loro ba ba la ki ye ni boroboro gbogbo yin te nbe ni agbon facebook wa mo si won mo dupe tori pe eyan na lasu eyan o n ba boju we tin ba re ni temi ni mi si dun ara mi aya gaga saidi o se okay o se yawo won ni happy independence day se n gba de ge sin waida kande le ku le ku to okay awon kan si wa ni ni oda asisi soli olugbile lati iseyin e seun gan ni sir oladepo adeyemi lati muslim e je ki awon ategise yin ko mo wole bakan na isola kureti ajibola lati oyo alafin ojo pa se kere mo di o ma ti ba fatima lasisi omo yen ni ona n kiwa ku ti opposition si ominira ni ibere te ba ni lori awon kan ta jo nji oni lati ibere ti mo bere saju e mo fi ategise yin sori facebook loju opo n o gbe ipe basiko baji to so ba je ki mo pada si odo alejo mi tori pe bi ta ba roko ti si o na ni a mo fi abo si ibere ti mo bere ko to di pa loju oja bi be ba wu idagbasoke lati ese kuku to epo na ni idagbasoke gbogbo orile de Nigeria se ibi to ye ka wa in la wa ni bere mi si yin starting from 1979 basiko ta wa ipinle Oyo as case study
1: e se e ri pe te ba n soro idagbasoke ese kuku any we should take it from bottom up
0: be
1: lati le lati be so
0: ka wu lo ke
1: in ti a n pe a so pa n se federalism ni Nigeria
0: okay
1: but sha n practice true federalism in Nigeria we are not okay ni fun ise egbe ku lo nje ese ku le ko ma fun oke lo nje
0: iyen ko ma fun oke nje
1: in United States doesn't practice the same federalism ta wa na se yi
0: okay
1: federal government kan lo ni resources local government and state government donate to the federal government awon wa se ko kari nkan sugbon igbe ese ko mo iya to nje awon eyan lati se 213 to ye amo ni mi ta ba de nisin won kan ni oya a ti fun olowo owo po lowo won o ngba ba pa owo biribiribi wole ni federal e wa mu ibabinti e gbele state lowo e mu kekebe e gbele local government lowo e wa ni local government wa autonomy won ti pawo won se kankan autonomy sir ti e ba fun local government kokan won ni ran kan 300 million loki ogun mo gbo
0: okay
1: 300 million n gba do sosu won ni kankan fi se elo ni won se 1 kilometer of road sir you can't spend less than 2 billion on a kilometer of road se wa ni local government e yo kan ko wa fi ori jodun meta ko fi se kilometer road kan
0: ko fi nkan yo gule
1: e ma wo ninu e yo san wo awon osise primary school e pe do ka be lo ni primary school local government lo ni

0: so ise bena le so ni se pa ti ri dagba soke die die
1: idire idire te ba gbe ola fun eni to ti rowo ri to ti mo mo se nduna dura wo to nse eto eto ile aye ti e gan ani ko se orugo mi se gomina se makinde ke se orisiko to de joba owo ni owo ni first governor ni gbogbo Nigeria to ma declare pure asset of 48 billion naira verifiable idi lo wa pe ah ngba ta ba ni ile ngba 300 million ile ngba 900 ile ngba 800 ile yo lowo to excess ile ile oni ni kan je gbese bo ni sa wa ni a fo gbese le ko mo ba ta yo won baje ka fi awon ton lowo le kan mo se mo ku mo ku ni e ja jo ko po e ja pin bo se ko ye e ja o ti pataki n ta awon yin wa lese ka mo se be e wo ibadan na ti nisin gbogbo lu government odun won ti fe se tan e wo saki e wo iruwa
0: e gele je pa won kan le da ko e so e bo e so ibadan e so ibadan
1: southeast
0: southeast odo ti
1: fun yin lapere the local government wa ibadan southeast lati ori ta pe ni Adesola ni Lagos Ibadan expressway eh pe expressway mo pe o ni local government road o Ibadan south do fi owo south ti se drainage be e ti mo wo won dey won dey abile won say won tun titi oju ojikutu elesuru muslim local government lo se leyo won ka fun yin lo ni o won tun won construct motorway road lati oja aba masalasi oja aba
0: masalasi oja aba
1: ni junction e lo wo be baba nbe
0: beni to da firiko to mo kegun
1: beni Ibadan lo start so se nja ti njo nwa ni Ibadan south ajemi ati njo mo e so gba ti won se titi last ni Ibadan south local government Ibadan se titi last in any local government in your state ti ba saye se makin data ti o gba ti jon ri a so pe fi won le fi won le beni kan fi won le awon gbogbo local government awon na mo pe n to nwole gomina tun fi kun fun wa ni gomina so ngba
0: lapo ara won na tin fi kun
1: lapo ara won ko ma so bo se je fun yin nigbati gomina dis market dey wole Oyo state depend on federal allocation by 80% which itumo ni
0: 20% ni IGR
1: the 20% ni IGR ti wa bo se nigba to di 2023 o di 65% IGR won na di se ni 35
0: owo tin wa latoke na po si
1: o po si elo ni salary ni 2019 season
0: mi mo salary mi mo wage bill
1: 2019 wage bill was 4.5 billion as I speak with you
0: ni Ibadan northeast
1: ni the whole of Oyo state
0: okay huh
1: as we speak right now wage bill is 18 billion
0: mo 4.5
1: mo so fun ile kan te ba ngbo scam economy oni tunubu run
0: e mo je ka ta
1: go ro ni yan tapu ko e bi ayin lere se on te le fi 50000 naira ni 2019 le fi ra ni
0: inflation wa lo to agba
1: e kino pe ni inflation lo bo sori
0: ka ba ra wo ja wa le
1: ta gba ba ko da ke pe salary 5000 ko ti se ko se ra unje o se wo ko jade o se raso o se awon iwon o so ngbese mo se ko pe waju ka se pe salary wa di 500000 ngba ta fe ra rice mo pe rice ni 450000
0: e ma bo tin ba gboro te so ye eni pe ko a le so pe dagba soke nbe ni local government sugbon ninu sakoso gomina se imakinde la fe le so pe dagba soke ti wa be
1: gidi tori pe o je ni to mo eto suna owo se ni daada
0: so aje pe ati ni dagba soke a ni dagba soke lori lede Nigeria niyan
1: ni Oyo state Nigeria first state so so to
0: ebi nu Nigeria na Oyo state wa
1: da kanu da 36 e lo si gele edo state ke lo so pe dagba soke wa ni ilu won ke ni
0: seyin eyin gbe ledo ni te fe fi lo so pe ko si dagba soke nbe
1: emi ledo
0: ko ijo ba bile melo lede ledo te fi so pe ko
1: melo mo de mi ti mo de gan moto mi fe baje lona mo pada lona ni kan mo ko lo mo ja sori bu
0: ami
1: e ko ri si abe okuta nbi legbe wa nbi ke na kasi
0: eduna
1: e ko mo tun rin jina e mo rin jina rara tan ba tun so ra awon ara bi tan fe ba ti aje Nigeria won ni e lo se
0: ko mo so pe yan fe ba ti
1: e mo ti ba ti aje tan ah so ko ma run jeje
0: take chasing glass le wa wa se ba gbogbo wa patata wa bi aso la wa so gidi la
1: ti wo to di pe mo ti wo so gidi debi nisin wa ni pe nje gbese
0: e wa mo gbo se ti ri enu yin ti e
1: mo gbo se bi eyan jeje le
0: e mo gbo enu yin ti e duro dada eduna ki lati mo se bo nuno silu gan
1: e se e di pe oselu sise
0: tori mo ni pe kini yi bigba ti e je so respect gomina si makinde le tin soro
1: oselu sise o gomina si makinde ti mu yato ma si so de fun
0: alati mo se boyin la so yin ni e mo pon gomina
1: 2012 mo wa leyin Jonathan gomina president gulo Jonathan digbi ni 2015 koda igba na fun Tesin Folarin ni gomina governorship ticket wa ni PDP ngba na mo tele lo rally mo se gbogbo e eyin eyan laju e ri e do buhari lokan buhari ni o tun se oloto buhari ani odun mejo fe pe oju yin wale o buhari o mo si lodun kan o kari ojiwori ko jale ri iye ko wale lo ko jade a si tijo ri result e bayi lari ara wa saye wa da sin abo baje si aso ngba na won gbo eyi lo kami lara pe ah e mo je alaju wale ki ta lo mo ko wo won tin te wa loju aye wa n baje si re dakun e sa
0: mi mo so pa yen baje mo be se so yaya yen se gbigbi ale mo so pa yen baje mo
1: e wa
0: mo pe so
1: ah e mo ja pe so ẹ dá lọ
0: rọ lẹ pé mo dáhùn èyàn ò ní

ẹ kaabo pada lati oju oja eto ela loro ni kanila 96.7 fm ni fun bala fele ni lebadan olorun le n teti gbo ile ita didi se ni ba mu pelu ayeye ominira orilede nigeria nigeria 66 odun merin deni adorin ti ati gba ominira lowo awon ibo amunisin eni ti a si gbe wa ta jo nwo idagbasoke lati ese kuku olorun ni omoye fun ipo alaga ijoba abile ariwa ila orun gusu ile ibadan ibadan southeast local government lati lo egbe oselu onipaki apm nu honorable said abimbola oladimeji owo ni faari awon lati njo tari oro sirawa latunmen me ma ni sese mo so awon bi te southeast local

0: kú sebi ni won pe lo ye ku
1: be ni
2: be ni
0: baba yege yege ohun ni won pe lo ye ara be ni won o se gba loju
3: be ni
0: arara o orisa won o se ki mole mo rin na ti ti ti be mo ba won de lu

0: kiro are ma di deta de were bi teji aleni kutu ta de bayi kutu bi eji owuro atun ti de papa pa atun ti de bi eji yaleta atun aba wa se ale da se egun le ewa ba wa se o sa oja ewa ba wa se ilokunrin ilobirin ewa ba wa se ale da se are ma ope yekete nlamada ajuba olohun oba ajuba feyan iba lo akode o ajuba lo aseda iba lo origun mere rin agbalaye eto aba wa se ale da se egun le wa ba wa se o sa oja e wa ba wa se ilokunrin ilobirin e wa ba wa se ale da se are ma opete yekete elamada be na lo kukuri azandi wa o
1: ba mi mo nje
0: o wa nle ni abo si tun ro de ni
1: lo kuku wa nle won re bi
0: o da na to ba wa nle kuku gba kan ni ohun lenu mi aye fe gbo nto fe wi oh gbodo tutu po
1: ba mi ko isu oko ni re oko koko lara re o si mole
2: ami aje
1: e ku le la kara le o e ku ona la keru ona e ku ati jo nla keni ati ri ti pe akan opo atuti de gege bi se wa iba olorun iba eniyan iba koda ye oba seda run oba terere kari aye oba mi ajiki oba mi ajige olodu to mare oba to le mi ko wa lowo iba olorun iba eniyan akoda aye ajuba o iba seda run iba gbogbo eyin agbagba to nbe ni kale iba baba mi ogudugba logun kan wa tuti de ba ti nde oriki ile wa leto oma kere o
3: kukun je eti mi o
1: nje dakun pa kini ohun lenu mi o jere ko dorin ode
3: nje onile imo bode kin to wole o agwala momo mo bode osu
1: iba se
3: ajo osu pa ni mi mo bode ifeledu mo re oba eku ati jonjon ti jo e mama ku ati jonjon ti jo eku lati e mo ku ati o se bi eku le nloye ni ta baba nle e ka bo loye ni o tajubo baba ti rira eni tojo meji tojo meta eku ati la mo kira eni e mo ku le o
1: e ka bo
3: ogudugba logun akan o so mo pe igba ro ila akako pe ojugboro la ko ndiri
1: be
3: ni agogo podun de ni won ki awon agbe ogun ato ila ka won baba lawo arin pa na fi nki ode logun ofe ni won ki awon ajagun se bi kara o le la won baale sa

0: epo tuba iyo tuba e konu tolohun ni
1: opo e o tuba
0: o bo ju e ri ma bo ni o te te o ma ri gbo mo yele olubiti o ma la ro to letin

0: Are que yo muwa.
1: Aoni are que yo muwa.
0: Ine kako medeje lara ye aside loruko Jesu gara fun wa.
2: Amen. Awon ti aduro doluwa. A o fi ego kibidi. A o sare ki yo ki ore wa. Aoni are ki yo muwa. Ah beni. Eje ka kogbon lara aside. Awon ibere kan wa ti mo fe kan soso. Ego bawo ni asadi se test yakọ akọ idi to fi je wipe yo ri wipe ohun ni se ohun won ti o ye ko won se ohun o se ni ona to to tori e ko ye ka je ke awon eyan lati se mo be se so eniyan gbọdọ test awon mi lati ma bolule lati ma subu si owo won gege bi asadi to je abo bo se le test akọ ti o fi ni subu si owo re
0: ese ori si so na to po npa ma test ara won be le ke so meta me pere lale to da koko ona akọ mi ni pe ngba ti eye aside to da ko ba lo babo abọ ko gbe ja ko loju na be ni pe no do tu si ba mi o le sa je o le subu je
2: yo gbe ja ko loju
0: mo te akọ je ba fara da pe ro lo pa emi won na ti won je ari pe ni su fun titi e se atara le fun ona ka le nu ba mi ha ma sa ka kiri a ro pe aye asa idi akọ je pe ko ni te lohun pe pe ko ti sa lo fun nisin pe yo pada mo te po ni fe a tele lo si bi to sa lo mo sa lo sori okuta to ga a ba de be mo sa lo sori ki to ga a ba de be ara won test je opo ma da ma so ba ko wa opo opo gan
2: bi o mi niyan na
0: be
2: na alara asadi la wo ni ti kogbon la won mama ti kogbon ni be yan ba popo lopo okunrin ba fe fe obirin bi won awon obirin wo ko sako
0: be ni
2: wo ko la won fe won kokko soge
0: be ni
2: sugbon okunrin to ba faran bale lati tele n tawon abo okunrin so lopo gba won won yege
0: be
2: ni ni pe a yege ti a ba tele iwa asa diabo lati ni itelorun n ta nfe ohun ka tele ni asa idi o fi mo wi pe akọ yi o nife
0: won ti mo se se tele ye ko pada ko pada
2: ko pada a je pe o nife looto ka kora ka kogbon ni ka keko lara ege opoto ka kogbon keko lara ege opoto number ti eyin eyan wa ti e fi pe wa tori pe asiko ti to 091 2370 8675 lato kekun plus 234 hello
3: hello sir
2: hello sir e kale
3: moba bolaji ajibola
2: kilo kilo ni e lati ruwa ele
3: eta eta nipa mo kon fe bi kokon ni mo ko fe soro nipa ti ajibo na ni ko mo re ko ba ni kon ni simi odun mo ta ma ko ni gbe ta kota so won ni mo ko kan ni mo pe asaidi yo ko igbo eyan yo pa nkan to le pa omo lara yo ko sale awa tu ye le lori to wa te omo yi won ni ma ye le kokan ti bi ri ma gbo omo yen pe o to asiko fun la gbe ni fo won ma ti jade a lo pada fi ye pade a gbe pada so be
0: be mo so le kan
3: to so bi pe a ogbon wa ni na je wa so ni pa to lati le ki asaidi a ko

0: Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Ibadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Ibadan togun ba fe pa Ibadan kudeti agbe won iku adeti nile omo layipo iku adeti nile awa aro adeti nile eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa o
1: Jadua ni eto ti o ma de seti gbo yin lati ni ijo CAC Paugun Red Prayer Center aka Holy Ghost Ministry Route 6 Okeayo Eleshin Meta Road Eleri Apata Ibadan Iranse Olorun ti Olorun yo ma lo ni Pastor Peter Ake pelu Oja Adua yi anoye lo ma je loruko Jesu
2: E je ki agbadua oruko Jesu ayeraye Olorun ma je mu kini won ya Juda Oludani kan sejoba oba to ju oba lo oba to fo ba je oba to roba loye babo lokiki ogun aran kari aye adupe po se fun anu to fun wa adupe forilede yi oba ti o jogun bele oba ti o gba kogun eso bori adupe itoju adupe anu lori awon olori wa lori awon adari wa lori are orilede yi lori awon governor ni state kokan lori awon senators lori awon house of assemblies adupe pe o n ba won se lori awon oba lori awon ori ade lori awon ijoye lori gbogbo awon iranse rorun gbogbo lori eni kokan wa ni orilede yi ogo ni foruko re o fun irajo ominira to ja tu wonu e adupe bi o ti bere ayan bi o ba se de olorun adupe o nbi to n ba ise lo ogo ni foruko mimo re iseda to la ya torun gba ope gba eyin na nje bo gbadua loruko jesu oluwa orilede yi oni baje orilede yi oni daru awon olori wa Olorun ma je won a ma ko won a lati leyin a ma ti won leyin awon are wa gomina wa ani awon are wa awon gomina wa ati gbogbo awon senators gbogbo gbogbo awon house of assembly Olorun ma je won a ma ti won leyin awon ori ade gbogbo awon alagbara orilede yi loruko Jesu wa won ni siwa dari oko orilede yi isakoso re emi Olorun ko gba koso e Jesu omo Olorun o gba joba re ko mo ri be ko mo se be ile kokan ibi oni wo be ile kokan ijo oni wo be ori kokan idamu oni wo be be ni ko ri o ni wo ya modo nigba ti Nigeria a ma celebrate ajodun odun mi iwo to gbo mi to sami ipo to daju bayi lo anu agbe ode be anu ma je mu yo gbe ode be ipa Olorun a mo ode bi o daju bayi lo gbogbo kan gbogbo ti Oluwa lu program yi Olorun mi a ma toju yin a ma bu mi rin e ni salai ni loruko Jesu iji oni ja yin e ma ni ani to ati ani seku bi daro Olorun anu atogo Olorun laye ni kokan wa yo si mo di mimo ori be ko se be ogo ni foruko Olorun wa oju oni ti o Jesu Oluwa wa ami faya ogo ni fọlọrun loke orun e ka bo sinu wakati oja dua mo ni oja dura yi temi ati yin anoye la joma na loruko Jesu Oluwa inu adua kan ti a n gba bo ti gbogbo ni segun lori ogun ati emi igbagbe isegun lori ogun ati emi igbagbe emi igbagbe emu to mo kan gbagbe eyan ti ede ki won ran ti eyan nigba ti re ba de ti ran wo ba de nigba ta ngeli ayo ba koja lo agbara temi ti mo gbe eyan pamo to lore alaanu ki fi ri eyan se lore gbogbo kan gbogbo to wa labe ohun yi en te ti du fa se yori fun ire fun ran lowo gbogbo agbara to gbe aye pamo ti o je ko lore ori o to ba sami agbara ma jemo Olorun ko ma tu o sile labi akoso ipa ati agbara na inu re oni waasu ohun ni mo wa re oni waasu ori ikesan ese ikerinla to bi de ese ikerin di logun nbe mo tin gbadura fun o ibe ni pe oni ilu kekere kan wa ati eniyan die ninu re oba nla kan ti segun to lo o si doti o si mo ile iso to tobi ti tun bi pe a si ri okunrin talaka ologbon ninu re oni ohun si fi ogbon re gba ilu na sile sugbon ko si enikan ti o ranti okunrin talaka na gbon to bi oni ko si enikankan to ranti okunrin talaka na si wi pe nigba na ni mo wi pe ogbon san ju agbara lo sugba kegan ologbon okunrin talaka na ohun re ko si toke oh my god mommy daddy serita ka nibe yen e ri pe ijile ni o to wa nbe yen o ni agbara arokunrin kan nibe ile le so bi pe okunrin yi agbagbi e gba ti e ka ranti e kan se lore agbagbi e a ranti re o ni ilu kan wa ilu ta so yi o ni oro aje o ni alumoni o ni awon kan rere to da nibe okunrin kan be nlu yi o re mi se laanu ri enikeni o se lore ri okunrin si logbon o si nimo o si loye akanda eyan ninu ogbon imatoye ni se bi eyan ba logbon to ba nimo to ba loye e boye ki ogbon to ni mo ti ogbon to ni o ye ko la o so do lowo okunrin yi asiko ti iba la akoko ti iba sorire igba na ni oba kan dide oba lagbara ni ilu mi oba lagbara nla kan orilede mi o wa gbogun ti ilu tarakunrin yi wa gbogbo awon ologun ilu yi won le gbalu won le gbogbo awon ologun to wa nbe gbogbo awon lebe to wa nbe awon ojogbon to wa nbe awon alagbara to wa nbe awon akoni awon olowo awon olokowo awon to ni eto oro aje to ni le ise lalalalala ati gbogbo to wa nlo yi ni won ni agbara lati gba ilu won sile lowo ogun to dide silu won ile lu pe okunrin talakata wi o nikan lo dide singu adenley okunrin dide ibe ni pe ogbon to ni imo to ni talent inu e ebo ti nbe lara e ase to wa lara e o dide o lu ogbon yen o lo imo yen o lo oye yen o gba ilu e sile lowo ogun lowo alagbara lowo odaju jagunjagun ti iba pa ilu re run ilu won bo lowo ogun ilu won bo lowo damu de lo wi pe okunrin yi ta lo fun lu won yi o se yin laanu wi pe enikeni oranti e oba oranti e ijoye oranti e awon dogun ni serela won oranti e awon tokolu dokulu ilu awon olosilu ilu gbogbo awon olori orilede ni ilu yi o gbagbe okunrin yi won ran lowo akegan be opportunity kan soso ti iba sode eyan anfani kan soso ti iba sode eyan ori ofe kan to ni ti iba diyan laye won gbagbe e ki lo fa okunrin logun yi ja okunrin ni egbo okunrin yi why to je talaka o se talaka en to logun en to nimo en ti e to loye o se wa talaka anfani to wa de to wa lo ogbon to lo mo to ni o lo oye to ni lati gba ilu e sile be ri pe ko seni to ranti e o tumo si pe ogun kan benu aye e mo ntenu mo gbogbo eni to gbo mi to lanfani lati mo gbo ogun yi nibi kibi nkan kan benu aye iwo na to le mo fa ko lawon eyan nla lodo kan ma ran o lowo ko lawon eyan gidi ni ayika e sibesibe ki ya mo je o tan so ni pe o serious o tan so ni wipe alaimo se ni o tan so ni pe o gberaga o lagidi inu re le ebi yo ba so pe ebi iwa ta o suwon omo araye n ba ta so re omo araye o le mo jata ba ta se buru to tori pe agbara kan benu aye ata to mu kawo eyan mo ranti re sibesibe baba se buru to awon eyan o le mo jata eyan buru koko niwo eyan re ni o o ni wa ta ninu oko eyan mara awon kan ti pase re dide nilonu won lo ranti e opopolopo abiamo won jise won jiya lori omo o se ni la wi pe gba to ba mo joro lori omo won won to wa jiya lowo omo ki lo fa agbara kan be ni agbara to mu ko bi ko bi o se wahala lori omo ti do jere lori omo agbara ti mu ki o furugbe ti ki je kokore agbara ti mo je ki o sare bi egbe ti o ni je ko tu egbe awon kan sare awon kan se wahala awon kan damu agbara kan duo mi ikorita se yori to je kan gbagbe won eyin wo le gbo mi eyin wo le be labe ohun yi ma je ma gbele bu jesu ma je ma jide jesu o ma da soro re bi aye re ko gbodo dabi tokunrin yi o so didi lori odidi ilu eni kan so labi tori to lati ran lowo eni kan so ti to sugbo popo eni won ran lowo e ri pe gisoju lasan o oba o ran lowo ijoye ilu won ran lowo awon house awon rep won ran lowo gbogbo awon to ni le ise won ti e ro pe opolopo okunrin yi ni o je ki le si awon orun opolopo okunrin ni o je koko wa wo baje opolopo okunrin ni o gba ki investment ya awon opolopo millions and billions ti o do waste danu won compensate ye eyin kan na gbo mi bayi eyin ko lori ko compensate yi ori ero lo ni won asise na mo ri ibi okusi na mo ri loni mi mo boyo ma sami owo yo pawowo ase o paro ase agbara yo pawo agbara sugbon lori aye mi so pe owo ma paro owo so pe ase ma paro ase so pe ma jemu ma paro ma jemu so pe aye mi o iseda mi o o ya jade kuro ni yara igbagbe so pe ayan mo mi jade kuro ni yara igbagbe mo wi pe odidi ebora igbagbe odidi ajanrun igbagbe ton gbe si mi lara wa ni gba oro oluwa lara mi so pe fo jade rin jade fo jade rin jade o to n be lara mi ti o de ki ro lori atalaanu wa ni egbo oro oluwa so pe elana mo ni elana mo wi lale yi iwo to se ami ninu gbadura fun o to wa lara e ti o de ka yo ranti e ti o ka bu yo se olore dipo kan ri to da lara re mistake ye ero re ibi oku si mo mo ri e se ami o to n be lara re ti mo se oju awon eniyan ti se oju olore ti se oju alaanu ti bi to oku si loruko jesu lale yi laaro yi osan abale yi ni ina bolu ina bolu emi igbagbe ogun igbagbe laro okunrin laro obinrin lori ise business ye product ye idawole ye emi ye jade jade jade jade jade jade latoni lo won ranti ye o ni sase danu mo o fa se mo je o fa se mo je o fa le mo ba o fa furugbe mo kore o fa sare mo bebe isimi ti ba be lara re ase ma jemu jesu o gbogbo laaro yi ale yi ni o fa yen gbimo danu ko lara re bẹẹni kó rí ogun foruko oluwa omi iwájú rẹ àṣẹ wọnú rẹ o iná wọnú rẹ o agbára wọnú rẹ o àṣẹ májèmú oluwa kó yọ omi náà sí mímọ kó domi ìyanu kó domi ìṣẹgun ní aláìsàn ẹ máa sàn ẹdẹ ń bẹ ní sick bed ẹ dìde sàn yé sàn yé ẹmí ikú lára ẹ kó jáde lórúkọ jésù oluwa bẹẹ ló máa rí aláàánú olóore ó olùrànlọwọ àyànmọ o ma jade si o ogun ero gbogbo eyan oba ori ala ori ade olorun ma ti yi leyin o be ni ko ri ogun foruko oluwa gbọkan to gbọ mi loni oro yi dayo o fari se oni bayin e sun layo e o je layo ojumo ere ojumo ayo eyin lo ma mo fun e o mi damu asodun yi a

olugbọ wa e kale o gege be ti mo pe ilera o na loro be ba fi gbogbo aye ikole ti o ba si alafia ninu ara onitohun ko ti e ni dabi po ile aye yo je nkankan sugbon du alawo ma se ni gbogbo gba wi pe olohun oba yo jo yo sanu gbogbo ara to se apa kan jamo ti o dabi igba to je wi pe ilera yen o se fi agan olohun oba yo dakun yo da alafia pada si ago ara onikaluku eyi la fin ki wa wi pe e kale lale yo e ka bo si ori eto ta pe ni ilera wa ilera wa o se pataki o si je wa logun gan ni gege be ti mo wi pe nikan ni lagelo 96.7 fm oke gajoke ara nta mulo kokudun o na loro to ni se pelu ilera wo hun nje loruko olohun oba oga agba loruko alaga loruko igbimo oludari ati awon loga loga ni eka kokan nikan ni bi ti awa wa yi loruko titilayo akishola so je olotu eto yi o ni mo fin ki wa wi pe ka le lale yi o bo ni se ajinde ara so nse kebekebe ati lo ati bo wa ko ni ni wa lara o e seun be ti se

0: agbalo toro lo balo teyin erin fe
1: lewuju agba eto ti topokun awon agba laso yori omo yoruba dorirun leyin etun eto ti tuperepe awon asa ati sele isegale yoruba lewuju agba ateto leyin etun eto ti koni lawon ewa ide yoruba tarata ni dori agun mesan asale ojoru ti se Wednesday leto lawuju agba ojobo ti se Thursday leto laye don taki o ma ki loju de oluyole omo mi gbogbo olutiti la baba lajelu efe 96.7 ni felele lawa ma gbo be to lawuju agba se felele tin tu gbogbo araye lara togun logo omo eniyan kogbon ninu lakaye asayoro dakun meyi ku eto lawuju agba ati laye don la n po lowo ni lajelu efe 96.7 aki o ma ki ni dori eto lowo amale omo olugbeja ade inkaso ni bara dakun lolu akewi odua lo wipe gbo anfani to je ninu re olodun

0: agama aki akala
1: alaja mama
0: oza mi
1: ya biji mama oya
0: la ye jo wa lo si school iru ojo ni yi oko ti ni won ti lo ko fe
1: ti nigba na
0: nigba na ti bori ni ready siniga
1: sangros
0: siniga de mo pe oko ti kan ni ti kan ni ka tu ka tu ti mongo ti ko fu re oko ko ni mo ti mo ti fu wa ko wa ti ko wa ki so je pe ni la ti da na ko la ga na ni ni na ti lo wallahi ata ni gba ata na ro suku kala lu o je fe lo ni yi ni school ni na ka ki oja emi ti no bi be ru bi ma ri ri ni ti ati ati do ni ti gba ri san gro si to bi se ni ko kan ata to ni o je ba to 1 million wa ni ki o ka ri oko ni mi ti wo oko to ni oko ni ko ti si
1: e se
0: o ba fu iru ti we mi o ti won gba na ri yo
1: Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria,

0: mi se ri
1: oruko mi ni ade ni yomo ode latati pe
0: ati pe lo ti
1: pe awa na a ri igbadu Nigeria bo se ri ori ngati awa ni kekeke ta wa ni school ngati o ba fe se independent by October 1st by gbogbo wa school ni a ma wa e pe a gbogbo wa wo so orisirisi so je ti a ma lo si school ta lo mo yan bi ologun ni ile iwe ti a ba wa o ti e je wi pe awon kan be to je pe awon yen wa ma fi asa wa ma fi display lorisirisi te pe nigba na bayi gbogbo ya wa nbe ti won ma fi moto gbe kakiri a e wo Nigeria ti lo gan o olorun sa nu wa o
0: ami ami
1: e ku eto
0: yes ma seri awon je ngba pelu mi e ma ja so pe Nigeria lo yo da yo da e je ma fi adura na Nigeria lowo ni tori be e ma lo lo si be na la wa e tori ni ba se un fin pa lone ambassador rasak ti ma ambassador rasak awon ti superb onu superb ambassador rasak be mo ti se ju si mi mo ri education secretary ni maku Ibadan south east Devon James Uyibamiji onrebu James Uyibamiji Olumide ori atna ti se ju si mi won kan de kun ba si de ko fun eleyan ele ti e ti wa nu ni o
2: apodo
0: yes sir
2: emi wa so pe
0: ami ami
2: awa ju Nigeria lo tori igba ta ti eko ebi be ton wa se independent 1960 wa ha ko ko ba ile wa lowo grey cup bayi pelu be flag so that is by ta ba ti je se October 1st bayi gbogbo stadium o ma kun ni omo school ma match and governor maybe aye wa ma pe yiri stadium wa ma pe wa ma yi po ti gbogbo wa ma do ta ma ma jo
0: kini yan ma dun
2: kini yan ma dun e se je ti ti ti ti lo fu wa bo je ti gbogbo anything bo ba ti ya ki o se ma wa excited je pe ni yan ma dun gan
0: e da ko yin
2: awon to de ni ofe ati lo si gbogbo ati gbogbo school won o ma ni ti gbogbo gba yin wa ti ko je ati October
0: 1st elosa
2: awon okuta to wa na bi wa ti ko won ni white so Nigeria olorun jo da pada
0: ami e so ko yin o ke lo ko yin ke loruko yin
2: Akindele Jubi loruko mi
0: lati
2: Ring Road
0: ese se mo pe awon kan ye jo npo to je pe ni isin Nigeria yo da lagbaro le je mo fi advance lowo se mo pe tele ngbo

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara beyan ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kankan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gogore ti

6.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si tempo wa kari mandeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba.

0: ani moro ti oro ana e fi fi fe ki mo iwo pe mo mi a a a ri olodun mare koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re mi ori akan ni olohun oni je kokuma lowo olugbenga oyato lori redi o na ni olori ire oma benga oyato akani o ele oye igile gemi oke meni logun ni nbe ni gbati ile baba to bi olomo meni aburobo erin agbebo erin akulebo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye somurumule ran ile oloye ele oye ni o oma soye tan kri to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon gbon jonjo ori wipe alogbo ni o mekun ni ba alogbo ba ran lobi loja baba yi tare titi oloko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni ibi owo wa gba lowo pa lo iji olele o mekun fiyan fiyan
1: ekun le gbogbo obi ti e tin gbo wa kaakiri agbela yi gbogbo bi ta fe fe to eto fe ni ti e tin gbo ikan ile ise radio lagilu fm 96.7 loruko olohun oba loruko oloto eto yan lagba kini eto go eje loruko asis ti ajo se tun papo fun ti tuni loruko ayomide ti nbe ni oke lohun ati loruko awon eyan mi ti nbe ni agbara ta wa yi
2: aki ni bi gugu ti e tin lorun fe ati gbo ikani yi ade osun oluwa kayode loruko mi ni ofisa yin na ni o oko rewe ba mi to le to yi le lawan to atun ti de na ni
3: anki yi kabo sori akon ti to le kan si olumi wa ade ye loruko ti temi ti mo yin mo si le apostle
1: omo ya ife to bi lo

0: bi te tin gbo mi lasiko yin je anjo se mo pe mi o le da se
1: eropo o le lo
0: bi o ba seyin ko se mi anu mo ri gbe gbon to lo rin so eropo to ni lo anfani la ri gba ma fin ki gbogbo eyin eyan lotun tan ki gbogbo eyin eyan lo si maybe keep it a fe fe ti ba fe de te tin gbo mi lasiko yi eto te tin duro de ni ba mi to o ti gun ni agbagbe be si re bi tin be lokan ti na ni be lokan ti mi eyin lokan ti yin pe emi bo lori eto ko ni pe de ko ni pe de ka lo gbo inu emi na dun pe to eyin eyan mi e be nbe na mo fe wa pade yin
1: to
0: so ni paul o na lo nse mi na
1: awon ni gbagbo ni so
0: fun de yi gbo bi te tin gbo mi mu ki yin pe e ku ami ti ba mi e tu ja jo se ti ta sale yi
1: ani
0: benga loruko mi
1: eni elegeta
0: baba to bi mi lo njo la yin bola emi lo domo de alai loju ti tin pa se waju emi baba to je pe le baba mi tomo tomo la fobirin
1: oro da lenu mo se yo
0: Shorty. Shorty, Maru one of Dallas, Texas.
1: Oh no,
0: to Jamaica.
1: Me lanso, aro dalenu yo.
0: Sorry, TikTok, the biru jamuri.
1: Anu mi.
0: Opulence Fashion House. Oruko imi ma. Hey, amite mbe lori Facebook mo rin na ima fun Jupiter. Shodun Kela bin Jomiri Alabi Adewale Musibao. Dunia Ade Shogbeni.
1: Oh,
0: she that.

koko emba ni awon omo ni school awon primary schools e wa lawon omo ni awon ile eko boya en private school anuni omo yin ma nro gbogbo nkan tin ba sele yin ma so fun omo yin ma so nipa teacher ti o like yin olomi fun ko re last teacher o like abun so oni ko se nkankan mi lo pe o Ashe yin ten da gift bo mi lale lori TikTok e mo singan. Se asiri mi. Tin tin. Awon kan wa mo mi bi mentor. Be ba lo ba lecturer bi teacher omo yin pe gbo omo yin omo yin lo n loju mo ohun omo yin lo niju so awon omo yin lo ti na nju. Won na won mi o mo fo ko mo mi o. Ifo mo mi ba yan sere o. Sere omo yin bo se ra ba nbe na ni mo si mo ni fo kan mo. Won ra won pe omo yin le ni bi sakura road won ni yabe. Mo be ba fe je ko omo yin o keko. O ni kan ko ni nbe nbe. E fi le je gbogbo teacher se nkan ba fun ni o awon akegbe po ni o ara eko to fe ko ni mo yin ba tin be ni oko idakun e jo e le o se yin ni kayesi be won di ani lo to ni pe ko mo yin ma hide anything fun gbogbo emi sa ni ya e gbogbo tin ba sele ma so fun mi be o ba so gbogbo e fun yin o se se ke mo jo ra yin dun ni oko lati jade wa the most permanent thing in life change ni adebiyo teyin pass through omo yin o le ma pass through igba to lu igba teyin be nle oko ilo na nta liter epo ngba yin olugbala fun won o be so pe omo yin to mo yin ba ti le koja 18 o ti lo le oko e mo encourage ati mo so gbogbo nkan tin sele tin foju mi na ba si so gbogbo e fun yin mo mo encourage e bo mo yin ba so gbogbo e fun yin looto yin le lo mo obirin e ma foju wo Ibi ka lẹyin ni ọkunrin ka lọmọ yin ọkunrin nkan. E ma foju wo pe iya ọkọ le je. Iya iyawo ni yin o. Ba fe je ko mo yin gbe ni ọkọ. Iru e lo pe lolugbala. Bọmọ yin ọkunrin ba rojo iyawo e fun yin e ma foju wo pe ka lemi ni iya iyawo nkan. Olugbala lo so abi. Ka ni iyawo omo mi ni. Iroko o. O ba fe je ki omo re o ma paro iyawo be n paro sokoto. Tori pe yo affect yin. Yo affect yin gan. Best thing fun yin ni pe ke gboju. Ti o ba ti di nkan to gba won na omo yin physical kini ni mi o like. Ohun to ba le se temi re le bo fun. Ẹni intervene gba yin. Ṣùgbọ́n tí ò bá tí ì ṣe nǹkan tó lè mú ẹ̀mí bọ́ pé yẹn kinní kan ẹ jẹ́ ó ní farada. Ṣùgbọ́n pé ẹ fẹ́ bọ́ ọmọ yín ẹ fẹ́ tojú bọlé pẹ̀lú ọmọ yín ni.

0: ọpọlọpọ n to ye ke face ọpọlọpọ n teyin face loju ara yin e ma ni e ti bomo yin je gbogbo iya to ye o je n to ye se ile okoju yin ti loju omo yin igbodo ri
1: I have thousands of prophets that
0: kokomo yin lo gbadun le oko ni.

gbogbo nta ba nse e sa ja ma fi beru olohun si oda eyin ara ile e ja wo oro yi o gbianju lati pe arabirin number e o lo ba si wo mi bi n ba le pe bo ba le lo yo le ja rojutu soro tin be nle ewo eko tin be nbe ni e ja mulo seri arakunrin gege bi ntan so fun mi ma won to taju bi lo anu mo ri gba se emi o ti igbo tenu yawo yi o gba mi lowe si nan bo don won la no oro ta si nso lori eto nta ba nse lori eto yi ko si nto a fe mo nto sele si ogbon tin be nbe eko tin be nbe la fe mu lo awon ti won le mo pe a oro lagbaja bayi la nso boya awon ti won jo ngbe le won to je pe won jo ngbele tabi awon to je bi aburo eni kan la le mo anu yin to wa mi ri mo mo awon tin gbele tin be legbe won gan le ma mo pe ni bayi la nba wi ororo anu to wa lori mi o ni pe lojiji laje la arakunrin yin awon ati iyawo won inu osu kinji la odun to lo na segbeyawo muslim ni won ban christian iyawo won nigba tan lawon fe fe yawo won ni yawo ta ku boya muslimi oni yawo to po ni o won di option ni pe to ba mo pe en lo se court lo registry okun ni pe ohun fe ni ju yawo kan lo laye won won lo ni registry won si registry leyin registry won ni ya ja lo se engagement at other things won lo se touch yawo ni won ti lo se gbogbo e se engagement awon eyan wa inu won dun ko yawo na awon mo le bi ohun pe ohun pe so ready n gbo fe se oni yes o ti tan to ba ti nife ara yin o ti tan bismillah won si tere lo church won se gbogbo e oko yawo iwa ni wa ri pe gbogbo gba iya re o si wole yin re every time iya e ma pe ile ipile meta lojumo kii si somode oni ti ya e ba ti pe o ti wa ri pe iya e ni dictate fun won tin sele ni idile won won gbiyanju

0: group lagi lo ifam lori wato eje ka gbo nkan ti awon tin bi ni group eja nkan ti won fi sowo sibe eja gbo
1: e ka le ko taro ikweto yele ki se ya o ti nkan lo nba to ma je ifa to nkan wu ni ati daga bayen gan nkan ko ba ko re je ti pete ko
2: Oruko mi ni Olaire Aziz lati Abijo. Iye leyi ko le nda ko sa nu wa ni o je ba ni pe ke yin se yawo ani omo buku do fe ana buku le se ni ana buku le leyi o ko le nda ko mo deju adua ti wa o
3: Terry, oh my, we are a cosa from Patapata. Drink your coyage. Yeah, so big deal. Yeah, but the booty of my jay. This booty of the booty of my jay. Yelly, see a gidio. See a thing of it all, yao. That was a da, also made out.
4: Hello.
0: Hello.
4: Ekale.
0: Ekale, sir.
4: Eko, share.
0: Yes, sir. Holy show.
4: Lakai yin ni doju de.
0: Hello, sir. Yes, sir.
4: Bi alagba to soro ton ni se won lo ma je won soro ton. Kere ko teyin o ba ni eyin le fun yan ko ti o ba ni ki fun yan. Se ya to ti na gbara to ti na gboro to ti rin ajo aye ete kiri to pada wa toko egba sile to wa lo nsoru oro to so ifun omo. Chufe fide oko yon mo omo yon mo le le oko ni. Iya kobo fita ni ru wan wan po nou aye.
0: He, ogami, ogami, shè ti e ri, i ru ya yi gan, wan ti e li man nan gbara, wan le man nan poro. Wan le belo do oko kan. Kama ru kebo ya iya ta wan jen le oko, e mantan so wan dobo iya to ya kan wan ma wan jen wan ti jen le oko.
4: Iro lupa, o ti ni gba, o ti nan gbara, o ti nan poro, e biliri. Boya ko ti kokon lori to tun pada sile oko yen eni esin ni ya yen eni esin
0: e ti e ma ja bu yan e ma ja bu e ma ja bu yan
4: o la ka yin ni doju de sa
0: ami
4: e ku se
0: ami ni kukuru ede yan ara le arabirin ni nsin bayi se lo gbe mu keke maru elese meta to mu wa to fi wa ku ero e o ti ko iru ikuru ni ose bi meji seyin o ti keru lo e mi o

0: Hello,
1: ma.
0: Hello, Kale Atosu.
1: Hey, Kale, sir. Yes, sir. Hello, Baba. She eti lulu eri eti li eyan to ni olu ahun ba yen re.
0: Mi eri ri mo da yen. Mi e to ni ru e ba yen. Awon doctor lo won se operation ba yen. Be se le pe se se san ti mo ba yen ni be ti lo so operation ba yen.
1: To kakuku so wipe ki se wipe oko mama e pe biya bi abani abi nkan kan ni won n to normal ni yes sir
0: won no mo ko lati kire won si atan won le me lati kire won wa bi nge
1: yes sir zero 9 1 2 3 7 0 8 6 7 5

0: Eka.
1: Eka.
0: Yes, ma.
1: No, you are any
0: boya awon eyan kokan nbe tan loru awon bayi abi pe to ko awon nikan na la lakoko tin be ni gbogbo ile aye
1: o ma sele be o le ma se abani eyan o ma sa gbe be
0: esima
1: olowa wa pelu
0: amen
1: opeto
0: esima eje agba bi meji si lori eleyi

ko je pe ni ti e ba fe sile tabe ni ti o ba fe yin sile ke ni fe daada ife se pataki o se koko sugbon awon kokan wa teyan ma tun wo awon kan won yi ni ni o dabi eroja fun ife

0: to ba mi tun a ma waye ni gbogbo ale ojo Thursday iyan lagu mi wa koja iseju die bakana ato ma waye ni gbogbo ojo segun ojo Tuesday lagu mi wa aro ti Thursday lagu mi wa le koja die ni titi dagun kan titi Tuesday lagu mi wa aro di lagu mi jila osan ni Itoyi ni nto idile Itoyi ni nda na afia ati ife pada sinu idile saarin molebi saarin loko laya Pani rono ati ife lato donyumu ufewa Iyite ilishike mbo Itoyi Eshi te mbo wani bububa Loriko lo tu Itoyi ni munda guli ogawa kene tuweji Tilo kwa gani benga uya tola yola Asi sadimola ajo wambini ya mujo ilofuti sata wa yunu Lolo kwa gugwe kwa oba mitu pata pata
1: Adukwa ni awo long tofuwa ni ito tunishi Uluwa kayo de Adio shunuru kwa timi Ni vision hoko ya we Imi ati ya ajo padi tuma di agumeni Lori to thank God is Friday te ba lo nko ti e fe ba mi so tabi te fe ba wa so tabi ora asiri te fe so sugbon ti e ro pon le abi kin so pe eyan pon ni le e ro osise so nfitila afitina ba ku ele pe wa leyin eto tabi ke se voice note si wa lori WhatsApp 08034867571 number ti mi ni 08034867571 tabi ke ba gbenga o ya to gangan soro lori number 08038 48 egbo dada en te nbere e number o ya to number o ya to e ori WhatsApp le ti ba won soro 08038 48 4675 Uri WhatsApp 08038 48 4675 Ire ata ola fi pade o
0: Te ba fe ba mi soro number ti mi 070 42 38 3951 Le ko si 070 42 38 3951 Olumu iwa adeye ilu kwa titemi Tebubo ima seriru apostol Apostol ilu rafefelo ndagbili pe atawa atenye Ka atunjo padila aru ujo nshe gulia kwa tuitubami tu Eshe ite mbula gilu O double